0: kasi alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako, mapangi-mapangi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, nagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: From the heart of the city of Golden Friendship.
8: Cagayan de Oro.
7: Giving you the best music and the latest news.
8: Your number one source of entertainment and information.
7: This is Heart 92.7.
8: Cagayan de Oro.
7: Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pagino na we got 16 minutes magalipas ang song na ubaga take down sound from Hendrix dance was brought to you by Big Shot Hot Dog bigatin sa lasa swag sa bulsa. Oh, sweetheart, magandang umaga sa iyo. Yung mga kamumulat lang, yung mga gagigising lang, anong balita? Anyari? Kaya ganun talaga, no? Yung mga tinanghali na nang gising. Pero may trabaho ng alas 7, ha? Late ka na. Adarina, huwag ka na magmadali. Late ka na rin naman, eh. Pero yung mga alas 9 pa, sige na, dali! Ayan ang mga dapat nagmamadali kasi may enough time pa para mag-prepare. Okay? Okay, magandang umaga po. Salamat po ng mga nakahiga pa dyan. Yung mga wala namang aalalahanin, sana all. Yung hihiga lamang, ano, at magre-relax. Yun, o. Sa ngayon. Pero kapag may trabaho na, siguradong, you know, we will be sharing the same page. Sabi nga, kapag kaganyan. Magandang morning po. Last hour ng ating program, mga sweetheart. Siyempre ba, Jason Steele pa rin batting the show until 9 o'clock. Oy, good morning. Isang magandang umaga, mga taga-Kapistong Kauswaga, nakatutok sa atin, naka-Heart FM. O, yung mga igsoon din daw nung taga-baryo ngit-ngit. Mga igsoon daw niya, sina Shirley, kay Yoyong, kay Cheryl, kay Lockies, kay Tata, Ruth, at Jeremy. O, kanyang, kanyang anak daw si Baby Lou. Love, love, Doming, kay Colin, kay Kurt, nagdata ng mga siligan diha. At dagang salamat po sa inyong pagpaminaw. May nanalo ng bugas at groceries dyan. Sa may baryo ngit-ngit, Zone 6, si Ana Christine Adahar. Ang aking first winner kanina, Ana Christine Adahar, nakadaog ang bugas at groceries. Ha? 17 minutes after 8 o'clock, still with me. Ako po si Jason Steele. Manatiming nakikinig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then, ako magdugay doon sa CR, magdala pag silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan.
4: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: 32.7 FM kagayan di oras city. 33.7 FM Bukidon. That's Mananatili. Sound from Cup of Joe. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go. Sa sulat, 27 pesos SRP lang. Ay, isang magandang umaga muna. I-shoutout natin, ha? Ang mga taga Carmen Babalik Market. Mabuhay kailan dyan. Hey, good morning. Siyempre ba, sa may Deris Karinderia, mga yung buntag niya. Sa mga nagkauna, good morning. Ang Pacquiao family nakikinig sa atin, ha? Ah, salamat, salamat. At sa may kaguna ng lubi. Good morning, good morning. Kumusta ang negosyo niya? Ah, naghanig palit ang tono, no? Magandang umaga rin. Hi, shoutout natin ang mga taga Pacifica Agri-Pet Supply. Magandang morning. Ganda ng radyo. Talaga naman ang lakas ng kanilang monitor dyan. May muntan. Tagang salamat, ha. Galanog-lanog na. Kamusta ang ato mga feeds di, ha? O ato mga tambal, ha? Sa ato mga hugs. May muntan. Sa inyo lahat, ha? Thank you so much for always listening, ha? 33 minutes after 8 o'clock. Okay, sa lahat po ng mga... Oh, nasa lupa ng mga bahay? Aba, teka muna. Wala bang pasok ngayon? Wala pupuntahan. Pero kung lalabas ka na ng iyong bahay at meron ka ng lakad, alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada ngayon sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa ninyo natin si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ, ng RRJ Taxi. Yan. Good morning, Jay!
2: Good morning, Jason Still! Sa Batac area natin ngayon ay napakaluwag, pababa ka, pupunta sa Carmen Market. Okay naman, huwag na maluwag. Pagdating mo sa itong kambamin, posi ng Jarbor, pagdating na dyan, nating supply. At ito mga dere-derech yung hindi sa Baminta, Ilaya. Tapin ko pa man po. Pero ngayon, nung makarap niya ako sa Gairlan, okay naman yung Gairlan, kapag yan sa Kano, sa Divisoria. Ito na ngayon ko, nasa kinesis ako. Maluwag na maluwag yung dere.
0: Ayun na. May pasayaro ka ba sa oras na to?
2: Naghahanap pa tayo sa ngayon.
0: Alright, sige. Ingatan ang magmamaneho at ingatan ang mahahanap na pasayaro, ha. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasata ng aking nadahin sa ngayon at patatag ng Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. Para sa RFM, road traffic, alam
1: niyo. RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga andam

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pokinon hey the fate of Ophelia 8:47 at the clock wait lang oy gusto niyo ng grasya eto na oh. Oh, the price is rice overload na! Bugas at groceries, ha, Paminaw? Baka ikaw na to, eh. Ha? Ruleta, piliin mo na saan tayo bubunot ang ating winner. Ang aming studio matatagpuan dito lamang sa may FICO Admin Building, Pamenta, Bulipart, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Barangay 36. Mga taga Barangay 36, Paminaw, bunot tayo sa Dropbox ng Barangay 36. Oops! Ang nakasulat, Barangay 36 lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay 36, Ali Sano. Ali Sano, congratulations ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Isama mo na yung first winner natin kanina. Etong si Ana Cristina Dahar ng Zone 6, Barrio Ngit-Ngit, Carmen. Congratulations. Samantala, eto pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bigas at groceries. Paminaw, Paminaw, Paminaw. Gracia Ocareza ng Bara Macabalan. Gracia Ocareza ng Bara Macabalan. Congratulations. Mariata Destan. Mariata Destan ng Kamamanaan. Congratulations. Francis Olapel ng Agora Lapasan. Francis Olapel ng Agora Lapasan. Nakadawsad ka. Og bugas at groceries. Ganon din si Reynante Miano. Reynante Miano ng JK Liner Taxi. Reynante! Ali na! Ganon din si Menchi Molina ng Consolacion. Menchi Molina ng Consolacion. Nakadawsad ka bugas at groceries. Ganon din si Bebeth Kawaling. Bebeth Kawaling ng Agora Lapasan. Ayan po yung mga pangalan na mga nanalo pa ng bigas at ng grocery. Sumayin nyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 8:49. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Heart. 93.7. This is Heart.
2: Nanay Tessita, saan nga po kayo?
3: Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
7: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyeseis, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
6: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing, sama sa complete blood count, con CBC, urine analysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound, alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
7: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Dari 2.7 FM, kagayati oras sa rin. Dari 3.7 FM, Pukinon. 3 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Brother Tim Sir Robles, magandang morning ha. Maraming salamat. Tsaka si Sir Jimmy Coloso, magandang umaga din. Yan, dagang salamat sa pagpaminaw. Maraming salamat sa napakatamis at masarap na lansones. Magpapaalam na po ako. Thank you so much. Congratulations sa lahat po ng mga nanalo ng bugas at groceries. Hoy, bawat oras ha, may mananalo. Kaya naman walang dahilan para maglipat. Kasi naman, pakapangalan mo na ang mabunod at magkaroon ng bugas at groceries para sa araw na ito. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. Of course, my name is Jason Steele at ako'y mayroong kasabihan at paalala. Makinig, paminaw! Huwag mong diligan ang hindi mo halaman at huwag mong kainin ang hindi mo ulam.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: May karugtong pa yan eh. Baka ika'y matikbasan. 72 days na lang Pasko na mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ng radyo, ng heart.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Formal nang iniurong ng House Prosecution Panel ang Article 1 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa manifestation ni House Lead Prosecutor Representative Kerville Luistro, sinabi nitong hindi na nila itutuloy ang dalawang artikulo na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential fund at aligasyon ng grave threat. Dahil dito, mag-focus na ang prosecution panel sa Article 2 na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Ayon sa panel, ang hakbang ay bahagi ng kanilang estratehiya sa pagpapatuloy ng impeachment proceeding. Gayunman, nananatiling aligasyon ang mga kasong nakapaloob sa reklamo at hindi pa nangangahulugang napatunayang nagkasala ang Vice Presidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Good morning, sweethearts, and here we go again. Yung mga naghahanap ng someone or something na mapaghihingahan, nandito na po kami. Ito na po yung programang Music from the Heart, chikahan mula sa puso at mga love songs na mula din sa puso ang sasa inyo hanggang alas 11 po yan ng umaga. Kasama kami, George po at Dr. Heart. Good morning. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Kumusta po kayo? Ayan, eto na naman another edition of Music from the Heart. Dalawang oras na ating pagsasaluhan, napakagandang mga love songs. Sa pangaba, sa Heart FM lang yan.
0: Ayan,
1: wag muna kayo dyan sa mga balita. Dito muna tayo sa mga magagandang musika. Ika nga.
0: Pampawala stress.
1: Diba, pampawala na stress. Naku, ang daming stress na kapaligid sa atin.
0: Correct.
1: At syempre, kasama ninyo ang tambalang George and Dr. Heart. Hanggang alas 11 po tayo ng tanghali. At syempre, pag-uusapan natin today para mas masaya ang ating samahan, yung ating question of the heart. Ano ba yan, George?
0: Eto, Dr. Heart, medyo mag-uusap tayo tungkol kay X.
1: Ay! X na naman. XYZ na naman.
0: XYZ na naman tayo. Oh, hindi nga, eto ay ano lang naman, isang suggested question mula sa ating anonymous sweetheart. Sabi niya, George, pwede patanong, hindi ba awkward ang maging kaibigan si X?
1: Ayun! Wala, natanong na natin ito dati, pero ibang angulo, no? Kumbaga, okay lang ba na to make friends,
0: to make
1: with,
0: friends
1: their ex?
0: With your ex?
1: Pero eto, hindi ba awkward? Parang, ano?
0: Parang, may off ba? Parang,
1: parang okay lang ba? Parang ganun, okay lang ba sa'yo?
0: Yung parang, ikaw ba kaya mo?
1: Ayun.
0: Kaya mo bang maging friends si ex? Medyo, ano tayo, ako, depende.
1: Ayun, medyo komplikado nga
0: komplikado.
1: Ito, di ba? Iba naman, gusto nila na, syempre, maging kaibigan pa rin yung ex nila. Kasi,
0: yes,
1: somehow, di ba, may pinagsamahan din kayo. Naging parte, tama ka. Naging parte ng iyong buhay. At syempre, sinasabi nga natin, may special place in your heart.
0: Ay! Yung mga ganyang salita.
1: Pero, paano na lang kung may present ka ngayon?
0: Ayun na nga.
1: Tapos kaibigan mo pa rin si ex.
0: Ay!
1: Di ba awkward?
0: Oo nga. No.
1: Di ba parang off? Off dun sa present.
0: Correct, diba? correct.
1: Parang, eto na nga ako, kulang pa ba ako? Hanap ka pa, hinahanap mo pa yung ex mo. Yung iba naman, sige na.
0: Yung iba naman, yung sabi mo nga, parang, they're part of the circle. They're part of a circle na, alam, grabe yung circle na yan eh. Kahit mag-ex sila, parang, they're bound to really see each other at maging friends.
1: Talaga. Meron akong kakilalang ganyan.
0: Ay, may ganun.
1: Ang dami kong kakilalang ganyan. Pero yung iba naman na sinasabi nila, eto yung stand nila. Ex na nga ni.
0: Anong kaibiganin pa man. Diba?
1: Kasi kung okay sana tayo noon, hanggang ngayon tayo pa rin.
0: Correct.
1: Kaya nga, ex na nga ni. Sige, sweethearts, ano po ang take ninyo? Ano po ang opinion ninyo? Doon sa ating question of the heart. Again, yung ating question of the heart, George.
0: Ay, hindi ba awkward ang maging kaibigan si ex?
1: Ayan, paabot nyo sa amin ang inyong mga reactions, ang inyong mga violent reactions. Pumapabor ba kayo o hindi? O awkward ba para sa inyo? Parang muraglain man, Dr. Heart. Uy, di ba? Murag George, murag di man ko angay, ana. George, uy, kay murag.
0: Parang okay. Basta.
1: Ako naman gugi-end ang tanan, George.
0: Ah,
1: di ba? Pati pong ganyan. Sige, paabot niyo po sa amin yung mga reaction niyo. Do text us sa ating text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Abay, online ka. Abay, may post tayo dyan sa Facebook page natin, ha? At you can message us sa ating messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: 9:18 na po ating oras. Usapang ex. Pwede ba bang maging kaibigan si ex? Ito na, another chapter in your life. Ika nga, you're leaving yesterday behind. Kino coming in. You're in Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan Ilocosur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Karong umaabot Oktubre 15 ug Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito nga aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955
6: 0551-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Og Jane Ledesma, 0936-596-0786.
5: Magkita kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
7: With heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Ala-ala. 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:33 on the clock, and that time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maayong buntag mga sweethearts sa mga kakagising lang paghimuta na. Kami po niyo mga kasama hanggang alas 11 po ng umaga. Music from the heart. Yung mga usapang talaga namang inilalabas ng inyong mga puso, no? By sharing your thoughts sa ating question of the heart. And of course, yung mga love songs na nagpahinuktok sa inyo, ha? Nagpa-remember sa mga, sa may dapat i-remember. Utang lang ba ang dapat i-remember? Pati daw si X, eh. O, kasi yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pinag-uusapan natin, o, kasama si Dr. Heart. Yung tipo bang hindi ba awkward kapag naging friendship si X? Or kapag naging friendship na kayo ni X? Awkward, parang awkward. Para sa inyo, awkward ba? Yan ang question, ha. May isang sweetheart tayo na parang nangangailangan ng pagdamlag. Diba? Sa mga gusto mag-share, go ahead and shower us with your thoughts and opinions doon po sa ating text lines at sa ating Facebook page. But before we go and read those opinions of yours, good morning muna kay Demsoy Robles. Ha? Magandang morning. At mula kay Zach of Don Carlos Bukidnon. Ayan, Mayong Buntag 8764. Ayan, maraming salamat po. Grabe, Dr. Heart, yung mga thoughts din nila.
1: Oh, yun na nga eh. Dating tayo na nga eh.
0: Di ba, para lisod man ibalik.
1: Hindi ba?
0: Hindi man ganun kadali. But, parang kapag friendship kasi, pwede sigurong civil.
1: Uh-huh.
0: You can be civil. Pero, yung lalim ng friendship, parang I doubt you can go there with your ex.
1: Siguro nag-aalanganin yung naging awkward.
0: Mm-mm. Yung pagiging...
1: Dun sa ano, nagiging awkward sa part nung present, ano.
0: Ay, do.
1: Na, eto nga, magkaibigan uli kayo ng...

0: they felt na yung awkwardness nandun.
1: Yes. Siguro yung sitwasyon, hindi lang kayong dalawa eh. Kasi kunwari lang na may mm-hmm. present. At yung ex mo din, baka may present din yun.
0: Aha.
1: Oh, so ano na lang yung magiging pakiramdam ng mga present ninyo?
0: Both sides.
1: Both
0: diba?
1: Sides.
0: Oh. Okay lang siguro kung parehas kayo na walang present. No?
1: Yes.
0: Wala pa kayong pinagsukan uli na relasyon. Diba?
1: Correct.
0: So parang to make friends with your ex, well, for me, okay lang naman, di ba? Kung wala kayong, depende din yan, George, eh. Minsan kasi sinasabi ng iba na, alam naman namin yung limitations namin, eh.
1: Ayun na nga.
0: I know where I stand, di ba? Hanggang dito lang, ano ba naman yung pagiging kaibigan lang? Di ba?
1: Yung lalim naman, yung pagkakaibigan naman, it's like love, eh. Parang, it's a very complex situation.
0: Aha.
1: At, malalim ang meaning ng pagkakaibigan. Mm-hmm. It could be, yung pagkakaibigan, pwede naman niya maging, yun nga, tinatawag nating nasa speaking terms uh-huh. kayo, kind of uh-huh. friendship. Yung, uh-huh. yung tipong, hi, mm-hmm. hello.
0: Pero ito tanong ko sa'yo, George.
1: Oo.
0: Pag sa kaibigan ba, nagkikare ka pa rin ba?
1: Sa friendship, oo naman.
0: Ayun! Yun lang mahirap doon. So, ibig sabihin,
1: may care ka.
0: You're going to take care of that person again.
1: Ayun nga. Kasi, diba? Yun nga, sabi nga natin, kunwari kapag nasa speaking terms lang, kinoconsider na natin na friendship yung tao.
0: Ayun.
1: Without knowing na talaga yung friendship kasi, tama ka, it goes with caring.
0: Uh-huh.
1: Kaya nga friends eh.
0: Yan ay.
1: Oo.
0: Depende din kasi siguro, George, masasabi natin kung bakit kayo nagiging magkaibigan ulit ng iyong ex. No? Marahil merong connection between the two of you.
1: Correct,
0: no? Hindi
1: correct.
0: Natin lang. Pwedeng trabaho.
1: Correct.
0: Magkatrabaho kayo. Mm. Parehas kayo ng field of work.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Hindi maiwasan.
0: Ayan. Siguro may nag-connect na common friends ninyo.
1: Pwede.
0: Diba? Or naging close ka din dun sa family ng ex mo.
1: Na hindi talaga maiwasan.
0: Diba? Yung mga tipong ganyan.
1: Mm. Diba? Siyempre kapag may event, uy, tawagin mo si, invitahin mo si ganito, ganyan.
0: Oo. Okay. Tapos ano mangyari?
1: Mama, ex ko na yun. Hindi okay lang yun.
0: Ah, diba? Tapos sasabihin pa, sige, sama mo yung mo ngayon. Diba? Yung girlfriend or boyfriend mo ngayon.
1: Agoy, nagkita.
0: Ay, naku. Mukhang nandun na yung awkward situation.
1: Sabi nga ni Damsoy, ex na nga ni.
0: Ayun na, sinasabi.
1: Nani.
0: Ex na nga ni.
1: Pero, there are very, mga iba't ibang very unique situation na hindi natin talagang kayang maiwasan.
0: Ayan.
1: Na kailangan natin to be friends with our ex.
0: Ang hirap kasi meron din tayong sinasabi, George, na depende dun sa level nung breakup ninyo.
1: Yes.
0: Paano kayo naghiwalay, di ba?
1: Correct.
0: Pero based dun sa pinag-usapan natin kahapon about pagpapatawad, maaring malalim man yung rason nung pag-breakup ninyo ng ex mo. Pero dahil nga yung sa topic natin kahapon, inapatawad mo na. Di ba? Nag-move on ka na.
1: Correct.
0: Eh wala na ako feeling dun sa taong ito.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Pinatawad na nga ni.
0: Pinatawad na nga ni. Di ba? So, ex na nga ni tayo. So, friends na lang tayo. Di ba? Ano ba naman yung marami tayong kaibigan sa mundo?
1: Correct.
0: Huwag yung marami tayong kalaban sa mundo or kaaway sa mundo.
1: Let's gain friends.
0: Tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin. Ang dami ha. Sunod-sunod nakikita ko yung mga messages ninyo. Biglang one after the other, nagpa-pop up yung mga messages. Wow! Galing. 8764. Saba ko. Ayan. Ayan, hi, good morning from Zach of DC. Hi sa iyo. Maraming salamat for listening.
1: Hi to 3223 ha. Sabi niya, Ma'am George and Doc Hart, good morning po. Congrats, Heart FM. Matagumpay na kayo. Ay, talaga.
0: Ha, bakit naman?
1: Wow, maraming pong salamat ha. Sabi niya, ako, siguro number one siguro to. Ako number one listener ninyo mula pa nung una Tagsara Makatext Wilo, pero di makasipyat kada Adlaw Maminaw, and thank you sa pagbasa.
0: Yan. Thank you. Marami ano ba pangalan nito? Hindi naglagay ng name. Palagay naman ng name para mabati ka naman namin. Salamat. Kung saan man ang Heart FM ngayon, yan po'y dahil sa inyo,
1: dahil
0: sweethearts.
1: Tama.
0: Ayan. Eto, mula kay 9580, sabi niya okay lang kaayo na maging friend ang ex. Kasi, eto, bigat naman ang kanyang justification. Kasi nga daw, love your enemy.
1: parang totoo din.
0: Oo nga, di ba?

0: Make friends with your enemy naman.
1: Correct. Sabi, 'di ba, ang bilin nga sa atin ay ipagdasal.
0: Natatawa naman ako dito. I mean, try to imagine galit na galit ka sa tao. Pero dahil nga dito, love your enemy.
1: I love you. Ganun.
0: Hi kay LC, sa mga nasa LC Beauty Parlor. Diyan po sa may Don Carlos Bukidnon. Hi po sa inyo. Good morning.
1: Good morning. 7528 at Elizel Dikdikin from Zone 1 Bulwa. Magandang umaga. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Yeah. Ito kay 4-0. Ay, kilala ko to. Sabi niya, ex na nga ni, no? Ex na nga ni, pero pwede na friends para may benefits.
1: Ay! Kasi on taka dems. May benefit ka dyan.
0: Depende naman yan pag napag-usapan ninyong dalawa.
1: Sige.
0: Go lang ng go.
1: Sabi nga natin, consenting adults naman. Nasa sa inyo na rin yun.
0: Tapos sabihin ba natin, tiguang naman mo.
1: Tiguang na yun. Alam nyo na yan.
0: Nako, napakasarap po ng ating chikahan dito sa ating programang Music from the Heart. Of course, pinag-uusapan natin ang ating question of the heart, George.
1: Ay, pwede nga ba, hindi nga ba awkward ang maging kaibigan si X?
0: Ayun. Oras natin, 9:45. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here, dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Dalawang minuto bago mag-alas G's, and that was something from Cliff Richard. And that song was brought to us by Nutribex Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo, mga sweethearts. Good morning! Mabibili po yan sa mga Rica drugstores, ha? O, yung mga sweethearts natin na talaga namang very interested. Ano na kami, invested na kami, George, doon sa ating question of the heart. Hindi nga ba awkward na maging kaibigan si X? That's our question of the heart. Sa lahat ng mga kaka-tune in lang, sa mga nag-coffee-coffee, sa mga nagbe-breakfast, sa mga, wala, nagre-relax lang ngayong morning. Or some of you are busy, you know, household chores, and yung mga trabaho, naka-background kami, sa mga nagbe-work, mga empleyado. Ano, ready na ba? Ready na para uma. La George, makaluya. Ganun talaga. Oh, kasi, but we are blessed. We are so blessed. Diba? Diba, manifesting nga yan this week, diba? Lahat tayo magkaka-blessing, I declare. Anyways, eto muna, let's read some messages of yours dito po sa ating Question of the Heart sa ating Facebook page. Eto si Ate, gusto ko yung sinabi ni Ate Irene. Diba? It talks about, really, tama, maturity. Yung pagkakaibigan naman, di ba, it really goes very a long way. Maraming yan eh. Hindi daw awkward. Hindi naman ganun ka-awkward. Tama naman. Sige, mamaya, we'll be reading kami ni Dr. Heart. Babasahin natin at pag-uusapan natin ang inyong mga thoughts. So you better let us know sa mga gusto maki-join. Shoutouts and requests po ninyo. Our text lines for you, 0917-1579 927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin, hala, comment na at mag-message sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Exactly 10 o'clock on the clock, magbabalik kami ni Dr. Heart. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims, mabibili sa mga Wika drugstores.
2: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Time Entertainment, born for happiness. Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa tiyada saya sa barangay.
6: Tiyada saya sa barangay.
5: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
6: Amazing!
5: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piyaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyana, saya sa barangay! Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Presta Tuna, Go Go Go sa Suli, 27 pesos SRP lang, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
4: Best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oh, yan na nga. Can we still be friends? X.
1: X. Uy, pero alam mo, hindi naman ito ha, baka kasi nangyayari na sa kanila mga boy-boy, Dr. Heart, na naging friends na sila ng kanilang ex. Sinasabi nila na, okay naman kami. Oo, wala namang problema sa pagkikipagkaibigan namin. Ayun na nga, yung punto kasi is, depende kasi yun sa hiwalayan.
0: Yan yung kalimitang sinasabi. Okay lang naman kami, okay lang ako. O, diba? Yung pala, deep inside, hindi naman pala okay. Diba? Meron mga ganyan.
1: Kaya yung, alam mo ba, yung share ko lang ha, yung nag-send nito, Dr. Heart, yung nag-suggest ng question na to, ay sabi niya, kasi nakikinig siya sa atin ngayon, hello sa iyo.
0: Ay, talaga?
1: Sabi niya, alam niyo, parang, kasi yung ano pala niya, Dr. Heart, yung parang perspective niya, is hindi daw, parang hindi niya kaya.
0: Hindi niya kaya na mawala yung ex niya sa kanya. Oo, parang ganun.
1: Hindi niya kaya.
0: Pero hindi na sila ngayon, di ba? Siyempre naman, ex na eh. Oo. Ang tanong ko dyan, naging magkaibigan ba sila ngayon?
1: Hindi.
0: Ay, pero hindi pa?
1: Pero kasi, may sitwasyon kasi siya, Dr. Heart, na yung ex niya kasi, at yung isa niyang parang mahulog na best friend niya. Na,
0: okay.
1: Ay, super close.
0: Yung best friend niya at saka yung ex niya, super close.
1: Super close. At ang eto ang catch. Parang binibridge daw di umano, nararamdaman niya. Binibridge siya ng kanyang best friend doon balik sa kanyang ex.
0: Ay, ganon.
1: Kaya sabi niya, di ba kaya awkward kung magsimula ulit sila as friends? And then, tingnan daw nila, niya,
0: kung mag-work out pa.
1: Again.
0: Kung may spark pa sa isa't isa.
1: Parang ibang, di ba?
0: So, ayan, kaya siya nagpadala ng ganitong
1: question.
0: Oo, question. Oh. Ayan, sige mga sweethearts, tulungan natin si Miss, Miss ba to, Mister?
1: Oh, Miss.
0: Miss, tago natin sa Miss Z.
1: Miss Z.
0: Miss Y. Na si Miss Y. Oo.
1: Oh,
0: kasi nga, ito si Miss Y, may kaibigan siyang si G, si Z.
1: Oh, si Z.
0: Ayan.
1: Na friendship ng kanyang
0: na friendship ni X.
1: XYZ.
0: Kaya pala pinadala niya to. Oh. Di ba, naghahanap siya ng ano, hihingi ng tulong sa atin. O ano ba talaga?
1: Clarity.
0: O ano ba talagang gagawin niya? Okay lang ba na makipagkaibigan uli siya dun sa kanyang ex?
1: Kasi napapansin niya lang, parang dalawang beses daw nangyari, Dr. Heart, na nagkaroon sila ng meet up or may usapan sila ng kanyang best friend, yung kanyang close friend. Sige, magkita tayo sa ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero, hindi siya sumipot. Ah, ayan. Sumipot.
0: Si X.
1: Si Mr. X.
0: Ayun, so parang sinet up sa date, ganun. Parang sinet
1: siguro
0: up sila.
1: Parang ganun. Pero hindi ko sure kung, kasi ang nangyari daw, eto. Oh,
0: sige, magchismisan muna tayo dito ha. Makichismis muna ako dito kay George kung ano ba talaga.
1: Kasi daw, nung nakita niya or parang nahagip ng kanyang mata, si X yun ha.
0: Uh-huh.
1: Umalis ang person.
0: Si Y.
1: Oo.
0: Parang, dahil andyan na si X.
1: Parang nakita niya.
0: So hindi talaga sila nagkausap or ano man lang. Biglang sumibat.
1: Sumibat. O, tapos nung ikalawang beses.
0: Hoy, may pangalo. Nasundan pa ha. Nasundan
1: kasi pangalawang beses nangyari. Yung ikalawang beses naman, nauna yung kanyang best friend ay yung si close friend.
0: Okay.
1: Si Z. Nauna siya doon. Dumating si X. Siya naman ang nahuli. Eh di wala na siyang choice. So, nung nandun na sila.
0: Di nakausap sila ni X na.
1: Ano daw, bigla na lang. Para kasi na, hindi ko alam kung ano talagang dahilan. Pero parang, sabi niya, hindi ko kaya. Parang, ay, nag-excuse ang, Miss Y. Biglang, may I go.
0: Ayan. So, parehas pa siguro sila available. Wala pa naman siguro silang commitment with other person, di ba?
1: Si Y. Si Y, alam ko, wala.
0: Si Y, wala.
1: Pero hindi ko alam dun sa kanyang...
0: Si X, parang gusto rin makipagbalikan. Siguro. Eh, baka nga wala pang, di ba?
1: Oh.
0: Ay, nako. Ang ganda naman ng love story nila.
1: Ganun yung kwento niya. Bigla kasi ako ano eh, na ano ako sa kanya, na invested doon sa kanyang story.
0: Kung kasi, wala naman sigurong komplikasyon na why, Miss Why, well, bakit hindi mo buksan muli yung puso mo, no? Gawas lang yun o doon nag-isakit ka ayo nga gibuhat. Pero kaya nga sabi natin, lahat naman ang pagkakasala ay napapatawad.
1: Correct. At sana, ay, hindi naman natin alam, pero kung magkaroon man ng second chance at love, ay naway maging successful na talaga.
0: I've been mentioning this, Georgia, no? If the relationship is worth saving and worth to be rekindled again, bakit hindi, di ba?
1: Correct.
0: Bigyan ng another chance, then why not, di ba? Bakit hindi mo i-push through yan? Eto, basahin muna natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin mula kay Perotso. Ay, Perotso to.
1: Talaga. Miss Yang. Hi, ayan. Miss Yang.
0: Sabi niya, yes, it's okay to be friends with your ex if you've truly moved on. Just remember to set boundaries, respect and others... and respect each other's new relationship. And avoid acting like you're still together. And good morning po sa inyo. Pa-shout out sa mga sa tig-deliver ng parcels sa balay. Balaw daw syagit kay galanog-lanog ang Heart FM. Di daw madungog ang iyan tingog. Ayan, maraming salamat.
1: Thank you
0: for listening.
1: Hello kay Zach. Ayan, 8764. Good morning. Sa buong Don Carlos, Bukidnon. Thank you for listening.
0: Wala naman kay 5574. Sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Hart. Hi kay Mami Marilyn Gonzalez. And ganun na rin. Happy birthday kay Roxanne Macha. Happy birthday niya ngayon.
1: Happy birthday, Mami Roxanne.
0: Hi na rin kay Wilma Osorno, to Lorimer Sakala, and to Samuel Mosqueda, Menard Tismol, and Lilia Sususko. Hi na rin kay Lorna Bismanos and the rest of the BBQ family. Maraming salamat for listening.
1: Good morning. Lady M, sabi niya, para na ako okay lang, George, yung Dr. Hart, yung maging friend. Not too close, cause para na ako awkward na ako maging close. But, mutual na lang, basin unsa pa ang masulti sa both sides na partner. O, diba?
0: Again, for those who tune in late, ito po yung pinag-uusapan natin ng ating question of the heart.
1: Abay, hindi nga ba awkward na maging kaibigan si ex?
0: Ayan. Oras natin, 27 minutes after 10 o'clock, we'll be pausing for a break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa ating programang Music from the Heart. Sa pangabayan, wala nang iba. Heart FM 92.7.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Cause you made 92.7 Heart FM Kagendi Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:36 ang ating oras. And the time check is brought to us by GCash Pay Online. Sa Pay Online, talk to payments and secure checkouts with GCash Pay Online. Kami po ni Dr. Heart. Tayo magsama-sama hanggang alas 11 po ng umaga. Music from the heart pa rin. Ngayong, uy, midweek na. Bispiras ng... Ay, kaching-kaching din. Nagaplano na yan. Budget-budget na. Para iwas, ano, no? Iwas ting beats. Anyways, while we are waiting for that, let's enjoy the love songs hanggang alas 11 ng umaga. Yung ating question of the heart naman. Tama naman si Bruno Mars. Ayun, may pagsisisi tuloy, Dr. Heart. When I was your man. Di ba? Oh, dati di ko to nagawa.
1: Hindi mo kasi ginalingan.
0: Oo. Oh. Yun na nga eh.
1: Nung kayo pa.
0: Oo.
1: Oh. Ayan, sinasabi natin pagsisisi laging nasa huli.
0: Oo. Yan, oh. You should tuloy. Sabi niya, I should have. Ang daming tuloy should have. Eh, kung ginawa mo yan dati, baka hindi ka na naging ex.
1: Yun.
0: Baka ikaw na yung happy ending.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ganun ang buhay. Oh, sabi nga nila, sabi nga namin ni Dr. Heart, sabi nga natin, dalawang bagay tayo sa buhay ng isang tao. We could be a lesson or we could be their happy ending.
1: Ay, oh, diba? Ganun. Pwede bang both?
0: Pwede naman.
1: Oh, kasi diba? Marami ka din namang matutunan ng mga positive lessons in life, di ba?
0: Oo.
1: Kasi kalimitan kasi pag sinasabi nating lessons, mga ano yun eh, mga negative talaga. So parang, yung nangyari, negative. Kaya nga, nagkakaroon ka ng lessons in life. Ika nga.
0: At least natutunan.

0: Hindi siguro maiwasan kasi ex ni.
1: Yan
0: wow.
1: Nga.
0: Oh. Minahal mo yan dati.
1: Pero depende yan kung talagang kinlose mo na yung chapter ng buhay ninyo. Oo. Diba? Parang tapos na talaga ang lahat. Maaari naman din kayo maging magkaibigan pero hanggang doon na level na lang.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct. Pero kung alam mo, kung kaya mo namang siguro tingin ko lang din ha, Dr. Hart. Mm-hmm. Paki-confirm Miss Y. Kung nagkaroon ba kayo na maayos na closure. Kasi minsan, yun ang ano eh, yun ang talagang pinakamalaking reason kung bakit hindi tayo nakaka-move on from the person kung wala tayong proper closure doon sa kanya. Alam mo yung parang, ano ba to, iniwan ka na lang ba bigla? Or,
1: ha, diba? Bigla na lang naglaho parang bula.
0: Or hindi ba kayo nagkausap? Mm-hmm. May iniiwasan kang usapan ninyo? Mga ganun.
1: Ayun. Eto muna, batiin natin, 4268, sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George, naminaw ko karon samtang kamulo, og himo, og salad.
0: Ay, may nagbe-birthday kasi Dr. Hart.
1: Ay, talaga. Ayan.
0: Happy 31st birthday nga pala, nakalimutan ko yung pangalan. Kanina binati namin yun ni Jason.
1: Oo nga.
0: So, happy birthday.
1: Hi, kay Mami Elaine Gales ng Barangay 17, tama ba? Barangay 17. Burgos del Pilar.
0: Gales fam. Thank you po.
1: Nako, Mami Elaine, galingan mo pagluto ha. Baka gusto mo ng taga-tikim.
0: Oo nga.
1: O, para kung sakto na ba yung ano, sakto na ba yung timpla mo. Oo, dito lang kami ni George.
0: Lupad midi ha. Ay, Dr. Hart, yung mga taga-Ron's Agora na ikinig sa atin. Hmm. It's a Ron's Chicken.
1: Yung Ron's na ano, ay naku, ang tagal na nila nakikinig ng Heart FM. Hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Talaga naman.
0: Hi to Ate Beth Kawaling, kay Florife Henisan, kay Ninita, kay Jomar, kay Anthony, kay Harley. Maraming maraming salamat.
1: Naku, ang sarap-sarap ng mga pagkain nila dyan.
0: Ay, sobra.
1: Ang bait-bait pa ng mga taga-serve dyan. Diba?
0: Ay, oh.
1: Oo.
0: Grabe.
1: Nakakain ako dyan dati.
0: Ay, oo. Oh. Tsaka gwapo at magaganda mga...
1: Ay, siyempre. Oo. Parang kasing gwapo at kasing ganda lang din ng mga taga-Tisha's Eatery.
0: Ay, oo. Oo, oh, diba? Hi, Rai.
1: At syempre, magaganda at gwapo din yung mga taga-Abamonga Eatery.
0: Ay, sinabi mo pa, Dr. Hart, lahat ng mga eateries na naka-background si Hart.
1: Ayan, eto. Kaya pa ba natin? Basahin natin. Konti lang dito sa... Mula sa ating Facebook post, sa ating question of the heart, mula kay, ano ba yan, Ray Sabelino. Sabi niya, buenos dias, todos bienvenido. Bienvenido. Ano nang nangyayari sa akin? Senorito Bonito, Dr. Hart, ay, puro yabuyag. Uh-huh. And bienvenida, Senorita Bonita, DJ George. Sabi niya, para sa akin, hindi awkward kung magkaibigan ang mag-ex. Ang awkward dun, kung kayo mag-ex, mayroon ng mga partner sa isa't isa, pero palagi pa rin kayong nag-char-char sa isa't isa. Ay, nako, delikado. Delikado, maigi. Ano yan? Maigi mo sa dakong... Ay, maigo mo sa dakong barrel.
0: Alitin mo, alitin mo.
1: Maigo mo sa dakong barrel.
0: Barrel?
1: Barrel?
0: Gusto ko yan.
1: Uh-huh. Ayan. Hi daw sa iyo, Mr. Ryder, ng Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Maraming salamat. Si Rai ba to?
0: Oh, si Rai. Thank you,
1: thank you,
0: Rai.
1: Thank you. Muchas gracias.
0: Ito naman, Renalyn Relos, ayan, para sa akin siguro, oo, kay og magtabo mi sa dalan, muli kay man og lahing dalan, balag mga bunggo basta nila magtabo. Hoy. Shout out lang ko diri sa among bukid kay Ricky Bebeng, Toto Epoy, Cedric, Zepan, Shanshan. Ayan, marami pong salamat sa inyong pakikinig.
1: Ako, meron akong kakilalang ganyan, George, na talagang sabi niya, wala na talaga sila ng ex niya. Tapos kumbaga nagkikita pa rin, civil, parang okay, ganoon. Oo. Na kumbaga sinasabi talaga niya na wala na siyang nararamdaman. Wala na yung love. Pero yung pagiging ano na lang.
0: Friendship.
1: Nandun. Ayan. Yung isa ko din namang kaibigan, sabi niya sa akin, kailangan niyang kitain yung kanyang ex.
0: Ay.
1: Just to prove to herself. Just to prove to herself na wala na daw talaga siyang nararamdaman dun sa ex niya.
0: Ang tapang nun.
1: Oo, kasi kung hindi mo pa daw kayang harapin yung ex mo, meron ka pang something deep inside.
0: Alam. Mm.

0: parang there is truth to that.
1: Ay! Oo. Nasubuhan mo na? Na-try mo ba?
0: Eh kasi alam mo, naniniwala ako, doctor. Ito perspective ko lang naman. Mm-hmm. Kapag may iniiwasan kang bagay, meaning, you have an attachment to that.
1: Ayun. Sa oras natin, 43 minutes. Makalipas po ang 10 o'clock ng umaga. And magaganap buhay muna kami ni George. We'll be pausing for break. Magbabalik pa kami right here on 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
3: May buhay! Sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:55 and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Eto na.
1: You listen tell to your heart. Him goodbye.
0: Tama naman si Roxette.
1: Ha, diba?
0: Oh, listen to your heart. Pero bear in mind that you have a bigger mind to tell you or to help you, diba? Decide on things.
1: Oh. Bigger than your heart ba yan?
0: Para,
1: kasi mahirap magano, diba? Pag ang puso na ang...
0: Nagdikta?
1: Nagdikta.
0: Na? Kasi, diba, lagi nating sinasabi, Dr. Heart, at pinaparemind mo din sa ating mga sweethearts na yung puso natin ay nasa kaibabaan ng ating mga isipan dahil may dahilan.
1: Ay, ganon?
0: O, na dapat unang pakikinggan yung utak natin kaysa sa puso natin.
1: Ayon?
0: Kasi minsan si puso, dahil sa kanyang lagyan natin ng K ang puso, pusok.
1: Ay!
0: Mapusok kasi minsan eh.
1: Nagiging mapusok.
0: Oo. Oh, at nagiging marupok din minsan.
1: Ay, naku.
0: Kaya...
1: Yun yung mga dapat natin, ano, no? Tandaan natin yan. May mga things that we have to consider in making friends with our exes. Diba? Yung mga okay lang naman, para sa akin, okay lang naman maging magkaibigan kayo ng ex mo. Pero, may mga dapat tayong i-consider kung kailan siya pwede at kung kailan siya hindi okay. Diba? Ayan. Una-una, okay siya. Kung tapos na yung nararamdaman talaga, sigurado ka na dun.
0: Na closed door na yun.
1: Yeah.
0: Nawala na talaga.
1: Exactong closure. Mm. Na eto, okay, friends lang talaga kami.
0: Kahit paanong mangyari, wala dyan.
1: Ayan. Kumbaga, nalampasan mo na rin yung stage na yung healing stage, ika nga.
0: Yes.
1: Nag-heal ka na, di ba? Kasi mahirap dyan kung hindi ka pa totally healed, eh malamang umaasa ka pa na magkakabalikan pa kayo ng ex mo.
0: Ay. No?
1: At syempre, isa sa dapat klaruhin ninyo na malinaw dapat yung boundaries ninyo sa isa't isa. No? Ayun, yun dapat.
0: Friendship
1: lang talaga. Hanggang saan lang talaga kayo pwede. Hanggang saan lang kayo yung pinag-uusapan ninyo. Hanggang saan lang yung pwede ninyong gawin. Hanggang saan, hanggang dyan lang. Ayun, yun ang dapat i-determine ninyo. And of course, you have to have respect sa isa't isa.
0: Yan ang very important. Actually, pareha kayo ng thought ni Dr. Heart, ni Nanay Jo from Lorogan, Valencia City.
1: Hi, Nanay Jo.
0: Oh, nag-message dun sa ating Facebook page sa Bukidnon. Sabi niya, move on and try to live life. Lahat na nangyayari sa buhay ay may dahilan. Smile and treat nicely. Anyway, hindi naman kayo ang magkarelasyon. Let the time heal its wound, but never repeat the failure.
1: Mm-hmm.
0: O, diba?
1: Ay, isa pang i-consider na mahalaga, ha? Oo. Especially pag meron ng partner sa isa't isa. Meron na kayong mga present.
0: Correct.
1: You have to consider that. Pag-usapan. Dahil ayaw natin na humantong at dumating sa punto na merong nagja-jelly-jelly.
0: Correct. Diba? Pag-sabing, ay, grabe naman ang pagiging friendly mo,
1: diba?
0: Ha?
1: It has to be cleared with your partner.
0: Yeah. You have to communicate. Kasi collateral damage yan sila.
1: Ay, ganun. Collateral damage.
0: Collateral damage.
1: Kawawa naman yung collateral damage. Ayan na. Ito. Ito hindi ko lateral damage. Ito, pamimigay ng papremyo ng Heart FM, ha? Bugas at groceries. Ito na, The Price is Ryan's Overload na. Here we go! Paikot tayong ruleta.
0: Ayan na. May mga winners pala kanina ni Jason Steele, Dr. Heart, si Anna Christine Adahar ng Barangay Carmen Zone 6, Baringitngit.
1: Ayan, at ganun din kay Ali Sano. Sano ba yan?
0: Sano. Oh, kanina. Kaka-claim lang.
1: Nag-claim na nga pala. Ayan, congratulations sa mga winners natin. Sabay tayo tumigil, George.
0: Ay, hala. Barangay Bonbon tayo, Dr.
1: Barangay Bonbon. Okay, here we go. Bunot tayo ng lucky winner natin mula sa Barangay Bonbon Dropbox.
0: At eto na ang aking nabunot, ang kanyang address ay Barangay Bunbun lang. Congratulations, Jeneline Gaco.
1: Ayan, Jeneline Gaco. Ba nangyari dun? Iba na pito. Jeneline Gaco ng Barangay Bunbun, Cagayan de Oro City. Congratulations sa imuha, ha? Ikaw ang atong winner para sa The Price is Rise Overload ng inyong Heart FM. Dali na, claim mo na agad yung papremyo. At syempre, huwag papaabuti ng 14 days, ha?
0: Ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: 2 minutes bago sumapit ang alas 11, magbabalik pa final set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Karong umaabot Oktubre 15 ug adyasais, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16 tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Naging ex mo, ang dami ding consideration na kailangan mong isipin.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Sa sitwasyon na pwede bang maging friend si ex or hindi ba awkward na maging friend si ex?
1: Well, you have to make sure of your feelings, George. Diba? Yan ang mapapayo natin. Siguraduhin mo kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Baka kailangan mo lang ng emotional support, no? After your breakup. Eh baka nahuhook ka pa rin sa kanya. Kaya't ginagawa mo na lang excuse na maging makipagkaibigan dun sa ex mo.
0: Yes, yes. Yeah?
1: To make friends with your ex, diba?
0: Naku. Ang hirap.
1: Ay, nako. Anyway, meron pa bang mga pahabol? Ito, mula kay 6175, sabi niya, good morning to all mga taga Heart FM. Okay, i-greet daw niya ang kanyang kapatid na si Shirley, si Yoyong. Hi to Cheryl, to Locus, or whatever. Hi to Tata, kay Ruth, kay Clara May, and sa kanyang nak-nak daw na si Baby Lou. Yan, love. Kay Doming, kay Colin, Kurt, and sa lahat daw ng taga Barrio Ngit-Ngit sa Carmen. Ayan, Zone 6. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Heart FM.
0: Yes. Oh, thank you, ha? Maraming salamat. 2743 din. Shout out sa lahat ng mga taga Upper Nazareth. Si Asalildo Store. Nido Store, Sir Leo Galsiran pala. Sa kanya mga anak na si John, si Daisy Jane, si Edessa May, Eduardo Jr., buutan ng husband na matulong. Eduardo Imano Asentista sa may City Engineering Office. From Daisy Atienza Asentista, more power. Shout out daw sa kanyang friend na si Irene Tumanda. Yan.
1: Uy, parang kilala ko yan.
0: Oo, parang familiar. maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Demsoy Robles, maraming salamat sa lahat ng mga taga-Maramag Bukid noon. Dagang salamat sa pagpaminaw. Pure me, ha? Ayan.
0: Ate Maripel, di kito ayos. Maying buntag. Thank you. Oo nga eh. Oh, it's part of maturity, sabi nga niya. Ito, mm-hmm. Respect. Yun ang kanyang bottom line ng kanyang message, ate. Maraming salamat.
1: Iwas na lang daw talaga. Out of respect, di ba? Ayan. We love you.
0: Yes. Ay, talaga. Sige, magkwentuhan tayo.
1: Uh-huh.
0: Oo. I-share nyo. Yun ang pinaka-ano ko, Dr. Heart. That's why I'm encouraging them na kung meron kayong gustong i-suggest na question of the heart natin, mm-hmm. Do not hesitate na i-message kami.
1: At saka kung medyo mahaba talaga, gusto nyo yung ikwento, ipadala nyo ang inyong liham sa Dear Heart. Ayan.
0: Dear Heart 927.
1: Email na ba tayo na?
0: Oo, meron na.
1: Ayan, babanggit mo nga email para
0: dearheart927@gmail.com.
1: Ayun, sige, babasahin namin yan doon, ha?
0: Oh.
1: At syempre, baka matampok natin sa ere, no?
0: Kwento
1: natin sa ere.
0: Ayan.
1: 6301, may pahabol pa, hi Doc Heart and George, Maying Udto. Pag naka-move on, pwede na makipagkaibigan, eh. From Ruby.
0: Ay.
1: Yan. O diba, yun nga sinasabi ko, pag totally healed ka na, at sigurado ka na dun sa iyong nararamdaman na talagang kaibigan lang, then why not make friends with your exes? Okay. Papaalam na tayo.
0: Ay, thank you nga pala
1: George,
0: kay...
1: George, mo.
0: Oo. Magpapasalamat lang kay Miss Y for entrusting us sa kanyang kwento at sa kanyang question of the heart suggestion.
1: Sige, maaari nyo kami i-message kung meron kayong gustong pag-usapan natin dito sa ating programang Music from the Heart.
0: Yeah.
1: Pwede kayo mag-drop ng inyong private message dito po sa ating Facebook page.
0: Kayo mag-alala, anonymous kayo.
1: Yeah. Pag sinabi nyo naman na ayaw nyo babanggit yung pangalan, di ba?
0: Hindi natin babanggit.
1: We respect that.
0: Yes.
1: Ikaw, makikipagkaibigan ka ba
0: sa mga
1: ex mo?
0: Hindi naman sila. Hindi kasi maganda yung meron kayong civil relationship, mm-hmm. with them. Pero yung friendship, it goes sa very ibang usapan na yung friendship. We can be civil, pero, mm-hmm. di ba?
1: Mamaya. Alright, si George, babalik pa mamaya.
0: Dear Heart tayo, alauna hanggang alas 3. Babalik ka mamaya.
1: At syempre, antabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama nyo naman si Harvey Stone. 11 down, 1 o'clock in the afternoon. Ayan. Syempre, after 1 o'clock, si George na naman makakasama ninyo. Babalik mamaya si Jason Steele. Alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre, si Harvey Stone, babalik din. Pag-greet on air, ha? Pwede kayo makagreet ng inyong mga friends. Live na live on air.
0: Tsaka request din.
1: Yan, instant request pa yan. Ating programang Heartlines, alas 7 hanggang alas 9 po yan ang gabi. Again, maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang thoughts dun sa ating question of the heart. Natulungan natin siguro si Miss Y. Ayan, sa kanyang patanong na kung okay lang ba daw na makipagkaibigan uli siya sa kanyang ex. Magpapaalam na po kami. Again, maraming salamat for tuning into Heart FM at pagsama sa amin for the past 2 hours, of course, of great music. Napakasarap na chikahan. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatiling nakatutok po sa inyong Heart FM. Ayan, we're gonna be leaving a song. Here's something from Hilera. Nahirap pagmahal ng sota ng iba. We heart you.

92.7 Hot FM Cagayan, di oro 93.7 Hot FM Buginoon, 20 minutes after 11 o'clock. Welcome po sa programa nating Heartbeats Wednesday. Happy Wednesday everyone. Harvey Stone here. Sama-sama tayo sa itong paniood to. And of course, bukas guaranteed na yan. Masarap yung ulam natin ha. Kaya ngayon, open muna tayo ng sardinas. At mag-enjoy sa mga music natin dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bugidon. Alas 11:36 na po yung oras natin, sweethearts. Time to brunch was by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Welcome po sa ating programang Heartbeats Wednesday. Happy Wednesday, everyone. Kumusta po yung bango natin? Oh, kahit nagkamuta-muta na, basta masaya yung gising natin. Yan ang pinaka-importante, ha, para at least maging maswerte po yung araw nating Wednesday ngayon, di ba? So patuloy lang po ang tanggap natin ng swerte sa buhay. And of course, yung mga masuswerte nating winners, ating The Price is Rise Overload, congratulations muli sa inyo, ha. At saka sa mga dumadaog pa nato ng mga sweethearts, alright? Anyway, para sa inyong mga pabate, maghihintay ako sa inyong mga text message, inyong mga tawag, 0917-1579-927, 0961-8924-927, ating messenger, Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. At saka para din sa tuloy-tuloy inyong pakikinig dito sa Heart FM, paki-download din po ang ating radio app. Punta lang sa ating punta sa Google Play Store at hanapin ang Heart FM Philippines, di ba? Pwede niyo yung i-connect sa inyong mga car stereo, ha. O yung medyo mahina ng signal at saka wala na kayo dun sa coverage area natin. At least tuloy-tuloy pa rin, di ba? Pwede kayong mag-request at saka magpabati while driving, di ba? Para at least enjoy na enjoy yung road trip natin. All right? 11:38 na pong oras natin. Magbabalik ako with more music. Tutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay.

0: Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang solusyon alang sa simsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Hey, it's midday.
7: Feel your heart
6: with heartbeats on Heart 92.7.

0: 11:50 ang oras natin, sweethearts. At kayo ay nagtutugtog pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Sabi ni Selena Gomez, slow down. Oh, hinahinay lang nagkaon. Yung mga kumakain na ngayon, happy eating ha, happy lafangan ha. Nako, ang sarap-sarap naman ng ulam, especially sa ating mga sweethearts ngayon dyan na kumakain sa may Tisha Eatery. At saka dito po sa Trisha Nicole. Oh, happy happy listening ha. Megan's Eatery. Araw-araw din yan nakikinig sa atin at saka araw-araw, ang dami ng mga parokyano ha. Happy happy listening po sa inyo at saka happy Wednesday sa ating mga sweethearts dyan sa may Carmen. And that's coming from Ruby. Oh, maraming salamat Ruby. May request yung Gabriela ha. Play natin yan mamaya ha. At saka mayong utudod sa atong mga sweeters dyan sa may kamamanan. Shoutout po sa inyong tanan. Uy, birthday ngayon ni Ma'am Roxanne Macha. Happy happy birthday si Ma'am Roxanne ha. Isa lang kakusi ma'am. Isa kakusi sa lipchon. Hi then kay Lorimer Sakala, Samuel Musqueda, Manor Tismo, kay Lilia Susosco, at saka kay Lorna Vismanos. Siyempre ang ating BBQ family ha. Happy happy eating sa mga kumakain ngayon dyan. At saka yung kanilang VIP dyan ha, na si, sino ba? Si Mayor Miles. Happy happy listening po sa inyo. Sabi pa ni Miles, manglibre daw siya sa akin sa BBQ. Nako, kailan kaya yan? Happy happy listening po sa inyo ha. At saka kay Demsoy. Demsoy, mayong mayong pagpaminaw sa inyo. Kabalo ko nga, nindot kay mong tulog gabi kaya na-play nato yung mong request. Unya na po ha. Kuyugi ko ninyo, alas 7 sa gabi para sa Heartlines, right? 11:50 itong oras natin. Babalik ba ako with more music. Tumutok always ang Enjoy Your Kain. Of course, kasama ang Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Anak, unsa man ni imong mga dulaan? Nga napuno man ig tubig. Iyabon ni.
3: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
2: Kahibalo ba ka? Nga pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
3: Dili ma, unsa man akong buhaton.
2: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
4: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang na pwedeng mapunduhan o tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit o muskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
5: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito nga aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
6: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin creatine A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
5: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026. With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7
1: Heart FM News Update.
2: Nanawagan si Cagayanti Oro City Mayor Rolando Clarix Uy sa mga mamamayan na unawain at suportahan ang panukalang makipagnegosasyon para sa 8.5 billion pesos na pautang sa bangko na gagamitin sa pagtatayo ng bagong government complex sa lungsod. Ipinaliwanag ni Uy na sa pamamagitan ng proyekto, inaasahang mapagsasama sa isang lugar ang mga tanggapan ng lokal at pambansang pamahalaan na magbibigay daan sa mas mabilis at mas maginhawang pagproseso ng mga transaksyon ng publiko. Dagdag ng alkalde, bahagi rin ng pangmatagalang plano ng lungsod ang paglalaan ng lupa at pagtatayo ng mga makabagong pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon sa mga susunod na taon. Dahil dito, hinikayat ni Uy ang mga presidente na suportahan ang mga proyektong pang-imprasaktura na anya ay magbibigay ng mas maayos na serbisyo sa publiko at mag-aambag sa patuloy na pag-unlad ng Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhayin. Siyempre, welcome na sabsaw sa kaoras na ito panagtigo. Makatunta sa daga mga butang na nagkalambigitan sa atong health o sa ato ang mga produkto o ang atong pagpanambag later sa ato ang programa, ang tambagi ko, Lady Batut.

0: Dili ka gid unta angay nga muanhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablis sa ba mga bintana o pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikop ko nila. Oh, sa kinan, iyang kaoba lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
0: Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: unta, no? Ikaw ang tanan. Pero wish lang na ako kamakabuhay nga itong programa, maoy imong tanan. When it comes to informations, o guban pangsyon, ganyan. Bonang welcome sa atong programa. Imong programa.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang

sapatot hindi ko na nagawa pang depensahan ang aking sarili sa ginawang pagbubunyag ni Banjo patungkol sa aking trabaho noon. Ginawa niya ang pambubuking sa akin dahil yun ang katumbas ng hindi ko pagbibigay sa kanya ng perang hinihingi niya noon. Huminga ako na malalim bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa aking ama ang lahat nang ipatawag niya ako para kumprontahin at para kausapin.

0: unsa ka tinuod ang gisulti ni Banjo bahin sa kuno imong trabaho.
1: Papa, kuan?
0: Sex worker. Nagbaligya ka sa imong lawas bugti sa kwata nga ibayad sa mga lalaking luog?
1: Papa, ang mapasabot ko ni mo.
0: Sultihi ko mayani iha. Ibang himakak kon butang-butang lamang ang tanan. Ang kuna kon maugayoy tinuod. Nagpaabot ko.
1: Oo. Oo, Papa.
0: Oh.
1: Tinuod ang gibutyag ni Banjo.
0: Dili.
1: Prostitute ko. Tungod sa kawadon.
0: Unsa?
1: Ugo ako ka nagikauhaw. Ako ka tong gibuhat. Akong tinuyuan. Ang kuno nako.
0: Mayani.
1: Ikaw ang gimahay ko kung ano nasugam ako sa daot ang trabaho, Papa. Pero karoon na hunahuna ako nga choice ko giri ay katong tanan. Isip pag-rebuildin himong akong amahan nga may abandonar na ako.
0: Unsa?
1: Pasaylo ako, Papa. Pero wala na ko ni atong trabaho asukan gamisak ako dinhi sa imong panimay.
0: Iha.

0: kami kanaog. Wa ka usab milayas. Nagpabaga ka sa imong naong dinhi.
1: Wa ko abugan ni Papa. Gidawat ko niya human ko niya pasay luwa.
0: Dako kang kauwawan sa pamilya. Sa kaliwatan, sa kalibutan.
1: Sir.
0: Bulikat. Dautan nga babay. Usa ka kadakong disappointment. Busa husto ko sa wa pagdawat o pagilati mo. Tungod kay hugaw ka pa sa imong inalan.
1: Oh!

kalahatog tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Wala na akong inilihim sa aking ama. Wala na akong kinatatakutan pa na maaari ikagalit niya. Pero mas lalong lumala naman ang galit ni Abon at ng aking lolo sa akin, kasabay na noon ang pandidiri nila sa akin. Pero wala na akong magagawa noon dahil pinili na naman nila ang magalit sa akin simula't sa pool pa lamang.

0: di ka na mo mahimong hukman mayani. Ang sibisan kinsawa, gi katungod ga mo hukom sa isig kaingon niya.
1: Salamat, Noy Nugnog.
2: Naluoy sab gani hinuon ko nimo day mayani. Og nakasabot ko sa pagpili mo sa nahimo nimong trabaho.
1: Dagang salamat, Noy Teban. Mapasalamaton sab ko labaw sa tanan kang papa. Siya ang labaw ni bisan kinsa ang gikabalak-an ko nga mao'y mo maldisyon ako kun masayra niya ang kani kong trabaho. Pero inay mao kani mahita po. Gidawat ko niya og gisapot.
0: Kay na konsensya siya mayani.
2: Kay ang kunon man niya o dili day, may natampo usab siya sa sayop mong gipili nga trabaho kaniadto.
1: Ha?
0: Hugaw kang pagkababay. Dayag ang imong kakundatan kay maogyadi ay ang imong naandan.
1: Abon.
0: Asa ka kaagikan o kabaga sa imong naong, no? Nga hangtod karon nagpapilin ka man din, he?
1: Wa ako'y angin ikauwaw. Kana ang labing siguro. Bisan unsaon ko ninyo sa pagkukumugtaw gun sa bisan unsa. Dili ko madutlan.
0: Kay ang karon ang importante. Ha? Miserable ka sa tinuod ka kahulugan, ini mayani.
1: Kung miserable kong nagbag-o na o nakigsuod sa akong amahan, unsa ka nalang kaabon?
0: Oh, ikaw na ang nangilog ni Banjo gikan ako. Ikaw pa ang feeling nga mao'y biktima.
1: Huwag ka mauwaw. Feeling ni mo ikaw pa ang una nakatag-iyan niya. Di ang may nahitabo na mo, bisan ka mo na, ikaw pa ang may ganang midapat na ako.
0: Panyaga ka!
1: Unta, nahuna-huna mo na lang nga bisan ikaw ang midaog sa pag-ilog niya gikan ako. Pero kuwang ka. Wa siya makontento ni mo. Mibalik gihapon siya nako. Kay ni anako ang wa ni mo. O, kalipay nga ang sama lamang na akong babae ang makahatag niya. Mayani!
3: Ana, na real talk noon ang bonggong-bongga. It's a fact. Parang ganyan. Anyway, kamakabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 19 sa revelasyon ni Mayani ang atong nabati. Mamalik dahin taon niya. Human sa pipila ka mga pahinom doon para ato ang ipadayon ang atong pagyagyag sa iyang revelasyon. Kaya napay ikatulog at tapusan nga tipa kanga parte sa chapter 19 sa iyang storya. Kanang-kanan, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
5: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umutor kong ingon nga, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Kabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Daligang salamat ka makabuhay siyempre ang atong naginusara bugtong gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himoon ginato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay para kita luwas nato ikapanaming sa mga nagkadaiyang mga bacteria, mga virus, mga sakit manginana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule daggan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaggan sa mga ingredients, pwede na akong balik-balikon. Di sa pagbalik-balikon ako sa pagsulti, pero nagyapot ay daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag-usa ka mga ingredients, nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Pag-usa na diha sa mga ingredients, nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, mauang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiya nga mga mikrobyo nga maghatag nato kanang common na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, o pagpanakit sa tutunlan. Unya dunay mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Nya dugay na kay nang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundiin, gikumpara ka na sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kung kana kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana. Kundiin, halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol. Ganon. Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o kining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon. Kundiin ka na nagpakita og link diba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos o ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na diha ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka o dako baro, mga nana. Sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kaya nga mga matang sa mga cancer, mapaubos nato ang risgo, ana. Kung permita mo take og, ahos ka makabuhay. Unya gawas, ana, ang benepisyo usab sa ahos, nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa, dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers ikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, muprotektad ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang o mismo sa atong pagbatunog sakit. Unya gikan news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba ng bonggang-bongga? Unya ang ahos sa sabdo na benepisyo nga maoy makapahimsog, makapaligun sa atong kabukugan. Oo, kay gawa sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabdiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids apil sa mga nutritional component nga doon ay pinakadako nga potensyal sa paghatag o bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research diin ilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids doon ay potensyal nga patason ang bone formation samtang ginapahinay po ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato kikan sa ahos. Daghan na nato, makadagan ang higayon, kadaghan ng mga episode sa atong tulumanon kamakabuhay. Ngay gisgutan nako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus capsule. Pero di pagyudta mahutdan o mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. O ang ahos, usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Motomarket na na everyday, isip ato ang dietary supplement.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
6: May buhay! Sa Makabuhay!
8: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka Makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang ato ang all-in-one nga coffee. Ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. 17 gyud ka mga ingredients. Wa gyud alang-alang ha ka Makabuhay. Ang giusa diya sa atong kape. Pag ang matag-usa ka ingredients, doon natin binipisyong mangkuha nga kaayuhan para sa ato ang health. Oo, dili para sa ubang kape nga. Di man kinahala magkumpara, pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga kana matrigger pa na uban natong ipamati. Or mutaas ang atong acid kay acidic ta or mag-reflux baron min ana. Pero ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Sa 17 ka mga ingredients nga nadiha nga makaayos sa ato pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mauang turmeric or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo, doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Uni ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsa nga klase sa cancer. Uni ang turmeric, doon ay powerful antioxidants. Unya, nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric Makabuhay ang malikaya nato ang diabetes. Unya, pag-abot nato sa hustong edad, kung maidadidara na ta, malikaya nato ang Alzheimer's disease kung permitang ga-take og turmeric. Unya, gawas ni ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba, dili ka maka-experience o mahunong na ng imong pagka-depress. Kinahanglan po nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric usab makapa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sabta sa problema sa mata kung doon na tayo gina-take ka turmeric. Makalikay sabta sa pagbatanog AIDS-related chronic disease. Pinaagi sa turmeric. Unya, makatambalo sa bang turmeric Makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag-suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh. Yung sa mga paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw. Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw, kanang turmeric Makabuhay. Kuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare karon ug mapuhon kutom sa tulo ka adlaw inana. Hinluan ani mog maayo. Ayog paniti. Unya imong dokdokon. Mukha kag tulo ka baso nga tubig gagamiton nimo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol nimo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. Unya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kumanana imong pabugnaw, unya imong inon. Bongga. Mabenepisyo na dai nimo tong akong giingon. Gikan sa turmeric. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na ni imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na!
10: na.
5: Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela,

0: Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
2: And now, sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 19 sa Revelasyon ni Mayani, of deep now na dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: batod na isip ko po noon, wala nang pagkakataon pang maging okay kaming dalawa ni Abon. Hinayaan ko na lamang po, hindi ko na pinangarap pa. Ang inatupag ko ay ang pagpapalago ng negosyo ng aking ama. Patutunayan ko noon sa lahat na hindi nagkamali ang aking ama sa pagpili sa akin kahit na maraming mali sa buhay ko.
1: Miduol ka na ako.
0: Dili aron sudyaan ka sa imong gibuhat kapag butyag sa akong kaning trabaho.
1: Mayani.
0: Kundili. Aron pasalamatan ka.
1: Ha?
0: Kagitabangan ko nimo sa pag-ibot sa tunok sa akong dughan, Banjo.
1: Unsa?
0: Thank you. Bisan pa man sa daotan mong tumong sa pagbutyag unta sa tanan, pero positibo ang hatod ni adto sa akong bahin.
1: Mayani.
0: By the way, may question ko nimo.
1: Ha?
0: May mo kamong mupadayon si Abon sa inyong relasyon, bisan wa ka na din sa bahay.
1: Oh.
0: Ang gusto ko, manghipos ka sa tanan mo mga gamit o kanaog ining baya.
1: Unsa?
0: Sa labing dali, labing maayo. Di palayas mo si Banjo. Kinsa ang sunod? Ako? Depende. Oh. Kung magbago ka. Kung dili ako ni mo biklon, magpabilin ka din.
1: Abusada kayo na way sama!
0: Para sa sama ni mo. Oh.
1: Mayani.
0: Labi na kung may pruweba na ako sa mga daotan mong plano batok na ako, ugsa kong inahan. Dili ka lang unya basta malayo ining baya, Abon. Kung dili adto kapatog pa sa prisuhan.
1: Nagpatuyang ka sa imong pagpamasangil!
0: Nagduda lang. Ug manghinaot lang kung kutob lang diha ang tanan.
1: Mananap ka?
0: May mo kamo magkita si Banjo sa gawas. Pero dili na kamo may mo magkuyog pa din sa bahay. Makabuisit ang inyong relasyon!
1: Unsa?

pwede ba 'tong wala pong nagawa si Abon sa naging desisyon ko na sinang-ayunan din ng aking ama noon? Pero ibinalik na ang allowance niya maging ang sasakyan. Yun po ang ikinatuwa niya. Kaya po lamang hindi mawala ang galit niya dahil sa pag-takeover ko noon sa mga tungkulin niya. Isang gabi noon, Lady Batod, kabababa ko lamang noon ang aking sasakyan sa driveway ng bahay nang biglang may malakas na putok ng baril. Isa sa mga bala na yon ang tumama sa akin.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Bati ka makabuhay ang tinatibok ang chapter 19 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Pero pami-end dito ang story. Naapay sumpay ang iyang kwento ng buhay. Muna ang paminaw na ito nasa musulod pang episode sa itong tulumanon ng bongga. Pero unya, sa itong pagbalik at itong lakbitan o gisgutan na ito na bati nga kinatibok ang chapter 19 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon!
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati ko Quechurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga hunhun. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa uma na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Ligang salamat ka makabuhay, syempre ang atong gipasigar bugyod ever ang atuang naginusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, imo na ito ng everyday nga ka-partner ka makabuhay mo, tumar gitaan mo, inom gitaan para protektado ta sa bisan unsang mga balatian. Kaya nga ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients, giusa lamang diha. Sama sa always na akong ginasulti. Ug usa na diha sa mga ingredients, mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay, usa ka na ka nagakamang bitaw na nga tanom nga pwede nga mutaas nga ito sa 4 nga ito sa 10 ka metros. Ang mga sangaan na rather, nailhan sa pagbaton og kanabit ang murag magburot-burot, kanya naidahon ka na nga ang forma kay heart. Ganon. Kaya doon na sa nibuwak. Oo. Kanya mga bunga anya, mutubo sad na nga ka na magtapok-tapok ba anya. Kaya kasigaran sab ka na makita nato nagatubo sa nagkadaiyang mga lugar. Dinhi mismo sa Pilipinas. So, unsa ba mga sustansya, ingon man chemicals, nga pwede na itong makuha sa mismong makabuhay. So, ang nagkadaiyang nga mga parte sa makabuhay plant, pwede na ito kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya nga pwede nga doon ay benepisyo sa atong health. So, doon na nai columbine, gamay nga alkaloid, glucoside, ang makabuhay. Doon na sad nai microrotin, unya doon na sad nai tarabitawang bongga sa nga ikahatag ang dahon mismo kay nene berberine, ana. So, unsa ba ang parte sa makabuhay plant ang ginagamit isip tambal? O kung saan man paggamit? Oo, pwede nga gamitin isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran ginilaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginalaga gihapon aron nga atong mainom o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa makabuhay mismo. Ang hilanat or kalintura or fever. Ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kana mga galis-galis o dokdoko nang nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay o niya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria. Simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na matabangan pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod kaayong tambalan. Pwede usab nga kana ang katabangan pinaagi sa paghugas nato an agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usab ka na nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko kanang rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukduk nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas ganun na rayuma, ipahid lamang na ninyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa atuang tiyan pwede nga matibhangan mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig nga gihumula nato sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan kay punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana nga ato ang gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay ang atong tiyan ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga katabangan gihapon ka pinaagi sa makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana nga imong gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Nga apili na lang sa tawas para mawag tanggid ang alipunga. Bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? O niya ang makabuhay. Usalaman ka na sa daghan ng mga ingredients na mismo sa tuang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muinom ka tanyana everyday, isip ato ang dietary supplement.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Anyway, kamakabuhay nga itong all-in-one nga kape, nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na adi agisago lamang unya makabenepisyo ta sa dagan yung mga kaayuhan para sa itong panglawas. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang kape, mawang cinnamon. Ang cinnamon puno ka na sa antioxidants, makapaubos usap ka na sa chance nga ikaw makabaton o heart disease. Ang cinnamon usap makapaubos ka na mismo sa blood sugar level o doon ay bongga nga anti-diabetic effect. Gawas ana ang cinnamon, magaprotekta ka na nato sa tong lawas batok sa cancer. Nagatabang usab ang cinnamon nga ato mabatukan ng mga bacterial ingon man fungal infections. Bonggang-bongga ang cinnamon. Unya di lang nakay basta lang simple nga cinnamon. Usa ka na ang cinnamon sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang kape nga ginatawag natong all-in-one coffee nga tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang everyday inom ka na. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
1: Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay nga ito ang programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito, ugihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Muwagdang na sa mga nagkadaiyang ng mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule, iminti na lamang ka na ako ikaw adult, usang ato sa duha ka kapsula matag-adlaw, o niya ang tubig nga pag-aimnon, inadlaw nga tubig ha, as in warm water, dili bugnaw. 30 minutes sa dili ka pa mukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit, mas daghanon na ito ang dosage. Mamahin mo ng duha, nga doon sa tulog ka kapsula, katuloh sa usa ka adlaw. Niya ang tubig, again nga pag-aimnon, inadlaw nga tubig or warm water, dili gyud ng bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pa mukhaon, or pwede sa nga after mukhaon, paabuta o sa ang usa ka oras. Yun, sama na akog sa uban pa. Muinom kita isa pa tong partner nga pambatok, panagang sa nagkadaiyang mga bacteria, virus, mga sakit. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isa pa tong dietary supplement. And as well as ang pag-inom nato sa everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Baton. Nabati na to kagani ang kinatibukang chapter 19 sa revelasyon ni Mayani. Again, wa pa mi-end dito kamakabuhay ang iyang kasaysayan. Sundan niya po na ito, ato batasanon, yun, sa pagpamina o pagsunod ang sumpay sa iyang revelasyon. Kaya napay daghan, ubay-ubay pa. Medyo taas-taas, no? Anyway, karoon natin lakbitan, nag-iskutan natin na bating a drama kaganihan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, and everything ng bonggang-bongga, and we can never go wrong. God bless us. Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Kung basahin nato ang chapter 19 sa imong story, well, nagay mga twists and turns, no, sa atong kinabuhi, whether we like it or not. Nagyong mga panghitabo nga dili na ito gusto nga mahitabo, but makakuha tag pagtulunan gikan diha. Napoy mga panghitabo nang naaayon sa ating kagustuhan, and as well as makakuha sa tagihapon og pagtulunan diha sa kinabuhi. Bisan asa pa man diha sa duha ang muabot sa atong kinabuhi, atong makatunan ang pagdawat, ang pag-atubang with the smile sa tuang face, di ba ka ng pagdawat, yun ba nga bukal sa ating loob. Kay ang tanan nga ng hitabo sa atong kinabuhi, din sa kalibutan, samtang nabuhi ta, samtang kita nagpakabuhi, no? Gitugutan na sa Ginoo. O diha ta nga linya sa atuang kinabuhi magsubay. Gustuhon man nato or dili. Apil man sa ito pag-ampo or wa. Pero ang tanan, blessings. Nga atong makatunan, atong maamguhan, ma-realize nato ba pag-abot sa hustong higayon nga makaingon ta nga, maoday na itabo tong tanan kay maoday ni ang mamahimong reward or outcome. Maoday wa to mahitabo kay ingon ani di ay ang hulit. Ninana bitaw, so dili na pag-ulog-ulog sa atong kaugalingon ka makabuhay, but pagatubang nato sa realidad sa kinabuhi nga natay mga gusto nga dili ihatag nato kay dili para nato, natay mga dili gusto pero mao ipahitabo kay diha ta makakutlo og bongga nga pagtulunan sa kinabuhi, connection sa kinabuhi nga mo'y magamit nato sa tong pagkinabuhi pa sa umaabot ng mga panahon. So ang tanan nga mapanghitabo sa tong kinabuhi, atong isipon negatibo man o positibo nga blessing gitugutan sa Ginoo kay mao'y angay og nasuwat sa tong palad. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pa ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Ganyan ang bongga. Before tayo mo tumbling, oh. Sa ato mga greetings, naku, eto muna. Kinahanglan nga imuhaning. Mahinom duman o gisilsil sa imong alimpatakan. Ang atong espesyal nga mensahe alang karon sa ato ang tulumanon, kamakabuhay, matod pa. Bisan pa og maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kang ngitngit, dili ko mahadlok tungod kay kauban ko ikaw. Ang imong pagpanalipod og paggiya nagapalig-on nako. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Salmo 23, bersikulo 4. Kamakabuhay ayo galimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpamino ng bonggang-bongga. Eto muna, mga pabati ng bongga din. Hoy, hi! Salamat sa pagpamino, Baswell. And, Noncha family kay Michael. Hi din kay Pips o sa Mujilio family. Mga taga, Barangay Luna, Dinagat Islands. Kay Lolo Udo, labi sa tanan. Maraming salamat. Si Julius ni Daltan's Air Softers. Char, nangita pa siya glaing sender. Salamat sa pagpaminaw nimo og dagang tanan. Daghan pa. Kina Glenn and Mafi, dagang salamat sa mga taga New Bohol sa may ano to, Balamban. Masala yung dapit. Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Ayaw kalimot ha. Kano na ang pagpamino sa atong tulumanon? Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, may adlaw sab kana tong tanan mahigalan, nasab kita sa atong naandang programa ang mga panin sa kagahapon. Kinilang gyapon ni Galas Kuya Arn, makikuban ka ninyo sabay na usab sa paghatag o pagtagad o laing pagtagad sa usa ka laing tampon usab sa usa ka lalaki nga si Steve nga lumulupyo kini sa Cagayan de Oro City. Steve, salamat kayo no, sa imong kinasing-kasing pag-share sa imong kaagi. Usa na kini nga nakahatag usab og tabang sa atong programa o suporta nga diin sa matag adlaw gyud kita nga ikauban sa atong mga listeners labi na diha kanimo Steve. Og taod-taod Steve, ako kining tagag kinabuhi. Ato sang kumustahon ang tanan ato mga listeners, bisan asang napita, taman sa naabot sa atong programa. Kumusta, kumusta ang tanan, manghinaot ko, naas mayong panglawas, no? O manghinaot ko nga kondisyon, ganun na inyong mga kaugalingon. Sabay sa pagpaminaw sa atong programa, salamat kayo sa inyong suporta. Labi na sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahinaot ko parayon mo mga users no sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kaysa diha mga higala, maminti ninyo, matingala na lang mo nga daghan na inyong maihi. Sabay na ang mga hugaw nga nasulod sa inyong lawas. Mao na ang importante nga mapagawas nato atong mga hugaw. Labi na maangko na sab nato ang regular nga imo nang mapagawas ang hugaw sa matag adlaw. Importante usab mga higala nga mapagawas kinato atong hugaw sa matag adlaw kay dili maayo nga mulaktaw kitag usa ka adlaw duha ka adlaw una kita magpagawas. Kita ra gyapon magka problema niya na mga higala o apektuhan ang tibuok pamilya kung naay madaot nga usa ka pamilya nila. Muna mag-ihay kita sa pag-amping mga higala para dili kita makahasol makahatag problema sa tibuok pamilya. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kung naakay problema nga maglisod sa pagbawas o naandan na gyud nimo dili pwede nga maunin imong naandan. Ipagawas gyud ang imong hugaw sa matag adlaw para dili magka problema ang tibuok pamilya. Kay kung naay madaot lagi ang tibuok pamilya mo mapiktuhan. O magkabukol-bukol atong tinae, magkasamad-samad hantod nga malata paingon sa colon cancer diha na dayon. Muna ang pingan na tumahigala, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga naay problema ni Ana. Okay, maangko na sab nato mahigala ang taas-taas nga oras sa atong paghinanok o pagkatulog. Kaya itong lawas nga kulang og tulog, kulang sa relax, mapiktuhan ang atong trabaho. Kaya maluya man ta mahigala, magkababa atong immune system og dayon dali rapod kita takbuyan o mga delikadong sakit. Muna kinahanglan nga makarelax yung kita. Kung naasay mo ang insomnia, may sugmat imong insomnia, mao ginalisod yung ka makatulog niya ng mahigala. Muna kinahanglan nga imong atimano na makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nga din mahibalik ang normal ni mong pagkatulog. Pinagi lang sa pagpanimpla sa atong kape sa matag-adlaw, tagtunga lang sa kutsara, mahigala. Dako na kahit ka nagtabang ang tagtunga lang sa kutsara. Nagkantidad lang gyud ka na po og 4 pesos o pinakataas 5 pesos. Mao na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kumutisting mo ni ini mahigala, no? Adto gyud sa pharmacia og dayon isulti ang kumpleto nga pangalan sa imong paliton nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para mahatag sa taga-pharmacia ang usa ka pouch nga silver, may pagka-gold, may pagka black sab sa ubos, black gyud siya, may pagka gold yellow, din ay tatak 200 grams mao na ang pinakadako nato nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon ug napoy gamay nato nga 110 grams. Mao na atong Coffee Corn mahigala. Ug gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo mahigala ang atong Coffee Corn Purple nga epektibo usab. Kay ang Coffee Corn Purple adunay daghang mga benepisyo kay ngano ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pagregulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap mahigala nga makahatag og maayong benepisyo sa tao kung mamintin sab nimo ni atong Coffee Corn Purple. Sama-sama mangustin o asitaba na siya niya na mahigala. Ang mangustin o asitaba makataba nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw o tanawa mahigala. Ang pagbawas gud ang importante. Ikaduha, naapagid siya malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyud na pagyud say guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyud mahigala na say ampalaya o barley grass. Ampalaya o barley grass makatabang sa pag-control sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health mga higala. Mapagyud sa spirulina nga sagol makatabang sa imong gimintin nga timbang din makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo, normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok na ang pagkatulog. Mao na mag-coffee corn, purple, matag adlaw. Mahinaot ko na sabta ninyo mahigala no og ako sab kini gipahibalo sa inyo ha, gipahinumdum kanunay nga dili na to himuon og pareha sa sili ang atong coffee corn gold o coffee corn purple nga pagpiga sa sili muhalang dayon di ba kini atong mga product kalabi na sa atong mga coffee o coffee corn gold coffee corn purple 2 days 3 days nga minti na nimo sa pagpangapidihan nimo mahibal-an ang epekto ni ini ha dili ta mag magic mahigala ato tunay-tunay lang gini ha para mahibalan sab ninyo nga ingana ang epekto no tagpila ka adlaw ang epekto sa atong coffee corn gold o coffee corn purple 3 days pinakataas mahigala. Pero kung gusto ninyo epekto dayon nga produkto kini atong Turbo Max coffee. Kini atong Turbo Max coffee mahigala human nimo pagpangapi mga 3 ngadto sa 5 minutos mo epekto gidayon ang enerhiya nga ihatag da kaninyo. Energy sa tibok adlaw para sa imong trabaho, para sa inyong gibuhaton. Babae o lalaki, mabatan-on matigo lang. Kinahanglan tag kondisyon. Makatabang atong Turbo Max coffee mahigala. Mataga kag intero nga adlaw nga kondisyon nga ganahan jud kamo trabaho sa imong trabaho, gibuhaton nimo sa matag adlaw. Tungod kay duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napagit siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyud mga higala, napagit siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dayon napagit siya reginseng mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, ang reginseng usab, maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Dugang pagyud nga sagol na siya ay Panax ginseng o horny goat weed pangpataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usa mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Mga ma'am, diha, mga madam. Sulayin niyo itong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Ingana mahigala. Manginot ko na sa mga ninyo, no? Og diri po ta sa atong kaugalingon mahigala nga say, mabunog atong lawas sa pinagis mga pagpaningkamot in town para sa panginabuhi. Makabaton tagpanuhot, manakit atong kalawasan tungod sa pamaol. Nga atong maangkon, magkinahanglan gitag liniment oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas para sa tibuok pamilya. Nganong para sa tibuok pamilya, pwede ang bata. Dili lang sa mga dagko. Kaya nga no, wala siya halang, wala yung chemicals, nga sagol ni ini, nga makadaot sa panit. O dahil mga pure herbal yun asa iya ha. Dili halang, og humot siya nga pagkahaplas, og dili ka manimawang haplas sa iyo nga manghaplas kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Na siya ay citronella, acapulco, kakawati, guaba, og himag, og luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa itong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. No? Pwede siya ay protection nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa itong Orion tungod sa citronella nga herbal nga nasa itong Orion. Mga langaw, mga unsan, mga insekto di ginamuduol. Og dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kay ni sa mga buntis mo na mga buntis samtang nagbuntis pa mo. I-maintain ang atong Orion sa pagpanghaplas matag adlaw. Matag gabi iuna kamo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga bun-i, pangagod, dunay motorok ang matag tiki, mga bukol, taplaki lang naggapas ang bukol matag tiki, butangig Orion ang gapas. Og dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas. Ang almoranas gyud akong pirminti staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kay nga no daghan mo ginatubangan sa almoranas, gud taplakan lang lagapas nga may urayon ang gapas. Panahon sa gabion. Og mga balakubak og kaspa og kining kuto og kuyaman og lusa, tabi-tabi lang sa nagkaon ha. Sorry yung kaayo. Ako lang gi-explain lang ginako ni para mahibalan sa mga higala nato diha ninyo nga mao ni ang ikatabang sa atong urayon nga liniment oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. Putsa lang dayon og malukop, putsag silupin ang buhok kung malukop na sa paghaplas sa atong urayon. Og manhutsot na sa scalp ang urayon mahigala, diha naman matanggal ng mga kuto og lusa og kuyaman. Og dayon usa mahigala no sa atong kaming Supremo Herbal Oil. Masaligan sab ni atong Supremo Herbal Oil, pero kaso lang wala pa ginis pharmacy. Gina-advance pa na ako nis pagpahibalo sa inyo ha. Og dayon 25 years na ni siya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya karon atong gipaningkamutan nga mahibalik, pero palagi nis mga pharmacy. Kay kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, kaming pa ni siya ha. Doon na kining epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting, kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyanga sa agol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunoran, batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duol ang lamok sa gayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sa agol niini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil, masaligan usab mahigala. Okay, standby lang una sa uban pa na itong mga product, no? Napakoy mga product nga akong i-share sa inyo, hamaygala. Pero unya na, no? Ato sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi ni Steve nga taga Cagayan de Oro City.
1: Doc,

Mga higala, ana ay mga pagpaningkamot para sa kaugmaon. Nga duhara ang paing naniini, ana ay swertihon ug ana ay kapakyasan. Ikaw higala, sigurado na baka sa imong pagpaningkamot nga luha sa kalipay ang imong maangkon. Para masabtan ninyo mahigala atong tagaanog kinabuhi. Og ato sa ihatag kaniya ang gipangayong nga awit.

0: Ba Steve, may siguro mga instant set up ba Steve? O ikaw, gutom na ka?
1: Oo, gutom na ko si pangitag trabaho na to eh.
0: Ano maging namang itag trabaho?
1: O sige, chip-in lang ta.
0: Hey, huwag mo ko yung kalibri sa pasay mo ha?
1: O dili po hindi, kinala mag-chip-in ta.
0: Tara, dito sa estabo ko. O sige, tara.
1: Bay Steve, kapantay ka niya na?
0: Kana naglingkod ba?
1: Di ba si classmate na to na?
0: Si Clarice?
1: Oh, si Clarice, di ba?
0: Oo, suman. Atong doolan.
1: Tana, juwin na sa yung lamisa siya, Reza, oo. Ikaw man na tulo. Dako man ang lamisa ngayang gikanan niya.
0: Ah, sir, atong doolan. Atong doolan.

0: Hi, Mace.
1: Oy! Hala, Steve, bigkama din ni Steve. Hoy, Jerry.
0: Nakitan ka na mo dito po, Miss Gawas. Namunsa mo si Clarice gini, Steve. Oh, nakitan ka na mo, Clarice. Tanaw na mo nga ikaw, Raisa. Migdool ka na mo, basin pwede may maka-join sa imong table niwa.
1: Ah, nga nang diligot, diligot mo. Ah, unsa menu, ha?
0: Ah, kamira yung mag-order sa mo, ha? Basin mo libre ka, ayaw na. Kaya maulaw ta. Mga lalaki pa man, menu, tapos librehon pa sa usa ka babae.
1: Di naman ako, aga may kwander, eh.
0: Ah, sige lang. Ngayon nang italig nagtrabaho.
1: Nangita mong trabaho?
0: Oo, lagi.
1: Dili mong pilig trabaho, bisan mga kwan lang, kaning anagi po mo sa opisina, pero kwan lagi, kining dili ingon nga mahimong manager sa supervisor.
0: Ah, kanindot usab sa imong plano nga mahimong manager o supervisor. Di asa mo kita magsugod ani Clarissa sulugoon sa ta.
1: Mao gani. Ako, kapinakubula nagtrabaho sa akong gitrabahoan. Sige, kuti-kuti na ng computer. O sa isugo sa manager, maurag yapon. Himono tagtig yapon. Importante yung natin sweldo nga mapaabot.
0: Sa bagay saan, basin napay bakanti di ha?
1: Huy, huwag bakanti na akayo, nagkinanglan silag unom, katrabahanti. Total mga college level man, no?
0: Ah, naningkamot yung mahimuming college level, basin di may makauman, makalage labor yung paing na namo.
1: Ikaw, Jerry, ba? Grabe gini mo kasi, oh.
0: Ah, lisod kayo nga si Girtag. Seryos, mahimot ang tigulag sa iyo niya na. Sa una pa na si Jerry. Clarice.
1: Bitaw, Steve. O sige na, pag-order na mo para diri lang sa mag-story-story sa akong table.
0: O sige na, Jer. O sige na.

0: Salamat ini sa imong account nimo ha, imong gihatag diri kanako. Clarice.
1: Oh sige, mag-chat-chat lang unya taon sa mga plano.
0: Ah, sige.
1: Sige, ugma, magkita ta ugma kay alangani naman karong orasa mo adto dito. Ugma, nalang sayo mo dito kay ingon na ako, ako manager nga. Naay ma-apply mga lalaki, ha?
0: Salamat kay Clarice ha. Wa mi magtuo nga, ikaw rin makatabang sa mga nga. Nakita ka na mo kaganina ba? Tinood ka na, Clarice. Oh sige, mga adto na.

0: Nagkagawa pa man si Clarice. Nalabak sa iyo, Yab. Pero makaingon ta nga wala. Oh, nanawag si Siri. Hello, Jeff.
1: Oh, kumusta? Tulog na?
0: Wala pa. Yan pa. Naniid pa sa palibot, basing ulan og kwarta.
1: Unsay mo ulan og kwarta?
0: Oh, ano nawag man?
1: Si Clarice ba? Pirti na magwapahan, no? Pirting hubaga.
0: Pareha na tayong unahuna. Baya-baya, no? Sa una, dili man kayo to.
1: Ah, basi na yuyab.
0: Kung napay yuyab, naunta ka kanina, kao ba niya?
1: Ah, kung wala yuyab, diskartihan na to.
0: Lisod pong kita duha magdungan magdiskarte na ng bayhana.
1: Unsa man, ikaw lang sa ako ang palabunon.
0: Kumusugot ka.
1: Mangita lang kung ako, ha? Imuhan lang na si Clarice. Ha?
0: Salamat kay Park. Tabangi lang ko.
1: Oh, may problema. Basi na itaga opisina nga ganahan de ko.
0: Mo gani. Sige na, matulog na ta.

0: Lanis, salamat kaya.
1: Walay ka na sa payan. Mga classmate, magtinabang ay ragod tagod.
0: Ay, swerte na mo kagahapon ba? Nga nakita ka na mo? Walay may magtunga, ikaw rin makatabang sa mua. Grabe, halos ano mo na malibot ning kagayan sa pagpangitag trabaho. Pero, ikaw mong nakita. So, ikaw ang mo'y mitabang na nakakita ng trabaho ni Jerry.
1: Asa naman to si Jerry?
0: Tuwa pa dito, tuwa lang CR. Pais na kon ka na mo karon.
1: Ay, nagod, gasto-gasto pag yung mapagayin mo yung sweldo.
0: Ayo, kaya naman may mga allowance. Pahalipayan yan pong ka na mo. Huwag dili lang kini.
1: Asa di plano niyo?
0: Mga undas gawaso niya. Ako ang taya.
1: Pantay ha? Di nakakunin mo pa chip inon?
0: Dili na, miss. Magpasalamat pag-anime nga. Gitabangan mo yung nimo nga nakatrabaho mi diri. O niya, mato ko sa inyo ha.
1: Kung sa mga mato, magun sa mga dito.
0: Masin mga sunog na adlaw.
1: Ah, sige ikaw. Mag-uban mo ni Jerry.
0: Tanaon lang, kung mauban siya o dili siya busy. Di ba? Sunod adlaw, Domingo. Gusto ko mato sa inyo ha. Pero hagaro na ako si Jerry, musugot siya.
1: Ah, sige, magulatra ko sa inyo ha.
0: Salamat ha. Bunya ha. Manihapon ta si Gawas.

Jer, mo sabay ka. Asa man ka? Katong gingon ako ba na ni hapon ta dito nya ato ta ila ni Clarice. Patay bay. Tuod no. Bay. Na masab ko bisitahan dito bulgod bay. Uyab, daily bay, birthday. Unya ro mama ka maghagat sa ko. Agarong taon ta ka pero naunhan naman ko nimo. Nga mo ato ni kala ni Clarice. Ah, sige. Magbulag lang sa takaran. Paningkamuti niya, ha? Nga pag-uli ni mo, mahibalan na ako nga kamuna. Ah, sige, sige. May problema. Pag-amping ka nito sa birthday, dili ka masyado paghubog, ha? Salamat kay Part. Amping dito sa pagpamisita sa bahay kay Clarice. Mahinaot ko makadama ka. Paningkamutan.

0: Nong, mayong gabi, Inong. May gabi, Isam. Si Clarice ang tuyo ni mo. Kauban ba ka sa trabaho?
1: Oo, Nong. Ah! Steve, kumusta? May gabi eh. Gitinood ko din mo nga money ka karon.
0: Oo, dili pwede nga mangindyan. Dili ka nga yan indyanon.
1: Ay, may gabi idong.
0: May gabi inang.
1: Ma, pa si Steve, kauban ako sa trabaho. Unya, classmate pa bisa una sa high school. Nagka... watak-watak lang, may nakabulag-bulag lang, may agihag pa ning kamot ka makatapos sa mga kurso.
0: Tinood ka na, no? Nya karon kauban namin ni Clarice niya, pasalamat ko sa iyang gitabangan, me. Gitabangan mo. Kinsa man ni kauban pa ninyo? Ah, na ako'y amigo no nga si Jerry ang pangalan, na classmate niya po na mo ni Clarice.
1: Asa man to si Jerry karon?
0: Asa sa birthday sa iyang amigo po gyapon. Ah, paubanon ta ako niya, pero naka-schedule ako dire.
1: Alingkod sa dong, naunsa pa, Clarice, palingkod. Ala o, dali, dali din Steph, lingkod. Unsa may topic na to, Ani Karon?
0: Ha?
1: Ingon ko, unsa'y topic na to, Ani Karon?
0: Akoan, mangutana sa ako.
1: Mangutana? Unsa?
0: Gawas ako ang aniya karon diri. Nanabay mga miaging nga mga adlaw nga naya namisita sa imo Clarice. Nga pareha sa ako.
1: Ah, sa una na ah.
0: Mao ba niya?
1: Karon wala na. Katong nag-apply po og trabaho. Sige ko ga pangita og trabaho, naay magbisitahan diri. Si Ricky.
0: Uyab naman din mo na karon.
1: Wala na gani may magkita. Wala sana ako siya dawata nang uyab siya, pero ako si Kingnan nga pabot-abot lang. Wala man siya mabalik. Ikapoy na siguro bumalik-balik niya, pero mintin ako balibaran ba. Focus ako sa pagpangitag trabaho. May na lang makatabang sa pamilya.
0: Sa bagay, Sam.
1: Oh. More, pangutana ni mo.
0: Nangutana lang ko. Sa lakton ka pagsulti ba sinog na kay Uyab ba?
1: Wala pa.
0: Basinog pwede ko, manguyab.
1: Ah, manguyab ka?
0: Oo, kumusugot ka. Abi ni mo Clarissa una pa high school pa kita. Na ako'y gusto din sa emo ha. Pero... ginaog lang ko sa akong kaulaw. Nahadlok ko. Basi masuko ka din ka na ako. Muna nga, nalipay kayo kung nagkita-kita. Kita ang tulo ni Jerry. Huwag hantod ka ron. Ana-anak ka o ba nagkikita tungkol sa pagtabang ni mo din ka na ako? Nga naka-apply may trabaho lang sa iyong kitrabahoan. Pwede ba ko manguyab sa iyo, ha?
1: Basi na kayo uyab niya, tapos manguyab na po ka din sa ko, ha?
0: Wala. Wala ko, Uyab. Madawat ka ko ni Ma.
1: Basta tinood, wala kay Uyab, ha? Basin, may bala na lang ako sa ngantong-ngantong pipilakado na aday ko'y karibal. Niya ako pa'y nakapasakit o babae, kaya ulahin ako.
0: Promise, wala.
1: Ah, sige.
0: Dawatan ko ni Ma.
1: Oo.

minum bang. Oh bang, oh iya bener ini Klaris. Pekerambi gini memulis karti oi. Enjoy kayak kupar tiap membalita karon. Ingu pa good news. Dalo isa dirsa ko apart. Ako siyang sultihan sa una nga high school pa kita na ako'y gusto sa iya ha. Yagi pangutanan ako siya kung nabay nang uyab sa iyo, nalabas sa uyab. Wala part. Muna nga, yang yun ako. Yun sa Malinsyan, sugot na yun. Oo. Natural ganyan yung mga ingana part. Parang kung sa imong pagpangutana, basinog na ba sa uyab, lisod kayo nga, yung kan natin masagasaan. Lain ba kayo na part? Oo, pero wala man. Okay ra. Basta lang ampingan po na ako yung gugma. Dilin ako siya binuhangan. Aw, oh, ampingan is Clarice Pike. Ampingin na kay pastilan. Sus, di na ka makakitang ingana sa iya. Buutan pa, hubag pa ngayon. Lami kay hawak part. Lami na maglakaw-lakaw na si Clarice. Pastilan mag ay part, lami kita naon part. Uy, ikaw, si lami. O di ba, gana kita naon part. Kana maglakaw bito siya part. Kana dito sa ato pisina. O agi siya. O niya, manuslok pa yun sa kilid. Kasi tuslok ko niya akong kilid part. Dito na po si Moha. O saman, nakaw na ka ni Clarice. Wala part, imagine ran ako na. Sirtihan mo part, ampingin na part. Paningkamutan.

0: pastilan. Gitawagan ako sa agency ha. Okay na daw akong pag-abroad. Para ba na ako masulti si Clarissane? Kinala may balo siya. Wa ko magtuo nga akong i-applyan. Nadawat na na ikaw. So maka-abroad ako. Kinala mag-extory ako kay Clarice. Ako sa Bible on nga dawat ako sa abroad.
1: Dawat ako sa abroad?
0: Oh Clarice. Wasan ako ni gisulti sa imo kay nagtuo ko nga dili ko ma-dawat. Nya kay nagkinahanglan ba yung laing nasun og para sa ko ah.
1: Mas maayo kanino maka-abroad na ka. Asa kay nang lugar?
0: Saudi.
1: No, congrats doon.
0: So, ang akong problemahan.
1: Ang sa'yo problema ni mo? Ang sabi ko lang di ay.
0: Pila ka tuig ang mahilayo ko kanima.
1: Maurasab na. Mag-antos na sabta sa kabihinga ko. Pero, para sa kaugmaon ni mo na.
0: Para sa ato ang duha. Mato ko sa inyo niya ha. Kinanglan may balo imong mamagpapa. Nga, mutrabaho na ko sa Leng Nasod. Pero kung tuwan ako dito galin, mahinaot ko nga dili ka magdawat og...
1: Magdawat og unsa?
0: Magdawat og kining laing mamisita.
1: Hoy, dalaga pa ko, dili pa ko minyo. Pwede pa ko mudawat.
0: Ha?
1: Joke lang, joke lang. Ako rin yung komedyahan, dili na oy. Kung na'y mamisita, pasakon. Pero ay kabalaka. Ikaw ra akong hingugmaon.
0: Pantay bitaw ha. Pwede mo dawat kang bisita pero ayaw kong kalimte. Nakita na ba ya?
1: Oo sir. Dili ta nakakalimtan. Ikaw ra akong mahalon. Sagdira ng mamisita kay mamisita man yun kaya dalaga man ko. Pero dili ko malimot nga naaka.
0: Salamat ha. Sabay na lang ko sa inyo ha.
1: Ah, sige ito na.
0: May istorya kung mamagpapa ni mo. Yung pabantayan ta ka. Basin nung manguyaw kaglain. Tungod kito ako sa layo.
1: Dili na lagi. Pero ato taman hapon sa balay. Isilibrar na ito imong pag-abroad.
0: Upay, sunod pa kayo si Mana makalargaan eh.
1: Sa ato pa mo resign na kantin sa atong trabaho.
0: Di ako ginapadulong.

0: Ay, congrats, Steve.
1: Ay, pag-amping na lang sa imong trabaho dito, Steve. Ay, kabala ka. Sa among anak kay kami rin mag-istorya. Wala mo'y sarik sa ako, ama, pa?
0: Oh, dili man, anak. Dili mi gusto nga na kay uyab tuas laing nasod niya ikaw nagdawat-dawat na puteng laing uyab. Dili man ang maayaw gun.
1: Tinood ka na, anak. Salamat kay sa inyo, hanong, nang. Kay wata kay balot, sobrang kabuutan ng isa. Dali ra maluoy sa uban. Maluoy ko, sig balik-balik, pero dili na ko mudawat sa ilaha. Dili na ko available.
0: Bantay ha, nong nang. Mag-ipon-ipon ko kwarta para pagbalik na ako magpakasalta.
1: Sige, ikaw, mas maayo.
0: Mas maayo na ang plano. Basta, Clarice, magpaabot ka din sa ako ha. Ha?

0: Oh, pag-amping na lang ka dito, ha?
1: Di ba nga rito sa airport?
0: Apati nga niya ako, gibati na huwag kamingaw sa imo.
1: Sige na, antun ako.
0: Ah, sige, mag-amping ka dito, ha? Love you.
1: Sige, love you. Ay, kalimut, ha?
0: Ah, ah.
1: Sige, antun ako.

3 years akong kontrata. Pag wala na ako, magpakasal na kami. Ni Clarice, maningkamot ko nga makatigom ko para sa kaminyo na mo ni Clarice.

0: O anak, kung sige bati ni mo nga wala na si Steve, doon na sila yung nasod. Amot man nalipay ko mga nag-uol.
1: Normal na ka na kay di ba malikay ng kamingaw. Pero para na sinyong kugmaon, mas maayo nga na sila yung nasod si Steve.
0: Mga ganit pa. Pa, ma, kami ka makadayon ni Steve? O, dipindi ka na. Dipindi ka na. Naningkamot ang tao para si Steve nalipay ka ito nga naka-abroad para sa inyong kaugmaon. Mao ka nagisulti na din sa ako, ama, pa, para sa among doha.
1: O, ikaw, sab, kinanglan nga, huwag na mamisita sa imuha ni lalaki nga murag manguyab sa imuha. Dilo gusto, anak, nga dublihon ni mo, ha?
0: Ah, pa. Ay, nitingong cellphone ni mo. Ala, si Chiri, among amigo pa, ma, tumakon sana ako. Hello, Jir.
2: Oh, sa ilingaw dia?
0: Wala dia, bago lang mina ni hapon.
2: Langsa diri. Pawalas kami ngaw dito kay Steve ba? Di amin diri. Kuan ba? Si Arnel. Dibert karon ni Arnel. Mao nang gitawagan ta ka. Kauban na to ba?
0: Oh, lagi si Arnel lagi. Kita may kauban ba ninyo din ha?
2: Niya si Piuchi. Diya si Nelma. Diya si Dina. Napa si Flora.
0: Ama o ba?
2: Dali na diri. Unsa man, kuhaon ta ka diha para di na ka makakuhan. Hasol si panakayan.
0: Sumani mo, ikaw, Chair.
2: Sige, hanahon ta ka. Hanahon ta ka. Panangin lang na ni mamagpapa ni mo. Ngamuan ako nga para ka maka-join ka sa Divert diri.
0: Sige, magulat ko.

0: Oh, siat-siat ya, siat-siat. Pastilan. Oh, imuni Clarice.
1: Oh. Ay, dekada ha. Anam-anam lang, ginagmay lang.
0: Oh, sige, Tiara. Oh. Hmm. Oh, siat.
1: Ay, ikaw pa na lang ako ni Kasyat ba? Murag, laban-laban ako kulo.
0: Pag inom-inom, sa para ligo ng kasing-kasing ba? Para dili kay batirog kamingaw sa imong someone. Sina, siya na.
1: Marami kahalang, oy.
0: Anad-anad. Sige na. Oh, sige na, sige na, sige na. Tagay, tagay.

0: kaya pa, kaya pa.
1: Yatod ako. Jir, yatod ako.
0: Oh, yatod. Ah, Bart, oh. Yatod sana ako ang atong prinsesa, Bart.
1: Prinsesa sa imong kabuang. Sige na ba, yatod na ako kay mauli na ako.
0: Ah, sige, Arisami. Hawida di ha, hawida. Hawida. Talong hawida. Oh, hawid lang sa akong hawak.
1: Oo.
0: Basi nung malipat ka, mahayang ka din na. Sige, let's go na ta.
1: Hinay-hinay ra, hinay-hinay ra.
0: Okay.

0: Oh, Jill, asa man ta?
1: Napakuya piton sa balay kadali sa akong boarding house. Tara, nausa diha. Nakuy kuwaon nga kwarta ba para nakuy paliton. Ah, sige, sige.
0: Ikaw rin sa diri? Ha?
1: Oo, ako may problema. Isa kadali. Lingkod sa diya sa lamisa, lingkod. Lain akong tiyan, murag naglain akong konsa hard. Munusan ako ng beer, bawashing.
0: Pinampa ka? Nga padulong na kunin mo ihatod sa balay?
1: Lagi karong taon, ihatod ta na karon. O, imo na sana isa ka butilya, pawashing ba, para mawala ang likor ba?
0: Nga?
1: Sige, nagyablihan na ako na. Tagsa lang ta.
0: Huwag ay kauban din eh.
1: Nga nung magbaton mga kauban din eh, nga ako raman isa. O, sa'yo mo, ito si Steve din eh, diri may mga tulog. Kung mag-inom eh, nyawa naman siya, tuwa naman sa laing nasod. Nga ako na lang diri isa. Ah, mga sinasyat na.
0: Nga umog na umayo, diri.
1: Ah, kagwapa ni mo eh, basta mahubog na.
0: Ngayon din gwapa eh mo.
1: Oh, di man. Pero pasin po yung dita makabi.
0: Oh, sir, ganun mo mukihag kan, sir.
1: Morang di na naman makaya ba? Ako nilang kay plasta, dali.
0: Sir, buhiro ko, kumihatun ako sa balay, bayatun ako. Ina ba?
1: Lagi, hindi sa relax sa kadali para pag-abot minyo sa inyong balay. Hindi din kay kalipong. Dali.
0: Okay, okay. Buhiro ko.
1: Dirita.
0: Jer,
1: kagwapa ni mo eh.
0: Jer ba?
1: Sagdir ako.
0: Jer, huwag sa mga itong ipuan.
1: Sagdir ako.
0: Jer, pupaulin ako ba?
1: Unya na lagi, unya na. Dirisata, relax ata diri.
0: Relax siya, tapos imuhongin.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsay pangalan gani mo, dam?
1: Jocelyn po.
0: Nag-asa ka niya siya, dam?
1: Kaladiri sa kupulo ko ono, bilipang ka.
0: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mga lawas kanya dito?
1: Na-feel man ako na kuan, katayugon na dya ako. Kay animik man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkauman, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Sakto lang ako, tulog, tapos magbawas ako. Inana, but yung menstruation ako, nakuang saksi siya.
0: Ah, sige, dam. Salamat kay dam.
1: Parayon to. Salamat sa inyo tawag.
0: Okay, sige. Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
3: Kuan kay, ganang Orion Herbal Oil na siya.
2: Mm-hmm.
3: Ako na nga si Jared. Kung ano ko, baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa larwas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mo gin nga akong gamiton. Natawaan nga na ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanoon nga mga plus.
2: Orion Herbal Oil mo gamit?
3: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
2: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
3: Wala problema.
2: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
3: Wala problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Migacarsofgel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmigaker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Ano imo ning gibuhat sa kuha, sir?
1: Amin ni ma'am, dili lang sa may Steve ang nakagusto sa imo, pati ako kaming duha. Pero, tungkol kay higala kami, ako sa siyagi palabon sa imo, ha?
0: Anya imo ko gibuhat sa si Isi.
1: Di na ko malikayan. Ni pati ko kaibog ka ni mo. Ganina pa samtang nag-inom ta dito sa birthday. Sigog tanong sa imo, ha? O na nakaunaw na akong dili maayo. Sige na, hiyatod na ka.
0: Yung sumabay maayo, hindi ko sa mong listin. Ngayon mo naman kong nakuha.
1: Kung magbunga atong gibuhat, di kita magminyo.
0: Pag-usa na lang si Steve. Pag-usa na lang si Steve.
1: Mauna ikiingon nga dili pa sure nga kamo ang magkadayon. Tungol kaya doon na yung mga hinungdan. Susama sa inyatabo na ito, mabuntis ka. Ayaw ipapunit, ha? Kung mabuntis ka.
0: Kaluhin ni Steve.
1: Dili pa kasigurado kung kamog yun ni Steve. At akay balok kasi makakitaglain si Steve. Galabaw pa sa imo, ha? Pero sa gikaingon ko na, kung magbunga itong gibuhat ka kanina, ayaw yun ipapunit ang bata. Andam ko, makigminyo ka nimo. Magpakasal kita.
0: Si Steve akong gihigugman, sir.
1: Makakatunor ka sa pagmahal din ka na ako. Labi na kung makabaton kita, anak. Sa'yo na itabot na ito kaganina. Dena. Ay, naghilak.

0: Noak. Tumangon lang na ako siya. Hello, Steve.
1: Oh, kumusta? Abi di mo? Wala lain na sa una-una diri. Ikaw lang. Puno ko sa inspirasyon na ningkamot kong mayo para sa umaabot na itong kaminyon. Pag uli na ako magminyo, kita magpakasal kita. Andam-andam diya, ha?
0: Ha?
1: Unsay, ha? Unsay magkamurgo ang kasay muna una nga nagigsulti diri ka na ako. Ingon ko, paabot nga makauli ko. Magminyo kita, ha?
0: Kukuan.
1: Oh, naunsa man ka?
0: Ha, wala, wala. Oh, sige, sige. Sige, Steve, magpaabot ko.
1: Yan. Kumusta akong mahal?
0: Okay ra.
1: Tem, paragod mo na magkag nagbulbulol diha pag-istorya. Kapoy ba yung trabaho? Grabe bang overtime sa opisina?
0: Oo. Grabe. Kapoy kayong lawas.
1: Sige lang. Kung makatigom na akong mayo, pwede magnegosyo na lang tadi na ka magtrabaho. Pwede dili na sad ko mo balik na diri. Magnegosyo na lang ta. Tabagan na ta itong negosyo.
0: Sige.
1: O sa kayo may nga negosyo na? Kaming gumuklik ba?
0: Ikaw rin magpunta.
1: Sa bagay. Sige. Maguna ko na kung mayo kung sa'yo negosyo. Total, makakapital naman ta.
0: Oo.
1: Wala ba kabatiag kamingaw diri sa ko, ha?
0: Ha?
1: Ingon ko, wala ba kabatiag kamingaw diri sa ko, ha?
0: Gamingaw man.
1: Ako, grabe. Labi nang madamguhan ta ka. Pastilan. Makalit na lang kong bangon. Maglantaw-lanto ko sa gawas. Huwag na pala ka makita na ko sa gawas. Sus kalamit na lang kakson. Pero damguro di ay.
0: Magamping ka di ha?
1: Tural, magamping yun ko. Kay na umaabot nga akong minyoan o pakaslan. Basta ha, paabotan ako. Agwanta-agwanta lang sa tas kamingaw. Para nindot atong komunikasyon. Sige raw panawag sa imo ha.
0: Oh, Steve.
1: Love you.
0: Love you too. Ambing ka diha.

kailangan siya kong kinhawa. Gidoo ko. Basin mauna ni Kiingon, di chiri nga basin magbunga yung gibuat diri ka na ako. Gidoo ko. Unsa wala na ako ning may balala ni mamang papa nga buntis ko. Manguta na bagyo yung kinsaya bahad nga wala man si Steve diri. Mauna ni Uwi Kanlukan, kikabalakan.

0: Bundiska. Oh, Jer. Oh, kabalaka. Di ako. Bisa karong si manhamag pagkasal na ta. Gito ako ni man, Jer. Kadali na ba di mo makadesisyon?
1: Dili ko pare sa mga lalaki nga muli kay og obligasyon. Ako ng anak, nasa mong sabakan, di ba? Lisod po kang Steve, gatuwa si Steve sa naing nasun.
0: Pero si Steve, akong gusto nga maminyoan. Ano na kami mga pangandoy o plado sa iyang pagpauli.
1: Kalimti na ka na? Siguro dili ko kamo ang sa usag-usa. Ngano na hitabok kini ka nato? Ngano natagaan o pabor ang atong panag-uban ni atong higayon?
0: Imo kining gitoyo, plano kini nimo.
1: Buta lang nato, giplano na ako ni. Pero kung dili gyud kita magkadayon, kay kamo ni Steve, na ay mga pagbabag atong higayon na. Mona, kalimti na si Steve. Magigminyo ko kanima.
0: Kino ko.
1: Ay nagunaw na si Steve. Pwede mo siya sultihan. Dili ko mahadlok, dili ko maulaw. Siguro kita gyud. Ang gitagana sa usag-usa, dili ka muna, Steve.
0: Himalaw, sakit para kay Steve.
1: Oo, sakit man.
0: Pero sa unta man, lisod pong siyang mo ang kunanay mong gisambak ka ako man ang anak.
1: Inahalan may balon si Steve. Paibaladan siya.
0: Mahal ako si Steve, Jer.
1: Himalaw ko nga mahal ni mo akong amigo.
0: Pero sa unta man, gito ako. Unsa ka nung pag-intro ng pagpasabot kay Steve?
1: Sultihin na siya diretso. Ay, nagproblemahin mong kaugalingon. Ay, nagproblemahin mong kaugalingon. Ingnan na siya nga makigbulag na ka. Kay nakasala ka. Wana! Bisang sultihan mo, buntis ka sa ako, ah.
0: Sir?
1: Nana ka na, ayaw ka nagpunita ang bata. Kay dako ni mong tulubagon og sala sa Ginoo. Kung nakasala man kita kay Steve. Pero sige, kaingon ko na, dili ka mo ang gitagana sa usag-usa. Kita ang gitagana.
0: Jerry.

0: Sistip dan Hawaka. Hello, Steve.
1: Oh, mahal, kumusta? Apit na. Walo na lang kamulan.
0: Steve?
1: Oh, kasi problema mo rin magdaghilak.
0: Oh, Steve.
1: Kasi problema? Ha?
0: Steve, pasaylo ako.
1: Kaya nga, kasi problema? Kasi may salani mo?
0: Steve, dili na siguro ta magdayod.
1: Tay pa, kasi hindi magdayon.
0: Nakasala ko ka, di ba? Nakasala ko ka, di ba, Steve?
1: Nakasala?
0: Buntis ko ka, Rod.
1: Buntis? Ngarong buntis ka? Ha, Clarice? Ngarong nabuntis ka? Di ba nagpasaligay tang duha? Nga mag-amping ta sa atong gugma? Kinsa yung mahani, anak? Kinsa?
0: Si Jerry.
1: Katraitor ko ninyo.
0: Namerdi kami. Gihagad ko ni Jerry. Nakainom lang, May. Humog na kay ko. Nihapit mi sa yung boarding house kay na daw si Kwao na kwarta. Nag-inom pa kami matod pa mag-washing. Misali ko sa iya kay barkada ka mo, barkada sab kami. Naon sa mga iya mong hilamtan. Wala ko yung dahimo ni Atong Ikayoda. Huwag na ako sa iyong boarding house, lisod kay mo singkit ko. Masalo ako, Steve. Di na ko angay sa iyo, ha?

0: na blanco ko niya itong higayon na Kuya Arn. Naglibog ko kung siya akong buhaton samtang dito ko sa laing nasod. Gusto ko magpakamatay nga para kalimtan ang anasa kong naon na nga sakit kaayaw na naon. Nakauli ko kayo pero wala akong budiritso sa mga sa Manila na lang ko. Kaya dili ko gusto nga makita sa akong barkada nga si Jerry. Kaya base nun sa paimahimo na ako sa iya. Wala ko'y mahima. Nag-istambay ko sa Manila sa pila ka bulan. Huwag dahil may balik ko sa laing nasod. Hantun nga may abot ko sa Misamis Oriental. Dito na lang ko nagpalabay. Wala sa akong mauli sa Cagayan. Dito sab ko sa akong classmate. Sa Balinguan. Mao na nga, hantod karon. Nagpaabot na po sa akong schedule na mabalik na po sa laing nasod. Sa diyang nabati na ako imong programa, nakauna-una ko sa pagtawag niya kanimo. Salamat sa higayon, Kuya Arn, nga nakikinabi ka, diri ka na ako para ma-share na ako akong kaagi. Pamasin nga makahatag ya po ni pagtulunan o makahatag inspirasyon sa uban. Dagan salamat, bininala ko taman ang imong magtatampo, Steve. Dagan salamat, Steve, sa imong sakit usab nga kaagi. Sige lang, Steve. Mao nag-iingon ni Jerry, basin dili ka mo sa usag-usag, gitagana, no? Sila yun. Parehas mo yung demo ni Jerry yung naigusto kay Clarice. Pero ikaw lang ipalabon sa sinugdanan. Pero sila gihapon diya sa ending. Diba? Sakit kayo naon-naon mga higala. Alam ng tigom ni Steve in town nga tong Cinder. Para sa ilang kami nyo ni Clarice. Pero wala. Murag bula nga nahanaw ang tanan ng mga pangandoy. So wala natin tayo mga higala. No? Dagan kayo salamat sa inyong makanunayong suporta. Pinaagi sa inyong pagpaminaw. Ako lang hangyo sa inyo, ayon nyo kalimti at mga product, ha? Manginaot ko nga naa sa inyo mga panimalay para makahatag protection, makahatag mayong benepisyo para sa mayong panglawas. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Coffee Corn Purple, kung kapi na manggaling may gala, Coffee Corn Gold, Coffee Corn Purple. O wag sa atong Turbo Max Coffee nga pangpadugang og energy. Labi na sab sa atong mga liniment nga makahatag tabang sa atong lawas. Labi na gikan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung haplas na manggaling, mga higala, Orion na lang, no? Para sa tibok pamilya. O atangin ninyo ang kaming na ito nga Supremo Herbal Oil. Para gihapon na sa tibok pamilya. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary nga mga bata, mga inahan, at imanay ninyong mga anak, ipatagamtam ninyong pagmahal. Para sa inyong mga anak, ng mga babaeng lalaki, basta elementary pa. Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina. Huwag napon kita yung Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to diha nga nawala ang gana sa pagkaon. Gikan sa 13 anyos, hantod pa hamtong pati teenager, pati gulang. Basta 13 anyos, kung nawala ang gana sa pagkaon, pwede mag Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule. O labi na usap no sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala usap na to diha nga medyo idara na, di nakatagamtamog matusok-tusok sa tiil, magbinhod ang kamutugang tiil. B40 na, ha? Para maalibyuhan na ang inyong problema. Huwag sa dagang health problem ang itiker. Nga itong Mega Car Soft Gel Capsule. Makatabang na kung sa imong balatian. No, sa mga high blood, ako kayo nagtabang, diabetes, uban pa mga problema sa lawas ninyo. Labi na sa mga nanay o tatay, mga senior citizens niya, mga tigulang. Makatabang atong Mega Car Soft Gel Capsule. Nga dilidenta, makabatunog kining pagkalimtaan yun. No? Ang dominosam no sa atong Fairbite Capsule, mahigala ang Fairbite Capsule para sa mahigala sa nato nga week ng dugo, luya, lawas, luspad tanaon, maglipong-lipong, nagamay nga trabaho, daling kapuyod. No? Nindot sa mga bagong nanganak ng mga inahan, mag Fairbite Capsule. Nindot ni siya nga food supplement, kaya nga no, dili sa lasa o taya, dili maghilab inyong tiyan. Fairbite Capsule, mahigala, makatabang diya kaninyo. Daghan kayong salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw ni atong programa. Ang mga panid sa kagahapon, kini si Kuya Arn, ang inyong
1: Doctor
0: Love! Bye-bye, God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana mahitungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Yes, yes, yes. Hello, mayong adlaw na pud ka natong tanan, mga kahigalaan nato ug tanan natong mga suking tigpaminaw. Welcome na pud sa atong inadlawng programa. Kaoban nato kanunay nga ato ang pinalanggang doktora nga si Doktora Choi. O kini yung higala sa kahanginan, no? Si Buttercup. Hello Doktora Choi. Welcome na pud sa atong inadlaw nga programa.
2: Yes, Ma'am Buttercup. Thank you kaayo, no? Og hello sa atong mga listeners. Thank you kaayo sa inyong time sa pagduyog nato sa ato ang program. Og hinaot unta nga naara mo'y makatunan. Di ani sa ato ang paningkamot nga makatabang mi sa inyo ang mga ipamati-mati diha sa inyo ang kalawasan.
1: Yes, Dr. Choi. So kung itong programa, may kalabutan man ni sa panglawas, no? Dapat healthy, Jutta. Kung healthy ta, mas happy, di ba? So, gi-invite nato ang ato ang mga suking tigpaminaw, no, nga mo join sa atong program, magpadala lang mo sa inyong mga messages, no? Diri sa atong hotline, ato hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes, og pwede po sila mag-send sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, D-O-C space C-H-O-I. Atong naka-follow sa unang Facebook account na to, wala na to siya, no? Gi-condemn na to siya, natay bagong Facebook account, mm-hmm. The same ngalan, pero ang picture is naka-brown ko, tapos na ay flowers nga orchid sa likod, then ang kanang kuan cover page is Marshag Sunset nga nagya po'y saying God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. So pwede sila dito mag-send sa ilang mga questions, sa ilang mga pa-shoutout, sa ilang mga positive feedback sa atong products, o kung unsa pa'y kanang gusto nila i-message sa ato regarding sa ilang mga kanang gipamati.
1: Mm-hmm. So mo na gitawag no gipang pamati or mga problema sa kalawasan, arat na mo message na mo, no? Sige. So dirita magsugod ta sa ato ang hotline, ang last 4 digits sa nag-message nato karong adlaw ang ato ang bueno man o nga sender texter sa iya ang 8447 sa 0963. Ingon siya, Doc, good PM. Unsay tambal aning musakit ang likod dayon mo dagan sa kutukuto og tiyan ang kasakit. So ato ang text sender nga gipanganlan siya og Glenn nga taga Kabadbaran City.
2: Yes, no, sakit ang kutukuto. Mm-hmm. Ugya ang dughan, no.
1: Likod po, Dok, mudagan sa kutukuto og tiyan.
2: Mm-hmm. So kasi kasagaran, very common mangu kayo ang ulcer karong panahuna, no? Labi na natay mga pasyente nga mainggan yung mukha o mga prutas, nga mga aslom tamis, no? Sama sa uso karon ang lansones, mangustan, ana, no? Aside ana, mahilig kayo tag mga halang, no? Na mga sinilian, mga kinilaw, mga uso karon nga mga noodles, nga kanang curry or kanang mga Korean noodles, no? O mahilig po tag mga sinuka, no? Kanang kinilaw, di ba? Or kanang mga nilabhawan, ya, itusnob dayon sa suka patis, inana, no? So, ang tendency, Ana, is magka-ulcer ta, no? So, isa na siya sa reason yun na magsakit atong tiyan, which is very common. So, probably, gana, or basi na siya, kanang gitawag na lang ito GERD, no? Or acid reflux na, no nga? Yun siya nga, usahay mo sa kasiyan dughan. Pero kanang nay abdominal pain nga usahay mo abot na sa likod, usahay na siya indikasyon nga na siya ay problem sa abdo, no, or kanang gallbladder. Na ay tendency nga ang kanang na ay mga gallbladder stones, makakuan na siya pain labi na inig makaon bitaw sa lag something fatty, ma'am. Mm-hmm. Dayon kana siya ma-trigger dayon ang ato ang gallbladder to move para magpagawas og abdo, no? And then if ever na ay mga stones sulo sa ilang gallbladder, so mabagid na sa mga kilid-kilid sa ila ang abdo, no? And then ang uban gani ana, peligro kayo nga muung-ung sa mga tubes nga nag-connect sa gallbladder padong sa intestines or padong sa liver, no? Kaya mo man siya namin siya duha ka tubo. Gikan sa liver padong sa gallbladder, napoy sa katubo nga gikan sa gallbladder padong sa atong intestines, no? Haron, if ever magpaga, if ever magkauntag something fatty, so magpagawas ang atong gallbladder og updo padung dito sa ato ang intestines or tinai para makatabang to siyag hilis sa mga fatty foods, no? Pero ang tighimo og updo sa atong lawas ing atong atay ang atong liver, then iya lang dai nang ipundo. So murya may siyag storage lang na siya actually, no? Pero kung medyo mahilig ta mo kaon og fats na mga fatty positions sa ato ang lawas, no, labi na ang atong liver may metabolize sa fats, no, mo precipitate na siya and eventually mag-form na siya kumurang mga stones or gallbladder stones, no? Surely, di ba, ang updo na to may pagka-dark green, no? So, kana mga gallbladder stones, may pagka-dark green po na ang color na nila.
1: Ah.
2: Oo. So, usually, kana may reason kasagaran sa iyang gipamati, no? Pero, sama sa kong gingo, number one, yun ang ulcer. So, pwede siya mainom o something lang sa para sa ulcer siguro. Like mga pantoprazole o omeprazole once a day for mga 2 weeks, no? And then, aluminum magnesium to neutralize. 3 times a day siguro. Pero, kung mag-persist na siya, dapat magpakonsulta siya, no? Magpa-test siya sa H. pylori. Or, best better, siguro nga magpa-ultrasound.
1: Salamat kay Dr. Choi. No? Salamat kay sa imong advice para ni Sir Glenn. Okay, shout out po di ay, no, sa taga Kabadbaran City. Dinha ninyo, Sir Glenn. Shout out kaninyong tanan o salamat sa imong pag-join karon, pupadala sa imong problema diri sa atong programa. Okay.
2: Yes.
1: So Doc, sumpay po na itong kuan Doc, mag-iskot ka mga fats-fats bitaw, no? Mga fatty something. Na ay ito ang texter sender din hing iniingon siya Doc, di sa taga Pulangko siya na kuan, bahin sa Mega Care Doc, wala ako noy sa Pulangko. Nindot ka ning Mega Care kaya para niya sa mga dunay mga medyo diha dunay mga fatty liver o kung sa panang naay mga medyo tambok din ha Doc, no? Maay ni mahilis. Pero wala daw sa Pulangko.
2: Wala. Dapat siguro, inyo ang hangyoon si Ma'am Okopi di ha. Kasi siya may na pharmacy di ang adako, no? Nga magkuan, stocking o omega-3 na to nga Mega Care.
1: Mm-hmm.
2: No? Tagay si Ma'am aning ato ang hotline nga 0909-304-8924. Haron mag-order siya di ha, no? Or, di ba naaman na yung mga servicing, di ba karon ninyo ng mga agents?
1: Doc, oh, so LDR na, ang tawag.
2: Oo, oh, di ba sa mga senior citizen gatherings, naana sila sa gawas, no? Naana sila yung table. So, hangyuan na sila, dili lang sa taga Pulangko, sa uban ng mga areas, nga wala mo'y Mega Care, wala'y B40 sa mga pharmacy dole sa inyo, ah. Hangyuan sila nga kung pwede ba sila mag-stock sa isa sa mga kanang ilado nga pharmacy sa inyong lugar, no? Like sa Pulangko, sa Butika Okupe ba, inana. Ino ninyo sila nga, duulo niya sila si ma'am, tuntag iya, duulo nila, ina magbilin sila o stocks, di ana. Depende na lang sa sabutay ana nila, di ana, no? Sa presyo,
1: okay,
2: or kung an, no? So, si Sir siguro, kung naminaw si Sir ani, basin dapat siguro in every municipality, labi na diri sa Zamboanga del Norte nga kusog kayo ang ato ang mga products, dapat magkuan siya isa ka pharmacy nga partner niya nga bilinan niya, no? Haron, kay akong nabantayan diri sa Zamboanga del Norte, wala tay listahan kung asa available lang ato mga products. Nga unay man ta noon ta di ani, no? So kana siguro mo ay lapses sa kung nakita, no? So haron, ma-promote na siguro o makatilaw sila ani, makasulay sila ani, dapat in every municipality diri sa Zamboanga del Norte, ang distributor mismo mo ay mangita o isa ka pharmacy nga sikat para iyang bilinan.
1: Okay, kung naamang gani Doc, no, sa Pulangko nagduda ko, sure ko nga naa dito kaso lang nahutdan lang dagway tagad, no? Pero kani atong texter sender na asumpay ni siya Doc ang iya ang number, no, 6315-0981 mo ni si Sir Alfo nga 82 years old. Ingon siya din hi Doc nga kuan Doc Choy abang buttercup unsay tambal sa arthritis mo ni kay uso man jud ng arthritis labi na daghang lansunis.
2: Yeah, lansunis, pangustin. Ako bismo pod, no, inigmatan ako. Medyo maka-feel jud ko og sakit sa akong mga joints din. Mahinay-hinay na ni mog use ang imong joints, no. Mawala-wala na pod siya. Pero early morning kasagaran kung wala bitaw ni mo na move, medyo magngulngul jud siya. So number one, good ana unta, maglikay ta og mga pagkaon nga maka uric acid, arthritis or kanang gitawag na to o gouty arthritis, no?
1: Mm-mm.
2: Pero daghan mang klaseng arthritis good, labi na kanang arthritis sa bukog, kanang di na siya mawa. Naalan tayo mga tambal siguro, mga makatabang, mga alendronic once a week, calcium, as needed nga pain reliever, no? Pero once nag-osteoarthritis na manggug ka, nakong tendency ana nga na nagibigil sa imong bukog. So, muna ay pinakalisod kayo nga tambalan ang osteoarthritis, no? So, muna nga kita na sa mga 50s, as much as possible, mag-inom na ta calcium. Kung dili man gani every day, every other day, no? Mag-inom na ta o calcium in our 50s, mababayag mo lalaki, pareha na ta, no? Usually, na protective effect ang estrogen. Pero sa panahon nga mag-menopause na mga babae, wala na siya protective effect sama sa mga lalaki nga mag-osteoarthritis, no? So, muna siya. Labi na sa mga babae, kung nagburos niya, wala inom-inom ang calcium, so mas dali pa sila mag-osteoarthritis arthritis or osteoporosis compared sa mga lalaki. So, sa mga buros diha, dapat mag-calcium supplement yun ka. Sa mga nagpadede diha, dapat mag-calcium supplement yun mo, no? So, mag-inom yun mo calcium tablet, no? Kay kwaon yun na sa milk sa mga bata ang inyo ang calcium sa lawas, no? So, inana na siya. Sa uric acid naman, sad ka to, less eating of the foods nga daghan og uric, like kato sama si imong gingon ni ma'am kana mga prutas nga aslom tamis, mga gininhawaan, liver, intestines, mga fatty foods, no, o ganang mga kuan, mga mani or mga liso, no, mani, liso, batong, munggos kana, o kana mga seafood sama sa kasag, pasayan, mga shells, no, kana sila may rich in uric acid hasta pod ang mga alcoholic beverages, no. So kabantay ka aning mga kusukay mo inom og mga alcoholic beverage, try tisunon sad na sila ang uban gani na anay murag magburot sa ilang tiil ba or sa ilang siko ba or sa ilang tuhod ba og mga uric acid depositions, no. So kana siya, usually kung mag-atake ang arthritis, tagaan na mag-ochisin 3 times a day or more frequent para mawala ang atake. Nig mawala na ang atake or dili na magsakit, ma-maintain na dayon o either allopurinol or febuxostat. Depende lang sa status sa kidney ang preference na mo anang ang mga doctors. No? So, ana, kanang part na gina siya sa pag-control sa diet, pag-maintain sa tambal, kay naman yung mga tao nga uric acid former, no? In fact, may mga studies nga, may mga panalagsa nga kaso nga, ay imong lawas is mag-overproduce og uric acid na even murag na yung mga uric acid stones panggawas imong skin, no? Na may anak nga case presentation sa una nga na pasyente to siya sa Vicente Soto, no? So, na yung mga inana mga genetic na mga abnormalities regarding uric acid kanang production sa lawas, no? So, muna nga nagi mga tao nga uric acid former. So, kung inana ka and then muundang ka sa tambali mo sa uric acid, malamang daghan to siya. Ang uban ana mahimo na yung mga kidney stones. Ang uban ana is madaot ilang kidneys. Mas dali pa kung masigi silang inom o kanang mga pain reliever o mga steroid, no? And not correcting the real problem nga taas ra dito sa uric acid.
1: Salamat kay ana Dr. Choi. So tatay no or Sir Alphon, nadungog na nimong advice ni Dr. Choi. So likay-likay lang kita sa mga ginadili, no? Ang atong tag-asog mga kaya ang uric ng mga pagkaon. So, maura man gina siya dapat, Jud, unta, nga ato ang likayan. Kung malikayan na ito, no? Kung makalikayan lang, Jud, aw. Likayan, taman sa lihay-lihay lang sa agitaan. Labi na ni mo tayo, no, nga, 82 naman po diyang edadok. So, mas dalit na gini matungi din si tatay. So, yun na anak lang.
2: Yes. Mas maayo siguro tayo. Mag-inom ka og B40. Kaya basi na kay mga neuropathy diha. Inom ka og omega-3, mega-care para good source of good cholesterol. And then, makatabang siya nga ang mga atherosclerotic plaque diha sa imong mga ugat. Makuha-kuha, ano? So, mas manindot ang blood perfusion flow sa mga ugat-ugat ni mo, no, sa imong mga blood vessels.
1: Okay. So, mao na to, tay. Salamat kayo sa imo ang pag-appeal karon sa imong pag-message. Dayon, ge-encourage gihapon ka na mo, no, kung naapag kayo mga lain nga gipangbati, no. Message lang gihapon dari, tay. Mao to, ato ang hotline kato imong gimessagean karon. Thank you, kaayo. So, dari na po ta sa ato ang lain nga nag-message, doc. Ang kuanin siya, ang last 4-digit niya siyang cellphone number kay 8268 sa 0952 nga taga Sibugay. Ingon siya dari, good PM doc, unsay tambal angayng imnon kay permi kong kutasan gamayng lihok kapoy nakaayo. Unsa ni siya doc, mura mag naay problema sa kasing-kasing doc.
2: Kasi nga na naman in Anna is either na ay congestive heart failure or na ay kidney problem, no? Mm. So, na sila mga water retention sa lawas, no? Then, usually, ang sobra na nga tubig is magpundo sa imong lungs or sa imong baga, no?
1: Mm-mm.
2: So, ang angay yun niyang buhaton actually is mato siya sa ospital, no? Or magpa-check up siya o internal medicine nga doktor or family medicine ba? Harun ma-work up siya kung ang iya ang problem is either sa heart ba or sa kidneys ba, no? Or basin lang po sa lungs, no? Natay gitawag kanang COPD or chronic obstructive pulmonary disease nga medyo barado ang imong mga arterios diha agi sa mga butanta sa mga karaan nga mga problema like chronic asthma or kanang mga smoker or kanang gitawag na mo og emphysema, no, pwede po na siya nga kanang pink puffer ang tawag ni mga emphysema, no, so pwede po na siya kutasan. Pero number one gyud is kanang either congestive heart failure or renal problem or chronic kidney disease na. So ako maingon sa iya kanang kinahanglan dyan ni siya magpakita as soon as possible og doktor harun matabangan siya kay peligro gyud na atong kasing-kasing or atong kidney nga madaot gyud, no? So dili ta magpadugay-dugay kay magrabian niya siya, no, or critical na niya kaayo ay pa siya mo adto dito na. Usay ka naman ina nga cases ba, no, nga magpadugay-dugay. Usay wala na gyud tay mahimo, no, kay na grabe na ka-damage yung heart ba or grabe na ka-damage yung kidneys, no. So dili man po ta Ginoo nga maka miracle heal ta nga kuan, no. So surely ang ma-offer gyud ana kung kidney disease gyud nga

0: ba ang problem, kidney ba, or mismong sa lungs cute ang problems, unless magpa-check up siya.
1: Okay, so thank you, Ana Doctora Choi. Kaning lugar sa Ipil, daghan mong pong mga kuan dito, mga specialista gani, daghan mong mga hospitals na dagko.
0: Yeah, dool naman gani na sa kuan, di ba? Sabi na, pagadian mo lang dool na na?
1: Dili, Dok. Sa Sibugay, dito, Ipil. Mas dool na siya, papadulong Zamboanga City.
0: Daghan kayo mga kuan specialista dito sa Zamboanga City Medical Center, I think, no? Mm-hmm. So, it's a big city. Murang naampot si Chris mga private hospitals di ana
1: yes,
0: ever.
1: Dok. Dagko mong po, Dok. Bisan diha lang sa Ipil mismo. So, sir, no? Or si Ma'am Bani, thank you kay sa imong pag-message o ginaot nga kanang nadungog ni mo ang advice ni Dr. Che para sa imong hakaroon, no? Okay. Dili na siya basta-basta imong gibati. Labi na ng kutas-kutas sana. Dali na kaingi ka po, no? Nga, gamay raganing liho ka po na kayo. So, pa-check up kita, ha? Alright, so sa mga palangga nato din ha, nga wala pa nagka-message, kay basit maulaw, no, pwede ra mag-message mo, tapos din nato basahon na inyong pangalan, or pwede ra po dili mo mabutag pangalan, basta kay ang inyo ang mga gipangbati sa lawas, inyong ma-share din he, mapadala, mabasa nato sa kahanginan para matambagan ni Dok Choi. Okay, thank you kaayo sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Ug always nga nag-suporta jud sa atong programa. Thank you kaayo ninyong tanan. Nga, naabta naman po ta sa atong oras. So, hantod na po ta sa sunod nga higayon. Kita-kits na po ta. Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kiniyang yung higala sa kahanginan nga si Buttercup. Na always nung pahinumdum ka na atong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
0: Yes, ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Karong umaabot, Oktubre 15 og adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa tersero.

0: blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan o 93.7 Hearts FM Bukidnon 247. I cannot ask for more. But more love songs, please. Well, actually, we're actually at the last quarter of our program. Kasama po si George dito sa Dear Heart. Wednesday, Bispiras. Napakaya pa. Kaya pa, Ugma. Kaya pa siguro yan. Ipon-ipon din, ha? Oh, kay Swildo na ba, Ugma? Just wanna let you know. Also, let's go ahead and go through your text here. Hi to 0159. Uy! Ay, si ano to? Si T-Boss, the Damon Cagadas, dyan sa may Eden Solace in the Hag. Magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. Hi and hello sa mga sweethearts natin dyan. Ang kanilang resto manager na si Sir J. Ambonalos. Sa kanyang fiancé na si Miss Joy Escobedo. Si Jules Caestanio, the Master Baker. Nats Caestanio, the Birit King, si Lingards, the Togits Queen. Then siya, the Mechanic, at si Don Eric Danlag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Diyan naman, sa may Chinky T, si na Miss Jenny, Miss Jenilu, Miss Jensky, si Miss Bonalos, the Chica. Maraming salamat. Also, hi kay Philbox Bonalos at Eric Bonalos. Poblete, dyan sa may Chinky T, Makasandig naman. Hi to Gentrish Magallanes Bonalos ng Andales Initao. At ang Andales, si Miss Angga Magallanes Bonalos and Miss Merlene Ladua. Hi din kay Sir J. Maverick Escobedo Bonalos at sa kanilang baby. Congratulations sa inyong blessing, ha? Grabe, ano? Kaya naman, sabi nga nila, di ba? We always count our blessings. At huwag kalilimutan talaga na laging ipagdasal. And we are about to do that dahil, ala, sweethearts ko, sa mga nag-aabang talaga ng ating pa-blessing, ano? Oh, hindi ko napahintayin pa yan. Narito na, let's go! Abay, eto na nga. The price is rise. Overload na. Hala. Sa mga nag-aabang, eto na, paikuti na natin siya para mamili na tayo ng winner. Let's go ahead and spinning wheel is on the way. Up! Ay, dito tayo napatigil sa numbered barangay. Number barangay. O, akin na yung dropbox natin. Eh, maraming salamat, ha? At ang aking nabunot mula sa ating number barangay. Alam ko, madami nag-aabang talaga. Eto na mula sa, barangay 36. Ang ating winner mula sa barangay 36. Congratulations kay Dante Quijada. Dante Quijada ng Barangay 36. Ikaw ang ating winner. Come on down. Pumunta na dito. 14 days to claim your prize. And dito tayo located 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School sa may Elias Street, Carmen. Ang ating The Prizes Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Let's go! 10 more minutes sa bago mag-alas 3. Ito na mga love songs na sa inyo pa. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
0: 2:51 in the time.
2: 93.7
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Lila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumata akong ingo na ginuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya nga dili ko mabuta siya. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang interregyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umabot sa 180 ang Air Quality Index o AQI sa Cagayan de Oro City batay sa monitoring ng DNR 10 Compound Monitoring Station. Itinuturing ang naturang antas bilang unhealthy for sensitive group kung saan mas nanganganib na makaranas ng epekto sa kalusugan ang mga taong sensitibo sa populasyon sa hangin. Kabilang sa mga grupong dapat mag-ingat ang mga bata, matatanda, at mga individual na may hika o karamdaman sa puso at baga. Pinapayuhan din ang mga nakakaranas ng pag-ubo at hirap sa paghinga na bawasan ang mga aktibidad na maaaring magpalala sa kanilang kondisyon at agad na humingi ng tulong na medikal kung kinakailangan. Samantala, hinikayat ang publiko na manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo tungkol sa kalidad ng hangin at sumunod sa mga paalala ng mga kinauukulan upang mapangalagaan ang kalusugan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Thunder FM kagayante or City 93.7 Thunder FM Buginon. Hey, we get for 10 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Ito na ang aking pagbabali. Ang aking rebound. Sa inyong muli ang inyong si Jason Steele. Hagang 5 o'clock on this very hot. Mainit, ano? O yung hapon natin ng Miyerkules. Aba, kamusta ang sitwasyon ng inyong mga klima dyan? Ng inyong panahon dyan? Sa inyong mga lugar kung saan man kayo nangikinig ngayon. Sa kalakabukin nun ba, napapakinggan pa rin tayo? Siyempre, kanya-kanyang sitwasyon ng klima dyan. Dito sa CDO at sa Misamis Oriental. Igang. Pero hindi ganun katindi ang sikat ng araw, pero igang, no? Hindi mataas, hindi ganun katindi yung sun rays, pero yung pakiramdam, no? Parang kakaiba, no? Yung sobrang parang kapitbahay mo si, ano, si Devil. Parang pakiramdam mo, nasa barangay impyerno ka. Alam mo yun? Di ba? Sa mga nakakaramdam ng ano, sobrang init ng ano, pakiramdam. Di ba? Anyway, sige, ano ba ang inyong mga nararamdaman ngayon? Sama sa inyo na. Mas painitin pa natin ang ating hapon sa pamamagitan ng ating mga music, ha? All you have to know is, you know, be with me and be part of the program. Pag-tags kayo sa akin, just in case ang naminaw na mo karon, madali na magparamdam sa akin ngayong habong ito. Habang naghihintay kayo ng kung sino ang maging sponsor ng inyong mga merienda dyan, isang araw na lang na pag-DDS. Oy, may sweldo na. Okay, madaliin natin ang ating hapon para ugma na dayon. Ay, meron ba ako mananalo ng bugas at groceries, ha? Sino kaya yung mananalo ngayon? Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Sa panayon na sa magpaminaw, mag-commercial break na muna ako pag saglit lang to. Alright, magbabalik natin. More of those hits coming your way. Kaya naman, oy, standby lamang. Kapanatiin, nagiginig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
0: Oras natin, 3:16. Times are brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit.
3: 93.7. Madagway Aldaw. Kini si John Michael T. Binayaw sa NCIP Bukidnon. Nasayod ba kamo nga adunay balaod nga nagpanalipod sa mga kabataan batok sa sayong pagpakasal? Kini ang Republic Act number 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Ubos ni ini nga balaod, silutan ang si bisan kinsang nagplano, nagpasiugda, nagtugot o nagkasal sa mga bata. Ingon man ang hamtong ng mga nakigrelasyon o nakig-ipon isip magtiayon sa usa ka minor de edad. Busa kami sa NCIP Bukidnon padayon nga mag-edukar o magpasabwag sa mga mahinungdanong impormasyon aron maprotektahan ang katungod sa atong mga kabataan. Mahimo kitang baba o mata sa komunidad. Makighiusa, magpahibalo, manalipod.
4: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
5: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtibla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
6: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
7: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1C, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
6: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
1: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM ka kyan the city 93.700 FM ko non hey that's a pagi bigay gani balismo ara saturday ka 30 minutes saturday 3 o'clock ara sa ting chat na fresh katuna go go go sa sunod 27 pesos SRP lang. It also brought to us by Kevin Enterprises where your piso gets more value. Si brother Demson Robles, magandang hapon brother. Maraming salamat ha. Anong merienda dyan? Maghihingalo na ba yung budget? Karaman meron ba talaga mapipiga ha? Parikos daw ng Concalma. Si Ruby, mga taga France. Ano pangalan naman nyo? Beauty Care Salon. Ayun, France Beauty Care Salon dito sa May Carmen. Magandang hapon sa inyo. Thank you sa inyong panginginig ha. Kamusta muli ha? Mga itinis natin sa oras na ito, magandang hapon. Patuloy naman sa pagpapalista ha. Yung mga magme-merienda dyan ngayon, huwag kayo mag-alala, sweldo naman eh. Ugma. Oras naman at saka araw naman ang bayaran o ugma eh. Kaya sige, sipagan nyo ang paglilista. At sa lahat ng mga kakain naman na magpapalista, sipagan nyo na, damihan nyo na. Kasi bukas naman magbabayad kayo. Ang tanong, magbayad ka kaya bukas? Lagi niyong tatandaan para makautrog utang. Aba, bayad muna ulit, ha? Para makautrog. Yung mga sari-sari stores, alam ko, yung mga owners na excited na naman, siyempre pa, nako, mababayaran din sila kahit papaano. Kung hindi naman talaga kaya na pagbabayad, kahit parcel-parcel lang at basta ang halaga, nakakapagbayad ka. Pero kung kaya din lang naman, kasi namumuhunan din yung mga yan. Diba? Lalo-lalo yung mga maliliit na mga sari-sari stores. Paano ang gagawin din ang pagpapaikot ng kanilang mga puhunan kung hindi ka magbabayad? Paano ka makakautang? Pag nagsarayat na lugyan, wala ka na mautangan. Makakala mo, hindi ka makapautangin doon sa kabilang tindahan. Kaya kailangan, kapag na sumweldo ka, papunta ka na agad doon sa tindahang inuutangan mo. Para at least, di ba, hindi siya magsara, hindi siya malugi, hindi siya magsara, may mautangan at mautangan ka. No? Pag nagsara yan, luoy ka. Ay, totoo yan ha, tinuod yun. Ay, congratulations muna yung mga babagitin ko mga pangalan. Ito yung mga nanalo ng bugas at groceries ha. Itong si Jeneline Gaco ng Bunbon. Jeneline Gaco ng Bunbon! Oy, Jeneline Gaco, nakadaugag bugas at groceries, ha? Ganun din si Ricky Bahian. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi at si Dante Quejada ng Barangay 36. Dante Quejada ng Barangay 36. Oy, mga nakadaugag bugas at groceries. Ito pa yung ilan pa sa mga pangalan. Mag-re-announce tayo ngayon para naman ay makapunta sila agad dito. Etong taga Makabalan, Sabara, si Gracia Ocareza. Gracia Ocareza ng Bara Makabala, nakadaugag bugas at groceries. Gracia, ha? Punta ka dito, dali. Eto, ganoon din si Mariata Destan ng Kamamanan. Mariata Destan ng Kamamanan, congratulations, nakadaugag bugas at groceries. Ganoon din si Francis Olapel. Francis Olapel ng Agora, Lapasan, congratulations, nakadaugag bugas at groceries. Reynante Miano, Reynante Miano ng JK Liner Taxi. Congratulations, nakadaugsad ka. At si Menchi Molina ng Consolacion. Menchi Molina, nakadaugsad ka groceries at bugas ha. Ganun din si Bebeth Kawaling ng Agora Lapasan. That's Bebeth Kawaling ng Agora Lapasan. Ali, punta na kayo dito. Makapag-claim kayo ng inyong mga papremyo. 34 minutes after 3, another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Stand by, mga sweethearts. Heart 93.7.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat AXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
7: AXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
8: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
9: With heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the other city, 93.7 Thunder FM, you know, and anytime right now, we get 44 minutes after 3 o'clock. Para sa tig sa atin ng Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Teka muna, good afternoon sa lahat ng mga taga Chinkety. You know, good afternoon, thank you so much for listening. Kumusta kayo lahat dyan? Lalo na yung mga taga... Ano to? Eden Solace Indahag. Yun. O, kamusta po kayo lahat dyan? Sana'y maganda naman ang inyong hapon, ha? O, sa lahat ng mga nagme-merienda dyan. Meow, eh. Nandiyan ka sa loob din ng merienda. Walang bahid ng araw de peligro. Diba? O, sa lahat ng mga motorista natin, sa lahat ng mga drivers natin, magandang hapon po. Kamusta mga gwapo mga taxi drivers? Kamusta naman sa mga pogi-pogi pa rin? Okay, ng mga van drivers going in and out of the city. Maying hapon sa inyo na taran, ha? Merenda na para sa lahat ng mga drivers natin. Sina, walang peligro na araw. Pero peligroso yung kanilang bawat araw. Alam nyo kung bakit? Kasi siyempre, di ba? Nasa kalsada. Hindi natin hawak ang mga nangyayari sa kalsada. Pero may iwasan kapag nag-ingat tayo. Pag nagdahan-dahan tayo. Pero sabi nga, may kasabihan pa rin na kahit na nag-iingat ka, pero yung mga ibang mga drivers naman hindi nag-iingat, ay parang madadamay ka rin. Pero at least, di ba? Ikaw, nasa sarili mo, alam mong nag-iingat ka. Mas okay na yun. Para maging halimbawa ka rin sa iba, kamakamamaya, makita nyo yung hindi nag-iingat. No, nag-amping dyan niya akong kaabay ba? O itong kasalubong ko ba? Hindi mag-amping na sad siya. Diba? Ganun lang yun. Maging mabuti kang halimbawa sa iyong kapwa driver. Right? Ito muna, ang Galas Family na Barangay 17, Burgos din Pilar. Maying hapon sa tanahan. Dati Nicolas. O sa Imerienda niya, kape. Saka si Mami Elaine. They'll just celebrate ang birthday niya sa kanila. 31st birthday sa kanyang anak na si Jenna Lynn Gab Galas. Ayan o, ngayong araw na ito. Happy birthday! Ayan o, salamat ng marami. 3:46 on the clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Still with me, ako po si Jason Steele. Panatiling nagiginig ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Go!
1: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Pobl-

0: 92.7 Thunder FM का ज्ञान दे और सिटी 93.7 Thunder FM के नॉन है वी गाइड 15 आफ्टर 4 o'clock ये रंगा दिखा रहा था और साथ ही साथ इन प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस दिस ब्लॉक पिंक in your area second hour the last hour na the program ng sweethearts palapit tayo na palapit ha malalaman na natin ang mananalo mga kapag-uwi ng bugas at saka groceries last winner natin for today for the Wednesday ha o kamusta naman anong update anong meron ano na nangyayari sa inyong mga bahay ha sigurado ako nagbiprepare ng iba sa inyo syempre di ba maghahapunan na mamaya-maya ng konti lamang so medyo nag-iisip-isip na no, mamalengke ba tayo? Yun ay kung meron pa na budget pampalengke. Pero for sure, ugma, daghan, di ba? For sure, mag-i-stock na naman. Okay, dapat ano, medyo wise tayo eh. Alam natin kung paano natin mapagkakasya. Maliit pa no, malaki, parehas lang din. Oh, kapag yung hawak mong pera, depende lang din kasi sa strategy ng mamalengke yan eh. No? Alam nyo ba yun? Kahit gaano pa kalaki yung hawak mong pera kung hindi ka marunong mamili, wala rin. Oh, unlike dun sa magaling. Magaling pumili ng mga products, ano, mga goods, di ba? Oh, magaling pumili ng mga kailangan lamang. Oh, magaling pumili ng mga tipo bang pagkain na makakaabot ang hanggang another 15 ulit. Pang good for ano, 15 days. Di ba? May mga ganun eh. Magaling din yung mga nanay natin, di ba? Yung mga auntie natin. Yan o. Pero may mga uncle din. Yung mga madalas mamamalengke. Mas kabisado na nila yung ikot dun sa palengke. Sa kabisado na nila yung mga kung anong bibilhin. Di ba? Yan o. Siyempre, shoutout sa natin mga mamis natin. Sa lahat ng mga auntie natin. Ha? Yung mga nasa loob na kanila mga bahay. Nag-iintay na kanila mga estudyante. Mag-isipag-out na rin mula sa eskwelahan. Eh, ano pa nga ba yung mga elementary students? For sure, nasa bahay na yan. Ano pa nga ba? Yung mga mag-uwi yan galing sa mga trabaho ngayon. Hoy, wala pa. Malaki-laki pa yung oras na hihintayin natin bago mag-alasin ko, ha? Parehang tingala nyo, magkaka-steep neck na kayo. Parehang tingala nyo sa oras, tingala nyo sa orasan. Ha? Sige, hangad. Tara ko sarilo. Shoutout muna tayo. Isa, magandang hapon muna. Ang mga tagalapasan, hindi umaabsent dito. Yan, maraming salamat, ha. Maayong hapon, Jason, sabi niya, ito merienda ko, fresh from Garden of Silingan. Ano to, bayabas? Thank you so much, Ati Saysay, sabi ni Ati Fel. Yun, no? Sana all, paprutas-prutas. Di ba, no? Tapos ito, slot niyo mo sa asin, bay? Oh! Solved na. Si Ma'am Rosaline Nieles Lavistre, magandang hapon din. Nabanggit ko na yung mga sari-sari store. Sabi niya, ang sari-sari store, golden rule, ay eto daw, bawal utang ngayon, bukas, at magpakailanman. Mahiya ka na siguro manguta pag may nakasulat na ganyan. Di ba? 19 minutes under 4, another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts, sama na din nanginginig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Hard. 93.7.
2: This is Hard FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Lapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labo jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa kanlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is kada allergy ko magbawas and then di ako magdugay dun sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay kaayo, wala kang problema sa tulog.
2: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
4: Sa matag pamilya. Lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again, the Odyssey City, 93.7 FM, looking on 4:33 at the clock. It's Kevin Joe and Janice and Joseph and Dean. Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go, Sasulin, 27 pesos SRP lang. It also brought to us by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Isang good afternoon. E, teka muna, sina Albert at ang Fuentes and family. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat, nasa may COVID dyan sila. You know? Makataga pa ng 26, si Darwin at ang Terrenal family. Ooh! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw dyan. Dapita, kamusta? Ano merienda dyan? Marami naman nagtitinda dyan, you know? Yung mga luto-luto, ano? Mga maruya, saging. Marami dyan sa Barangay 26. Oo. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Yung mga nanalo ng bugas at groceries, ha? Meron pang isa yata from Barangay 26. Mamaya, i-re-announce natin yung pangalan. Okay? Oras natin. Hey, it is now 4:34. Iba nga, lalabas sa bahay, dadaan sa mga kakalasadahan. Ito na po yung sitwasyon ng ating trapiko sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasaligan natin yan si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, maying hapon. Diyang napita.

0: estudyante dyan sa dalawang private school. So may build up na po. Pababa tayo, Jason, papunta ng isang mall dyan. Ganun, may slow moving na. Kumaliwa tayo, nakadaan tayo ng Macapagal Drive. Pababa ng Macapagal Drive at paakyat, Jason. May kalawagan pa naman. Maliba na lang, Jason, pagdating ng intersection ng Kanituan, yung tinatawag nilang Marlags dyan. May build up na po. Papunta po tayo ulit ng Macapagal Drive, intersection ng Kanituan, papunta ng Bloomingdale. May build up yung paakyat galing kang Macapagal Drive, Jason, papunta ng Kanituan. May build up na po dyan sa intersection yung tinatawag na Marlags. May build up na po yung paakyat. Yung pababa, Jason, may kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo ulit dito sa banda ng Bloomingdale, Ipunan.
1: Ayos! Back to home base. Maraming salamat. Ingat sa magmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, ha? HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
0: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, road traffic, alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, road traffic, alamin.
3: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
4: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na magdinggi, amo siyang di pa-check up. Wala man, di pa-uli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang di pa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og ka nang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghila, kay para sa akong anak mo, mata ko kadlaw, masakit Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Pay Online. Okay, may traffic update tayo ha. Pakinig kayo mabuti. Sa may Luyong, Bonbon, Opol, heavy traffic. Naibangga, tatlo ka vehicles daw ang involved na ay nako po. Ay, ay, ay. Tatlong vehicle daw ang involved dito sa traffic na ito. At aksidente, nako. Talaga naman, oh. Maraming salamat, Gina Ravida, sa iyong update. Ay, mag-ingat po. Kasasabi ko pa lamang kanina. Mag-ingat sa lahat ng mga drivers, ha. O, sa inyong pagdadrive. Di bali ng medyo hinay ugdagan. Basta surbol na makauwi tayo sa ating mga pamilya. 4:49! Para sa, para mamigay tayo ng bugas at groceries. Ito na, ha. Pakinggang mabuti. Ay, ito na nga. Ruleta! Pili na saan tayo bubunot ng ating last winner. Ang ating studio ay matatagpuan pa rin sa may FICO Admin Building, Pamayta Boulevard, Carmanila, ya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Barangay Makasanding! Mga taga Makasanding, paminaw, bunot! Ay nakasulat ay Makasanding. Ang pangalan ng nanalo o nakadaog ng bugas at groceries mula sa may Makasanding, Bergilio Tiempo Jr. Na tiempohan dyan ni mo. Bergilio Tiempo Jr. na Barangay Makasanding. Congratulations. Ganito kay Dante Quijada na Barangay 36. Dante Quijada ng Barangay 36. Kay Ricky Bahian ng Dukmon Taxi. Ricky, congratulations! Jennering Gango ng Bonbon. Jennering Gango ng Bonbon. Yan po yung mga nanalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Bring your valid IDs para mag-claim ang inyong mga papremyo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 10 more before 5 o'clock. Stand by, Gabon, sweethearts.
1: 3.7 FM. Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kun TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ and ultrasound, eye check-up ug basic eye screening nga moakomodar og 250 patients per day. First come, first serve basis. Visual acuity, basic eye assessment ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses. Dental services nga moakomodar og 70 patients per day. First come, first serve basis. Dental examination, tooth extraction, fluoride application ug uban pa. Sa makausab, first come, first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga mosunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Og Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Dari 2.700 FM kegiatan di ori seri dari 3.700 FM Pukinon. Isang minuto bago sumamit ang alas 5 ng hapon. O traffic daw dyan sa may Kugman Tugusa. Galing kay HBG Noel. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Maraming salamat. Oy! We only got 72 days left. Pasko na.
1: Hard FM plays the tune of the Christmas season.
0: Kita-kits bukas mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM ang

0: Ang atong topic karon bahin sa mga strategiya aron ma-maintain ang usa ka healthy relationship. Healthy relationship meaning happy life. Ang himsog nga relasyon nagpasabot na siya og himsog nga panglawas og malipayon nga kinabuhi. Kung naakay malipayon nga kinabuhi og himsog nga panglawas og himsog nga relasyon, mutaas ang imong kinabuhi. Muabot og 100 kapin sumala sa pagtuon. Kung gusto ka mutaas ang imong kinabuhi, dapat di ay happy ka. Naakay healthy relationship. Ilailaho nato mga pinangga unsa ang healthy relationship. Og at the same time unsa mga strategies para ma-maintain nato ni siya. Sa tanang aspeto sa tong kinabuhi, labi na sa kaminyoon or sa relasyon, kailangan nato og strategy. Ang strategy, part ni siya sa plano. O kung naakay strategy, maunay tinuod nga naakay plano unsaon nimo pagpahimsog ang imuhang relasyon. Daghan kaayong wala makasabot aning plano versus pangandoy or wish. So ang atong pangandoy o banan og plano, ang atong plano, i-detalye nato diha sa atong mga strategies. Number one, prioritize communication. Mayon ganit ang communication mga pinangga, ang inyong komunikasyon, tinguhaon sa matag-usa, isipon og himuong katungdanan og responsibilidad kung unsaon nga dili maputol ang pagsinabtanay. Namoy time sa panag-inistoryahanay, napod moy time nga mahibalo unsay mga panginahanglan sa usag-usa. Mayon tag prioritize communication, make time for regular, meaningful conversations. Kining time for regular conversations, sagad ma-apply na to ni sa lamisa, no? Kay diha ta mag Doc Bruce mag-tapok tanan, himua nga ang lamisa pinaka-happy. Dili kay nag-abot mo diha, mag-storya nun ta mo, ayaw mag-hisgot og problema, ayaw mag-hisgot og mga negatibo, panghinaway, pangasaba, ayaw sa lamisa pinangga. Ang lamisa, pinaka-healthy na siya, pinaka-happy nga panahon. Pwede pod, dili lang sa lamisa ang mahimong regular communication. Importante pod nga every morning, i-practice na nato nga di na ta magmugot, kinahanglan, ipakita nato ang smile, ang pag-hugs nato, kinahanglan with tone of voice nga dili flat. Mingon ta, good morning. Dili dapat good morning. I love you. O kung dili, I love you. Og usa pa, matag pamilya dapat kabaluta morning and evening family worship. Tibuok panimalay, magtuo na gyud og pag-ampo ngadto sa Dios. Naagyud tay giila nga Dios or Creator nga naghimo sa langit, sa yuta, sa dagat, sa tuboran, sa tubig, naghatag sa atong kinabuhi, naghatag sa ginhawa, kahayag. Dapat i-practice po nato maging grateful ta, pasalamat ta. Ang family worship sa tibuok panimalay, bonding ni siya sa family. Mag-inampo ay ang pamilya. At the same time, sa communication, importante ang pagpaminaw actively and empathetically. Na gani mo gusto makistorya ni mo, ayaw pag cellphone. Tagaan ganyan mong attention ang imuhang kaistorya. O labi na, empathetically. From the word empathy, naakay abilidad sa pagsabot o mubati ka sa pagbati sa uban. Kung masayop gani ang kauban ni mo sa balay, dili maayo nga imo siyang singkahan, hukman dayon, tulisokon dayon, awayon dayon. Kung naakay empathy, imong sabton una o mabati una, hinumdumi nga ikaw pod o ako masayop pod. Sa daghang pamaagi, masayop ta. So magtuon ta nga walay singkahanay, walay lalis kaayo diha sa panimalay. Maunay dali makatiguang.
1: No, tinood yun na Doc Bryno nga dapat i-priority yun na to ang communication. Pero ang pinakamusubo ni Doc Bry tungod sa atong panahon karon, panahon sa panagkaon, diha na unta magka-istorya o taas-taas, mukaon tuod pero dalon ang plato dito sa sala, magtanog TV, o niya ang isa, dalon ang pagkaon ato sa kwarto, kay mag-text-text sa cellphone. Ikaduha Doc Bry, no, kining gitawag o show appreciation. Kining pagpakita sa pagpasalamat. Showing appreciation, diha sa ato ang pamilya, mahimo na to sa daghan nga mga paagi. Number one, express your feelings, no? Imuhang sultian siya nga, uy, nindot yun kay imong gihimo. Imong sultian siya, I love you. Kini, imong sultian siya, I miss you. kining mga verbal affirmations. Dako kay ni ang kahimuan sa pagpadayag sa atong pagbati ngadto nila. Ay kaduha mapadayag nato ang atong pagpasalamat o atong pagbati ngadto sulod sa atong pamilya pinaagi sa little acts of kindness. Sama nining paghatag kanila og tubig, pagbilin og mga sweet notes, no? Salamat kayo sa imong gihimo.
0: That is unsaon pagpalipay sa kauban.
1: Unsa pa? Imuhang i-surprise siya o i-surprise sila ang imo pamilya sa ilahang paborito o ganahan kay nilang nga buhaton.
0: Ibig sabihin Doc Bruce, dapat na po tayo once a week nga date, no? Labi na sa mga nag-asawa. Labi na mag-recreation sa mga tibog panimalay.
1: Yes, na nagitawag o quality time. Mo nagitawag quality time, Doc Bruce, no? Mo gastog yung ka paghatag o panahon nga maghimo yun mong o mga activities nga kamo na-enjoy. Pagligo o pag-walking.
0: Pero sagad man, Doc Bruce, sa mga amahan, agoy, mag-inim nanay man. Kada Domingos gabi, Sabados gabi, inim nanay, hubog, unya sa puton kaayo, dool sa away, unya daghang nagasto, purdoy. Daghang pang sakit. Whereas, kanang recreation i-apply na to, unta, i-appeal na to uban sa tong mga panimalay o kung barkada ban, dili unta katong makaguba sa lawas. Kay may yung tag-recreation, quality time, kanang makapa-healthy. Dili itong makapa-hubog nga magmaoy, dahang kwarta na wala, mukreate og sakit.
1: O kining quality time, mas maayo nga atong igasto diha gyud sa atong pamilya kaysa atong barkada.
0: Ang mga amahan po na to, mga ginikanan, kita nga ginikanan, kita nga mga bana or asawa, dapat dili ta entitled. Kumanogo ta sa itong mga anak na agipalihog. Kunya, dili ta hari-harion, firm ta, ligon ta, may pagkastrikto, pero gentle, full of kindness. Murag sabon pang lababa, epektibo mo pawala sa mga mansa, pero gentle, kaayo sa itong mga kamot, nindot sa itong mga kamot, hamis ang itong mga kamot. Unsaon na lang ang bata kung di gyud mo to, Doc Bruce?
1: Problema gyud bitaw tinuod ni kung ang atong mga bata, Doc Bray, gahay kay ulo, Doc Bray, no? Usa sa mga rason niya na nganong ang mga bata gahay ulo tungod kay naana sila sa ilang gitawag developmental stage. Nga ang mga kabataan, labi na og kining mga bayong-bayong niana nga mga stage, ilahag yung ipa-assert ang ilang pagka-independent nga normal part sa ilang development. Ikaduha, naapoy personality sa mga bata nga gahay on gyud sila og mga ulo. Ikatulo, na kopya po ni sa ilahang palibot. Okay. Labinas ng mga barkada. Nga ikaupat, Doc Brian, nga nung gahig ulo ning bata, tungod siya nag-seek siyag attention. Basig, wala na kay attention
0: wala
1: niya.
0: Wala siya insaktong attention.
1: O niya, ikalima, kining labi na ang ginikanan og authoritarian siya.
0: Kana laging sigigsing ka lagi. Dali masuko sa puton nga ginikanan, dili din na siya maayo nga karakter or kinaiya.
1: Kaya mudako na sila, Doc Bray, moingon sa mugahi lang niya kung bukog na ko. Sukol na siya o mulayas. No?
0: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungang ESL Makabuhay Plus Capsule.
4: Ako si Luciana Merto Apilar, nagakuyo sa Sitio Kadupi, Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. Ako nagsugod og gamit aning ESL Makabuhay Capsule na ay nag-introduce sa ako akong kumare. Ipalit ko usa ka pad. Nindot man akong paminaw. Dili ko batiod og kakapoy. Abtik akong lawas. Maa kanunay ako kadasig. Buad ko sa uma buntag sayo. Kondisyon na kayo akong lawas. Apan, usa mama hawa na kainom na daag, EXL Makabuhay Capsule, kaduha sa Osaka Adlaw na kong inom. Inindot yun ang paminaw na to sa atong lawas. O tanawa ko, 76, abtik pa kaayo. Nakasalamat sa EXL Makabuhay Capsule.
5: Halina't magmakabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Kaya, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Ato ning gitapik, Doc Bruce, no, kay daghan kitag mga pasyente nga moingon gyud sila na stress kay ko sa kong balay, Doc, na stress ko kauban sa kong balay, mga apo, mga anak, bana or asawa or ginikanan ba. Mao ni hinungdan sa daghang mga sakit karon ang stress. Mao na pag di naton ma-manage, dili dapat likayan ang stress. Kung ang bata mo hinungdan si mong stress, magtuon ka unsaon pagdeal nimo ang imong mga bata. Tun-i ang strategy, tun-an ang strategies.
1: Okay, kasagaran mong God, kung ingno ni mong bata nga gahe kay kag ulo, mabutang lagi na siyang ulo, Dok Bray, nga gahe yun kay na siyang ulo. Muna nga dili yun ta mo sulti o mga negatibo nga mga pulong kay kung unsa ang ato ang ginasulti, ilahan ng maadaptar. No, ikaduha po niini, kanyang gitawag og model behavior. I-demonstrate nga to sa ilaha, demonstrate the behavior want to see in your child. Unsa ang gusto na itong behavior nga mapakita, ilahang mapakita, kinahanglan nga mapakita una ni sa tua. Unsaon man pag-diffuse kung naay tension, Doc Bray, so kinahanglan nga, morespanta nila sa patience and calmness.
0: Sa uban pa nga pag-gastorya, Doc Bruce, ang tabanog mulupad lang kung gisugat siya sa hangin. Kung walay hangin misugat, di makalupad.
1: No, ang Bible nag-ingon nga, ang sakit nga mapulong o hait nga mapulong makapapukaw sa kasuko.
0: So ang sekreto, Doc Bruce, na ganigahig ulo, ang solusyon dili ang singka, dili ang sigag mata, dili ang bagtulisok, o dili number one ang bunal. Pareha lagi sa tabanog, ayaw gyud siya sugata o kusog nga hangin. Dapat kalma ang hangin, kalma nga surroundings, di gyud kalupad, di gyud mangusog ang tabanog. But pasabot ang pagdisiplina, ang pagmatuto sa itong mga bata, pinaagi sa gugma, sakripisyo, pagmaymay, ihimplo. Og napoy pagpasabot kung kanus-ani mo siya bunalan. Ato nang itapik next time, mga pinangga, nga kailangan po bunalan ang bata. Kung nakita nato nga pwede pang bunalan. Ato nang maisgutan karon ang proseso kanus-a pwede bunalan ang bata. Pero dili yun na pinaka-solusyon ang pagbunal. Pinaka-first solution ang pagbunal. Kung maabot ta sa time nga pagbunal, dapat mabati sa bata nga ang imong pagbunal tungod kay gihigugma nimo sila. No? Kuyaw na siya nga kamatuoran or discipline. Nibunal ka o niya gugma ang ilahang mabati. Kana, assignment nato na pinangga. Ha? Ato anang maisgutan pohon. Mahatag og example, isa ka adlaw, gibunalan na ako akong bata, pero imbis nga mupalayo sa kuwa, after sa bunal, uy, gigakos ko niya hinoon. Og nangayo siya, sorry. Kay base sa research, ang hinungdan nga nung labad kay ulo ang mga bata, gahig ulo ang mga bata, tungod kay nakita nila og nabati nila na dili kasaligan nila ang ilang mga ginikanan. Aba, duty and responsibility sa ginikanan sa pagpakita, pagpabati sa gugma o dapat kasaligan ta sa atong mga bata. Pag ang imong mga bata, mas gugmahan pa nila, mas ganahan pa sila mutambay sa gawas kaysa inyong balay, kana, questionable na kaayo. Questionable nga kita mga ginikanan, giunsa nato paggamit ang atong panahon, ang ato ang mga pribilehiyo nga matabangan nato atong mga bata, ang ato ang panimalay nga maligon unta. Apan nganong wala maligon, giunsa nato paggamit atong panahon. Kana nga mga pangutana, kita'y makatubagan na mga pinangga. Ang atong topic, nag-isigot ang mga strategies aron nga mahimsog ang atong mga relasyon nga maoy susi na kita mahimong himsog o magmalipayon o mutaas ang atong kinabuhi. Duol sa panalangin sa Dios, mahimutang panalangin sa atong mga silingan, mahimutang panalangin diya sa buhat sa Ginoo. Dili kay nahimutang galamiton sa yawa, no? Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, labi na maggabi sa di pa matulog or human panihapon. Daghan kaayong di katulog tungod kay nasubrahag trabaho, na over fatigue, sakit kay lang kalawasan tungod sa trabaho tibok adlaw, og daghan pod sa di katulog tungod sa mga problema sa relasyon. Di ka nag-away, nihuot ang dughan, kana maglisod nagtulog. Inumi og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede isa, pwede pod duha capsule, human panihapon or sa dili pa matulog. Kung taas ta og BP, pwede masabay sa inyong mga maintenance. Tagailag duha ka gap, duha ka oras na gap sa inyong synthetic maintenance. Unya, ayha mo moinom sa mga supplement, especially sa EXL Makabuhay Plus herbal capsule. Aron layo ta sa pag-atake sa kasing-kasing. Nganong layo ta sa atake sa kasing-kasing kung mag-inom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule? Una mo nourish sa atong system. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule specialist sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga digestive system, sa atong atay, sa atong kidney. Mauna nga mulami ang atong pagtulog pag makainom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Atong mabantayan nga ang kusog mohagok, maghinahinay nagkawala ang ilahang paghagok. Ang huot sa dughan, ang pingot sa ilong, hinahinay nang mawala. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang pudnisya sa atong mga atay. Nga ang atong atay makalimpyo pag-ayo sa iyang kaugalingon. Ug usa sa mga hinungdan maghanap ang atong mata, bugat ang atong mga abaga kung hugaw ang atong mga atay. Mailhan pud nimo nga hugaw imo atay kay dali ka malipong-lipong, maglisod kag tulog, walay gana ikaon. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na nga pila ka mga gabii nakakaon jud ka bisag isda, labi na karne, kana dugay kana sila pang tunawon. Mo create na sila og hangin-hangin sa imong tiyan. Pag maghangin-hangin imong tiyan, ilhanan na siya, wala ka matunawan pag-ayo, taas ang imong inflamasyon sa imong lawas. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na sa mga kusog mohagok, huot sa dughan, di katulog tarong, saputon kaayo, kanang mga saputon kulang managtulog, kanang mga dili kaayo ganahan mo basa mo tuon, kulang tulog. Clog up ang mga kaugatan, especially ang daloy sa dugo paingon sa tong ulo, medyo problemado. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka suplemento na natural na anti-stress formula nga makat tabang sa mga stressful nga mga adlaw nga inig kagabi, mag-inom gyud ta aron inig mata sa buntag, hayahay ang paminaw. Bisag wa kay gibati mga pinangga, inom na daan og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi or dayon tulog aron mabatunan kanunay sa panglawas ang kapiskay. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Maayong

0: maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL. Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Ann, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
0: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infection. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Basta healthy, happy!
7: Magbili ng tagkasabihan, mga pinanga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A healthy relationship is one in which love enriches you, not imprisons you. Unsa daw? Ang usa ka himsog nga relasyon, anay gugma, anay love nga nagapahimsog, naga-nourish kanimo, nagapalig-on nimo, dili nagapriso nimo. O ayan, dapat mo na pinaka-goal na to matag-usa, matag-adlaw. Unsao na to nga ang matag-panimalay na to, ba nag-asawa, ba nahantod sa mga anak, nga ang atong relasyon kanila, ilang mabati, nga gipahimsog na to sila o dili gigapos na to sila. Muna atong tunaan matag-adlaw. Muna importante, nga kini atong kinabuhi, masabta na to, nga ang kinabuhi na to, pagtuon ni siya, wa mahuman ang ato ang duties and responsibilities panahon nga mi-graduate ang ato ang mga anak. Ang relationship, wa mahuman panahon human at agkasal. O dili, panahon human magkasal, diha panagsugod ang tinuod nga gugma. Diha makita pinanga, panahon na sa mga kawaladon, mga balatian, mga challenges, mga pagsabot sa itong mga kinaiya, mga batasan, para nga di ta masulod ana, nga di ta magmahay-mahay, dapat naana siya'y pag-ampo insakto, nga giyahan ka sa Ginoo, mangayo ka og grasya, mga ikag-guide, magbasa ka. No? Ato nang matunan pohon, kung saan po pagpili sa tuang mahimong bana, mahimong asawa, naana pinangga, ato nang tunan pohon. So importante nga matag-adlaw, tunaan nato unsaon nato pagpahimsog ang atoang panimalay, ang atong mga anak, ang atong banag-asawa, unsay mahatag nimo, unsay matabang nimo, og dili unsay makuha lang nimo anang relasyon na. More kun unsay mahatag.
8: Ang atong Word of God makita sa Proverbs 18 verse 21. Nagingon din nino, death and life are in the power of the tongue. No? Kamatayon o kinabuhi, anaa diya gahum sa dila. Kun kita muhatag o negatibo nga mapulong, muhatag kinig kamatayon. Sama sa harsh o critical nga mapulong, can damage a child's self-worth and confidence. No, muhatag kini pagdaot sa ilahang bilih o sa ilahang kumpiyansa sa ilahang kaugalingon. Ang negatibo nga pulong diha sa tuang pamilya nga isumbat, mupapfeel kini nga to kanila nga wala sila gigugma o muimpak kini diha sa ilahang emotional well-being. Unsa pa nga ang kini pulong muhatag o kamatayon? Ang constant criticism muhatod sa pag-give up sulod sa tong panimalay o ma-discourage sila. Unya ang negative nga mga pulong sumala din ni mohatag kamatayon tungod kay kini mo promote og negative behavior og ang negative nga mga pulong mo create kinig distance and mistrust between sa sulod sa panimalay. Ato hinumduman nga ang mga pulong ana ay powerful impact ang Biblia nagtugan. Ato hinumduman nga kamatayon og kinabuhi anaa diha sa gahom sa atong dila.
7: So di basta-basta ang pulong abi nato nga sayon ra kay gamiton natong pulong nga wa ra ni idakong epekto naa day pinangga kay ang pulong sa Ginoo nagsulti nga ang pulong nato nay gahom kinabuhi og kamatayon. Kung gamiton nimo sa negatibo ang pulong, dakong kaguba. Pero kung gamiton nimo na siya sa pagpadasig, pagmaymay, pailob, kalinaw ang mupatigbabaw. Happy ka kay malinawon man ta. So practice sa gibinangga nga makapahimo natog himsog og labi na magtuon kada adlaw di pa ulahi nga magtuon samtang buhi pa kita mga binangga.
6: Basta healthy, happy.
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: Trasureka.
1: Hoy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka nato. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukhaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pawa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 5:35.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 o Adjust 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis.

0: Heart FM Time. It is now 5:54.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:33.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na dyan, agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao, kay pertik yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko, nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip-sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa kausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa kong ulo. Nida ko na din siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan na akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi,

0: Moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: with heart.
1: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drug stores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig
4: ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan.
2: Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na
0: ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
4: patotoo,
0: karanasan,
4: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na
4: ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
4: Kuya Boy!
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre, hatid yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Bukas na ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag na po sa ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan ngayon na.

0: At syempre pa mga kaibigan, tayo po yung napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Kinukumusta natin yung ating po naman mga kababayan na nakatutok na po sa atin sa buong Pilipinas sa mga oras pong ito na nakaandamay po naman sa ating programa. Yung lahat po naman ng mga inaabot po naman ng ating po naman programa. Mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Rojas. Hello po naman sa kanilang lahat. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Bay.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila? Hello? Hello po? Hello, nanay? Nanay? Nawala. Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623. Ay, yung mga nakikinig din po sa atin dyan po naman sa Batangas. Dyan po sa Radyo Totoo Batangas. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin. Maraming salamat po naman. And dyan po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin sa FMR Comsur. Dyan po sa 94.5.

Ganun din mga kaibigan, dyan po naman sa Radyo Serbisyo DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po naman mga kaagapay sa kalusugan ng mga stasyon ng radyo sa buong Pilipinas po naman. Hello po naman sa kanilang lahat dyan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay, pangalan.
1: Wala naman.
0: Hello po. Hello? Hello po. Naputol. Bakit kaya napuputol?

0: Tawag po ngayon, mga kaibigan, 0969-226-9623, another caller on the line. Hello? Hello po?
1: K-Boy.
0: Hello po?
1: Hello, boy.
0: Yes po, sino po sila? Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Si Bonifacio Balsiro, tumawag sa iyo noon, wala. Pumunta, inutusan ko yung anak ko dun sa Ilagan, wala daw ng stock na, marami daw bibili dun.
0: Ilagan Isabela, tama po, tatay?
1: Okay, K-Farmacia Ilagan.
0: Naubusan po doon, wala daw po ng ating rice coffee doon sa Ilagan.
1: O wala na daw, stock eh, nagpabili na ako ng 5 box lang sana.
0: Opo, sa Ilagan.
1: Inutusan ko yung anak ko.
0: Wala daw po
1: naubusan daw.
0: Naubusan sa Ilagan, Isabela. Tatay, ilang butika po yung pinuntahan? Farmasya Ilagan lang po ba yung pinuntahan?
1: Tanungin nyo kung saan ba ang pwede pa dyan sa farmasya sa Ilagan kape. Lalo na yung pinuntahan nila, iba naman daw ang coffee na ikwan nila, maraming gugulay daw yung pinapakita.
0: Tatay, meron din po kasi sa Farmasya Aves, RS Drugstore, RNM Pharmacy, 4J's Pharmacy, WTC Doctors Drugstore, Excel AQ Pharmacy. Yun po yung dyan po sa Ilagan City, mabibilhan ng ating rice coffee, hindi lang po doon sa Farmasya Ilagan. Kung halimbawa po

0: ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, tatay, para masabihan po natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Ilagan. Okay po.
1: Kasi yung mga, yung nagtatanong sa akin dito, sa San Mariano, tinatanong nila sa akin kung nakabili na ako.
0: Oo.
1: wala pa kagawa dahil talagang wala dito.
0: Opo, sige po, tatay. Sabihin niyo po doon sa inutusan po ninyo na doon po sa Ilagan, ipagtanong-tanong po sa lahat ng mga butika para sure tayo na lahat po yon ay kumbaga matanong para malaman po natin kung talagang naubusan na lahat na ba na mga butika ay napuntahan, para kung sakali po talagang wala, naubusan na talaga, babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Gagawan po yan ng paraan.
1: Dito sa San Mariano, saan? Wala pa sa amin.
0: Saan po dyan sa inyo, San Mariano, Isabela?
1: Sa sentro.
0: San Mariano. Tama po yung pangalan, San Mariano?
1: Okay. San Mariano, Isabela.
0: San Mariano, Isabela. Hindi po Ilagan. Iba naman yung Ilagan.
1: Hindi. Inutusan ko lang yung anak ko dun sa Ilagan.
0: Ah, okay po. Diyan po sa inyo, San Mariano, Isabela. May mga butika po ba dyan sa inyo? May mga butika po dyan sa inyo, tatay?
1: Ang daming butika dito, ha? Ivan. Okay. Ang daming butika dito sa amin.
0: San Mariano. Wait lang po, tatay. Titingnan natin kung ang mga nandito po, Gamo, Nagilian, Reyna Mercedes, Ramon, Tamawini, Santiago City, Jones, Ilagan, Itiagi, Cordon, Kawayan, Kawayan City, Kabagan, Kabatuan, Alicia.
1: Wala pa sa amin dito sa San Mariano.
0: Sige po, hayaan po ninyo, tatay, at babanggitin po natin itong San Mariano ulit na wala pa po ng ating rice coffee para sakali na magawan po ng paraan at gagawan po panigurado ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo para hindi na kayo kailangan pang pumunta pa po ng Ilagan.
1: Oo nga. Tinatanong nga nila yung meron okay. Na ba yung sinasabing rice coffee dyan sa butika natin? Sabi nila nung wala pa. Kung dami sana kami pumili.
0: Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. At masasabihin po natin sa ating po namang deliveries, tatay.
1: Sa San Mariano, Isabela, ha?
0: Okay po, tatay. Noted po. Salamat po. Salamat. Okay po. Noted po yun.
1: Sige, sige. Tawag ako ulit. Sakali nakabili yung nanak ko sa Ilagan.
0: Opo. Kung makabili, or halimbawa makabili po, may nabili, tawagan niyo po ako. Kung wala namang nabili, tawagan niyo pa rin po ako.
1: Sige. Maraming salamat, Kuya Bo.
0: Maraming salamat po, Tatay Bonifacio. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
1: God bless din sa iyo.
0: Maraming salamat po. Apo, salamat. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. At din syempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Joseph Dumlao po.
0: Jonald, tama?
1: Joseph po, Joseph.
0: Ah, Joseph. Okay, Joseph. Taga saan si Sir Joseph?
1: San Mateo Isabela po.
0: San Mateo Isabela?
1: Opo.
0: Okay po, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Joseph?
1: 50 po.
0: 50, okay. Tatay, Tatay Joseph, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa nga po. Hindi po alam kung saan bibili. Wala naman po dito sa butika dito sa San Mateo po.
0: Wala pa po dyan sa San Mateo. Opo. Ang mga meron po sa Isabela, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan City, Cordon, Etsage, Ilagan City, Jones,

0: Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Nagilian, Gamo. Saan po kayo malapit, tatay?
1: Tagalog po. Kailan po di ako makapunta?
0: Saan po? Saan po kayo malapit?
1: Ramon.
0: Sa Ramon. Opo. Pero, mga ilang oras yung biyahe galing po dyan sa inyo?
1: 30 minutes lang po siguro.
0: 30 minutes lang naman. Oh, so... pero hindi kayo makaalis.
1: Hindi ako makaalis po kasi na-stroke po ako.
0: Ah, na-stroke po kayo?
1: Hindi po ako makalakad.
0: Okay po. Pakunti-kunti lang. Okay po. Anyway, tatay, sige po. Hayaan po ninyo. Pero kung may mauutusan po kayo, tatay, pwede naman. Diyan po sa Ramon, babanggitin ko na rin para sakali po. Sakali po na... Ha?
1: Wala naman po kung mga tausan. Dalawa lang kami na nanay ko.
0: Ah, dalawa lang po kayo dyan. Opo. Sige po. Sige. Anyway, tatay, Joseph, ganito na lang. Sasabihin ko po ito sa ating po naman mga deliveries para magawan po ng paraan, malagyan po dyan sa inyo. Diyan po sa San Mateo ng ating po namang rice coffee. Babalita ko po ito sa ating po namang mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo ng ating produkto, tatay.
1: Opo, opo.
0: Okay. Sige po. Tapos balitaan nyo na lang po ako, tatay Joseph, kung meron na, kapag may nabili na po kayo, tawagan nyo po ako muli. Okay po?
1: Opo, kaya po.
0: Maraming salamat po, tatay Joseph. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay.
1: Okay, boy.
0: Opo. Salamat po.
1: Salamat po din, kaya boy.
0: Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan all the way from San Mateo, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela. Ay, po'y napapakinggan dyan po sa 98.3 1FM Lucena. Maraming salamat yung mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Lucena City. At ganun din po sa Radyo Bandera Katarman. Yung mga nakikinig po sa atin dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Sana po naman ay lahat na po tayo ay nakaiinom na ng ating po namang rice coffee. Ganun din po dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga inaabot po naman ng signal dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po sa inyo. And dyan po sa Kawayan City, Isabela. Yung lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin sa Isabela, maraming salamat! DWDYAM 1107 kHz, Kawayan City, Isabela. At napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio app, sabi ni Sir Edison Paula Fox. And likewise... Nakaantabay din sa ating po namang Facebook Live si Sir Giancarlo Peralta all the way from Jones, Isabela. And likewise si Sisa Compass Rimando Ramos. Sige po, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan po tayo. Dito po naman sa ating palatutunan. Itawag niyo po ang inyong mga kwento. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan mga kaibigan.

Siyempre pa, available na rin po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa lahat din po ng mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. At pwedeng-pwede na po kayong magsimulang uminom po nito, mga kaibigan. Ano po? Sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap po ng ating 25-in-1 na sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto. Kailangan lang po na simulan natin at araw-arawin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Itawag na dito po sa ating baladutunan.

0: Tawag na po mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hi, sir. Ako po si Altom po, pangalan ko.
0: Ano po?
1: Altom.
0: Alfon.
1: Altom.
0: Altom.
1: Yes.
0: Okay, taga saan po si Altom?
1: Taga Angadanan po ako.
0: Agadanan, tama?
1: Opo, Angadanan, Isabela.
0: Ah, Isabela. Ano pong pangalan ng lugar? Ano pong pangalan ng lugar?
1: Angadanan, Isabela.
0: Angadanan. Angadanan. Yeah. Okay po, Isabela. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tate Altom?
1: Kon po. 38 na po ako.
0: 38. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Gusto, ayun nga po, ang gusto ko po sanang alamin kung kung po kung legit yung andun sa may Shopee.
0: Basta po, Sir Altom, ganito. Legit naman po, basta tama po yung produktong darating po sa inyo.
1: Kasi maraming yung andun eh, kumbaga, marami po kasi nakalagay na rice. Rice, ano
0: yun?
1: Rice, coffee, na
0: kuhan. Opo. Tate Altom, ito yung kailangan nating tingnan para hindi tayo magkamali. Kulay gintong dilaw na karton. Okay? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Tandaan po yun. Ang spelling po ng rice natin sa ating rice coffee mix, herbal coffee, 14 in 1 plus 1, ang spelling po ng rice ay R-I-S-E. Apo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po. Tapos, dyan po sa karton, may makikita po kayong isang larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin
1: wala
0: po natin.
1: Dito sa amin eh. Dito sa mga kwan, sa mga
0: butika.
1: Wala dito sa amin. Opo, wala po kasi dito.
0: Saan po kayo nagtanong?
1: Nagtanong po?
0: Mm-mm.
1: Hindi po kasi lagi po kasing tawag dito. Lagi po kasing nakikinig yung mga kwan, mga tita ko. Kaya... Mm-hmm. Curious naman po ako.
0: Opo.
1: Kasi gusto kong makon yung kanya kasi marami silang pasakit yung mga tita ko dito. Saka yun po kasing isang auntie ko po is hindi siya masyadong kung kumbaga nakakalakad.
0: Mm-hmm.
1: Makasakali pong yun po yung makakawal.
0: Tama po, makakatulong po ng napakalaki yung...
1: Nakahirap din po siya magdumi.
0: Yes, makakatulong po ng napakalaki yung ating po namang rice coffee. Yan po ay base po sa mga testimonya at mga patutuo po ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Napapakinggan nyo naman po siguro, Sir Altom, yung, diba? Yung mga testimonya nila na nagpapatunay ng kagalingan ng ating po namang produkto.
1: Oo nga po.
0: Yes. So, kailangan lang natin, Sir Altom, na hanapin yung ating po namang produkto. Diyan po sa Isabela. Ano po yung pinakamalapit sa inyong lugar? Ang mga meron na po kasi sa Isabela ay...
1: Alicia po, meron po.
0: Alicia. Oh, diyan sa Alicia, kumalapit kayo dyan. Diyan po sa Abuan Farmasya natin. Alam niyo po ba yun?
1: Saan po?
0: Sa Alicia. Abuan Farmasya natin.
1: Abuan.
0: Opo.
1: Abuan.
0: Abuan. Opo. MRV Drugstore, AJL Pharmacy, and Farmasya V Medica. Lahat po yan sa Alicia. Basta tandaan niyo lang, Sir Altom, yung sinabi ko, kahit po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada po kayo mag-order. Basta lang po yung sinasabi ko pong itsura ng ating produkto, yung po yung i-order po ninyo, legit naman po yun.
1: Kasi doon po kasi sa my Shopee is 174 daw po is 10 pieces na siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ka kung gano'n, parang mura naman ata itong
0: white
1: coffee. Kaya nga po, ako tumawag po ako sa iyo.
0: Opo.
1: Kung yun po talaga yung kanya yun.
0: Ang SRP po ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. 10 sachet din po yun yung laman noon nung karton na yun. Opo. So if ever po Sir Altom gusto po ninyo kumbaga nakabili kayo or hindi pa rin, tawagin niyo po ako sa mga susunod na araw para masabihan po natin. Actually, ito pong lugar po ninyo sa Angadanan,
1: Angadanan
0: Isabela. Sasabihin ko na po ito ngayon sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon. If ever po
1: wala po talaga sa aming Angadanan, wala po kang rice coffee na ganun.
0: Tama. If ever po na magawi dyan yung ating mga deliveries, malagyan na rin po dyan sa inyo. Okay. So, yes, masasabi ko ito sa ating po naman mga deliveries, nang sa gayon ay magawan po nila ng paraan.
1: Oo nga, sir.
0: Apo. Para yung mga tita po ninyo, yes, para yung mga tita po ninyo ay makainom na ng ating rice coffee.
1: Oo nga po. Sana nga po para po matanggal na yung mga nararamdaman nila. Kasi, kung po sila, kumbaga, hirap nga po silang maglakad, magdumi.
0: Mga ilang taon na sila?
1: 78, ganun po.
0: Ah, okay. So, ano pa yan? Kumbaga, bata pa yan. So, kailangan pa talaga na maalis lang yung kanilang mga nararamdamang mga problema sa kalusugan para maibalik natin yung kanila po namang sigla. Okay po?
1: Opo, opo sir.
0: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Tatay Altom. Balitaan nyo na lang po ako. Sabi ko nga, sa mga susunod na araw, balitaan nyo po ako para masabi po natin na kumbaga meron na. Kung wala pa talaga, kukulitin natin yung adibo ng mga deliveries. Po. Okay po?
1: Apo sir. Sige po, salamat po.
0: Maraming salamat po, Sir Altom. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay po, salamat po.
0: Mga kaibigan, Sir Altom ng Angadanan, Isabela. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman. Maraming salamat kay Sir Edison via Palafox. Thank you. Sana Kuya Boy tuloy-tuloy po ang samahan po natin. Sige po, maraming salamat po sa inyo. At thank you very much po sa inyo, Sir Edison. Alright. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Available na rin sa newly opened Rica Drugstore sa Manolo Fortich Branch.
1: Karong umaabot Oktubre 15 ug adjust sa is, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Buhay pa.
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:10.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. Hey, weekend, 14 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody! Maayong buntag sa tanan. Kamusta po kayo? Brand new day na naman. Hoy! Hala! Panibagong umaga na naman ang ating harapin. Hindi po kayo nananaginip, buntag na. Buntag na, John. Aginse ngayon. Maraming agad na maagang gumising. Siyempre, excited para sa araw ng aginse. Marami na naman ang mga pula, mga hasang sa mga araw na ito. Magandang umaga po, Jason Steele checking in. At siyempre pa, ako, magsasama-sama na naman tayo. Less than 3 hours of this show. Bawasan na lang 15 minutos eh, di ba? O, ano pa nga ba? O, lagi na sasayin niyo na po si Jason Steele. Ako yan, at ang aking bugas at groceries. Ako nag-i-pass ang garon. Para naman may dalawang winner. O, na maging masaya para sa araw na ito. Hindi lang yan, kasi buong maghapon, napakadaming mga winners. Aba, bawat oras po, may nananalo ng bugas at groceries. Saan ka pa? Ha? Sabi ka natin, very good music. Very, very good taste of music. Tapos ang katutak pampapremyo. Ano pa bang hahanapin nyo? Ha? O, dali na. I-text mo na ako. Just in case ang naminaw na kagaroon. Ina Jason, maimbuntag niya. Excited kayo ko sa imong bugas at groceries. O, dali na. 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. I-text mo lamang ako. Ako nang bahala. Kung meron ka mga gusto ipa-shoutout dyan, kung sarili mo man yan, ang gusto mo ipa-shoutout, ako na bahala dyan. We got 15 minutes after 6. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! May buntang mga sweethearts! Bango na, mata na, bango na. Either way, padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!
1: Heart 92.7.
2: Lahi ragyod ka, basta trabaho.
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
5: May sekreto?
4: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
6: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
7: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
8: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
9: Nangita ba?

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Capsule. It's never too late to be healthy. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras ni 93.7 FM buginon. From Daniel for you with rom-com. Ano to, romantic comedy? At 34 minutes after 6 o'clock, isang good morning! Sina Vera, mayang buntag, walang dragato. Attendance check, sabi niya, excited, mubangon. Kay Petcha 15, maunang giingon, mubangon para sa utang. Bangon kay Daghang Byronon. Yun daw yun. Sabi ni Vera ng San Lazaro, Zonwa. Good morning, Vera. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning. Gabi-gabi na, sabi ni Ate Fel. May butag niya, Ate Fel. Oh, yun o. Brother Tim, sa Robles, magandang umaga rin. Yun. Thank you so much sa inyong pagpaminaw diyan, Davida. Kung nasaan man kayo dyan. Yan, may butag. Siyempre pa, yung mga magra at yung mga texters dito. I would like to say good morning sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Eto muna, ha? Teka. Shoutout natin ang mga sumusunod. HPG Joseph Ranara, sabi niya, maayong buntag, maayong aga, happy Dos Worlds today. Ayun nga, mubangon daw, mubangon para sa mga Byronon. Good morning, Jason. I'm listening in now. Sabi niya, thank you for the music. I'm dancing now. Have a great day ahead. Lalang Longing, magandang umaga po. Di ko excited sa imong sa imong rice and groceries, and I'm not joining for that promo. What excites me almost every day, every single day, is to listen to you, for you have a well modulated voice, your energy and your sense of humor. Ay, may munta. Pakapinig pa mahaw, bis. Good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha. Na-appreciate ko po yung inyong mga support every morning. Eto, magandang umaga kada adlaw, Hard FM June. Binglags Burden ng Kapiston, Kauswagan. Ulan, nga kabuntagon. Maganda na po yan. Kesa naman yung sinasabing super El Nino, di ba? Good morning. Eto, magandang umaga rin. Ang agad din kumising nito. Aba, good morning po. Happy birthday kay Mira Abahar. Galing sa Bahara family. Eh, may nag-birthday sa Bahara family. Araw-araw may nag-birthday, ah. Happy birthday, Mira Bahar. Oh, God. Siyempre pa, may ano pa nga ba, magluto na. Pambogchi. Ang Lagno family sa Maramag Buginon, kay Mama Nancy Gloria, Yoyong Reinhard, labi na kay Ken, na nagtrabaho diyan sa CDO Amping Permeha. Anak, I love you. Kaya mga ganda kumaga po. Aga gumising nila. Thank you. Another break is in the game. Magbabalik ba tayo with more? Magandang umaga sa lahat. Panayon na sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Go! 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
2: EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina, gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Nari 2.7 Hard FM kagayan de oras seri Nari 3.7 Hard FM Buginon Soda Pop. Oh yeah, that's Sanja Boys for you at 47 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga muna. Teka muna, isang good morning muna tayo sa lahat ng mga nagbubukas sa mga tindahan, yung mga maninindahan dyan sa may mga palengke. Lalo-lalo dyan sa may Congon Public Market. Maayong buntag sa inyong tanan diha. Marlong RM Station, mga nagpapalambot na ng sabaw. Hindi, ng karne. Magandang umaga sa inyo. Tagang salamat ha. Mar and Long. Yun! Yan at syempre pa, ako magandang umaga rin. Sense dyan sa may Carmen Public Market. Mamaya, isa-isahin ko lahat ng mga naka-Heart FM dyan sa may Carmen Public Market. May bundang! Hoy! Ito na! Grasya na! Bugas ha, tsaka groceries yan. Kaya naman sa mga sweethearts natin nag-aabang. Pakinggan mabuti. Baka pangalan mo na mabunot natin. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pimenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Puntod! Ay, mga taga! Puntod! Ayan! Bunot tayo, bunot. Tuwara, bunot tayo! Yun! Ayan na! Ang nakabutang nga nakasulat ng address ay Puntod lang. Barangay Puntod. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula dyan sa may Puntod, Marcel Yongko. Marcel Yongko. Uy, congratulations ha. Ay, nakadaog kang bugas at groceries, Marcel Yongko ng Puntod. Ha? Punta ka na agad dito, magdala ka ng invalid ID. Samantala, eto pa yung iba pa mga nanalo ng bugas at groceries. I-re-announce ko ha. Etong si Jeneline Gaco ng Bunbon. Jeneline Gaco ng Bunbon, congratulations! Nakadaog sa kag bugas at groceries. Ganon din si Ricky Bahian. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Ricky! Nakadaog sa kag bugas at groceries. Ganon din kay Dante Quijada ng Barangay 36. Dante Quijada ng Barangay 36. At Virgilio Tiempo Jr. ng Makasandi. Yan po yung mga pangalang nanalo pa ng bigas at groceries. Pupunta na dito, dali! Para mag-claim ninyo ang inyong mga papremyo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung niyadid sa ating ng Covenant Enterprises where your piso gets more value. And for a break, oras natin 10 more minutes before 7 o'clock. Oras natin sa ating ng Playtime Entertainment. Born for happiness. 93.7
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?

0: Mal sa mga nagsakit o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya, dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 73 pa karon ni 73 na lang mo nang lipay ko ani nga tungod aning kape corn mo ni usa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: Abot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipalibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
3: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kung ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa makausab. First come, first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Og Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
0: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Noyembre 9.
0: Heart FM.
6: Samantala, muling pinatawan na 90-day suspension ng Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada. Ito'y kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa Manoy kickback scheme sa mga flood control project. Ipinalabas ang bagong suspension order matapos magtapos ang naunang 90-day na suspension na ipinata ng Sandigan Bayan 2nd Division noong Hunyo 16. Sa ilalim ng resolusyon, magsisimula ang bagong 90-day suspension sa oras na matanggap ni Estrada ang kautusan. Inatasan ng anti-graft court na ipadala ang kopya ng resolusyon sa Office of the Senate President sa pamamagitan ng Senate Secretary para sa pagpapatupad ng suspensyon. Patuloy naman na umuusad ang proseso ng batas.
5: Oras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Nagpapatupad naman ng Department of Budget and Management na mas mahigpit na mga patakaran sa paggastos ng pondo ng gobyerno. Ay kay Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, layunin itong palakasin ang disiplina sa paggasta ng mga ahensya. Kayman ani Castro, binibigyan din ng DBM na hindi sapat na basihan ang magandang performance ang mataas na budget utilization kung gaano kalaki ang nagastos na pera. Sa halip, dapat umanong suriin ang mga ahensya batay sa konkretong resulta at sa kalidad ng serbisyo na kakarating sa mamayan. Kasunod nito ng pag-aproba ng Kamara sa ikatlo at pinalabagbasa sa House Bill No. 10858 o ang panukalang 7.2 trillion peso na General Appropriations Bill para naman sa fiscal year 2027. Oras, alas 7.27 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, balitang lokal.
5: Sa ating balitang lokal, naniniwala naman si dating Oro Chamber official Ray Talimio Jr. na may sapat na kakayahan ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro na bayaran ang planong 8.5 billion pesos na loan para sa magpapaunlad ng mga serbisyo at pasilidad ng lungsod. Ay pa kay Talimio, batay sa mga pag-aaral ng Bureau of Local Government Finance, hindi umano magiging malaking pasaning sa pananalapi ng lokal na pamahalaan ang pagbabayad sa naturang utang. Binigyan din niya na maaaring makinabang ang mga negosyante at mamayan sa planong paglilipat ng City Hall sa mas malawag na lokasyon na may sapat na espasyo para naman sa paradahan. Dagdag pa ni Talimio, inaasama katutulong ang naturang hakbang upang mapahusay ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko at makapagbigay ng mas maayos at maginhawang pasilidad para sa mga mamayang may transaksyon sa pamahalaang lungsod.
6: Sa iwalay naman na balita, isinusulong ni City Councilor Eric Salcedo, Chairman ng Committee on Public Utilities, ang pagpapatupad ng color coding at zoning identification sa mga motorela at tricycad sa Cagayan de Oro City bilang hakbang upang maibsan ang pagsisikip ng trapiko. Ayon kay Salcedo, may mga naobserbang tricycad na namamasada sa labas ng kanilang itinalagang lugar ng operasyon at nagsasakay ng mga pasahero sa mga barangay na hindi sakop ng kanilang ruta. Dahil dito, iginit ng konsehal ang pangangailangan ng malinaw na pagkakakilanlan at takdang sona ng operasyon ng mga naturang sasakyan upang maiwasan ang pagpasok ng mga ito sa mga lugar na hindi nila sakop. Hiniling naman ni Salcedo sa Road and Traffic Administration o RTA, City Equipment Depot at iba pang kinaukulang tanggapan ng pamalang lungsod na pag-aralan ang panukala at isumite sa komite ang kanilang pinal na rekomendasyon para sa posibleng pagpapatupad nito.
5: Aras, alas 7.29 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Hinibog naman ng National Nutrition Council 10 ang mga nagtatrabahong magulang na gamitin ang kanilang maternity at paternity leave benefits at pasamantalahin ang mga pasilidad at suporta pang breastfeeding sa lugar ng trabaho upang matiyak ang wastong pangangalaga sa kanilang mga anak sa unang 1,000 araw ng buhay. Ayon sa NNC 10, may mga umiiral na batas na naglalaan ng leave benefits at suporta sa pagpapasuso para sa mga kwalipikado nagtatrabahong magulang. Kabilang dito ang Republic Act No. 112210 o ang 105-Day Expanded Maternity Leave Law, Republic Act No. 8187 o ang Paternity Leave Act of 1996 at Republic Act No. 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Binibigyang diin ang kahalagahan ng suporta ng mga employer sa pagpapasuso at pangangalaga sa sanggol upang makatulong sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata.
6: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, hindi pinayagang ipatupad ang 2026 budget ng lalawigan ng Misamis Oriental matapos itong ideklarang inoperative ng Department of Budget and Management dahil sa mga teknikal at legal na pagkukulang sa ordinansang inaprubahan ng sangguniang panlalawigan. Ayon kay Special Assistant to the Governor Celso Abuseho, natukoy ng DBM ang mga hindi pagtutugma sa pagitan ng 3.3 billion allocation para sa mga gastusin at ng annual investment plan ng lalawigan. Bunga nito, ibinalik na pamalang panlalawigan ang paggamit sa 2025 budget na nagkakalaga ng 5.8 billion pesos na muling ipinatupad noong kalagitnaan ng Setyembre. Samantala, tiniyak ni Abuseho na legal ang mga naunang disbursement ng mga munisipalidad at ang mga kinakailangang gastusin para sa mga serbisyo ng pamahalaan mula Enero hanggang Setyembre.
5: Aras natin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayan ang unang bahagi pa lamang ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maisip commercial break, ay sasayin nyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Mugindon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. 93.7
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
8: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart.
0: This is Heart FM 93.7.
9: Oops! Teka, may patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
10: Amazing!
9: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyana, saya sa barangay! Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang. EXL Magabuhay Plus Capsule, It's Never Too Late to Be Healthy, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikadati ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras natin na 7.35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nangiginig, nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayo na babagingan sa dalawang himpilan ng Heart FM sa bayan po. Ang inyong pakikinig ha, sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y nababagingan via Heart FM
1: 93.7.
2: Okay, then dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear na nababagingan via Heart FM
1: 92.7.
2: Samantala, sa lahat ng mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating dalawang Facebook pages na ito, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: At dito naman sa ating live, magyari po lamang na pakishare po nito. Once again, pakishare po nito ha, kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan. Itama inyong mga orasan. Oras natin na 7.36 ang umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Lumago ng 2.7% ang ekonomiya ng lalawigan ng Bukidnon noong 2025. Ito'y batay sa datos sa inilabas ng PSA. Ayon sa PSA Bukidnon Provincial Statistical Office, nakapaloob sa 2025 Provincial Product Accounts ang mahalagang datos na nagbabanggita ng kalagayan at pagganap ng ekonomiya ng lalawigan. Magsisilbing batayan ang mga impormasyong ito sa pagbuo ng mga plano, programa at polisiya ng pamahalaan na naglalayong mapalakas ang ekonomiya at matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Layunin din ang ulat na mga tulong sa pagtukoy ng mga oportunidad para sa pamumuhunan at kabuhayan. Gayun din sa pagpapatupad ng mga proyektong susuporta sa patuloy na pag-unlad ng Bukidnon.
3: Samantala, kinilala ang dedikasyon at paglilingkod ni Fire Chief Inspector Maria Angeline Pornia, dating Fire Marshal ng Malebolay City Fire Station sa Bukidnon, matapos siyang mapabilang sa mga nominado para sa 10 Outstanding Firefighters of the Philippines sa 2026. Ipinahayag ng Bureau of Fire Protection Bukidnon Provincial Office ang pagkilala kay Pornia na kabilang sa mga kandidatong pinararangalaan dahil sa kanilang kahusayan, dedikasyon at malasakit sa pagsasagawa ng tungkulin bilang mga bombero. Kabilang sa mga responsibilidad ng isang opisyal ng BFP, ang pagtugon sa mga sunog at iba pang emergency, pagpapatupad ng mga programang pangkaligtasan at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pag-iwas sa sunog at kahandaan sa sakuna. Ayon sa BFP Bukidnon, sumasailamin o sumasalamin ang nominasyon ni Pornia sa kanilang dedikasyon at mga kontribusyon sa paglilingkod sa publiko at sa sambayanang Pilipino.
2: Aras natin dala 7.38 na nagbabadaling umaga, panghuli sa hari ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. 6 hanggang 8 barangay captain sa Malaybalay City ang umanoy kabilang sa listahang natanggap ni City Councilor Jason Chadayala kaugnay ng aligasyon ng paghingi ng 10% ng komisyon mula naman sa mga kontratista ng lungsod. Sa isang panayam, sinabi ni Ayala na may isang kontratista nang lumapit sa kanyang tanggapan upang ireklamo ang umanoy na sabing gawain. Ipinaliwanag din ni Ayala na ang kanyang Facebook post ay panawagan lamang sa mga kontratistang may reklamo na lumapit sa kanyang tanggapan at magsumite ng kani-kanilang salaysay at ebidensya. Binigyan din niya na wala siyang pinangalan ng sinumang barangay captain sa naturang post. Ang kanyang pahayag ay kasunod na naging puna ni Liga ng mga Barangay President at Councilor Julius Maghano higil sa naturang Facebook post sa isang sesyon ng Sangguniang Panglungsod. Oras natin, alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Big Shot Hotdog, agad pa lang panalo na. Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Pulisya, sinusuri ang CCTV para matukoy ang suspect sa pagpatay sa negosyante at driver sa bahagi naman ng Panabo. Ang mga nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag, detalye.
4: Patuloy na iniimbestigahan ng pulisa ang pagpatay sa isang negosyante at kanyang driver sa barangay Naniu Panabos City, Davao del Norte. Naganap ang pamamaril noong Oktubre 9 habang nagpapakarga ng gasolina ang mga biktima sa kanilang pickup truck. Kinilala ang mga biktima na sina Lindon Calizo, 48 taong gulang, isa sa mga may-ari ng First Panabo Repacking Corporation, at ang kanyang driver na si Rolando Mahinog, 53 taong gulang. Ayon sa mga ulat, nilapitan sila ng isang armadong lalaking sakay ng motorsiklo at pinaputukan bago tumakas. Hanggang sa pinakahuling ulat noong October 13, hindi pa natutukoy ng mga otoridad ang suspect at motibo sa krimen. Sinusuri ngayon ang mga investigador ang CCTV footage at iba pang digital na ebidensya habang tinitingnan din kung may kaugnayan ang pamamaril sa trabaho o negosyo ng mga biktima. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita. Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Para sa atin, alas 7:41 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM, Balitang International.
2: Sinalanta na matinding baha ang Nepal. O sinalanta na matinding baha ang lugar ng Nepal, kasama ng ilang kabahayan na tulay matapos itong tangayin ng biglang pag-apaw ng Bunid Gandaki River, habang nasira din ang bahagi ng isang hydropower project. Aabot naman sa 75 kataong kabilang ang 9 na dayuhan ang nasagip, habang 5 tao ang nawawala at wala pang naiulat na nasawi. Mahigit 200 bahay ang nasira at 650 katao naman ang apektado. Umabot naman sa 8.5 na metro ang tubig sa ilog. Wala naman sa dating 2 metro. 4 na helicopter ang inilunsad para naman sa search and rescue operations dahil may mga komunidad na hindi na mapuntahan o hindi na maabot. Hindi pa tiyak ang saninang baha, pero posibleng may kaugnayan ito sa pagguho ng lupa o pag-avalanche ng yelo doon.
3: Sa wala naman na balita, na italang isang record high na temperatura ng sang dagat sa isang malagang monitoring zone sa Pacific Ocean nito lamang Setyembre. Ito ay sa gitna ng lumalakas na El Nino. Ayon sa Copernicus Climate Change Servicing European Union, umabot sa 29.70 degrees Celsius ang temperatura ng El Nino Monitoring Region sa Pacific na tinawag na Nino 3.4 Region. Lalampas sa mga naitala sa malalakas na El Nino noong 1982, 1997 at 2015. Babala ng mga eksperto, maaari magdulot ang El Nino ng mas matinding tagtuyot na pagbaha habang pinalalala rin nito ang epekto na global warming. Naitala rin ang record high na average sea surface temperature na 21.05 degrees Celsius sa buong mundo. Ito lamang Setyembre, habang ito ang ikalawang pinakamainit na Setyembre sa record.
0: Heart FM Sports Balita.
2: Sa atin namang balitang pampalakasan, pinangunahan o pangungunahan ng Yulo Brothers na sina Carlos at Eldre Yulo ang Philippine team sa Artistic Gymnastics World Championships sa Rotterdam, Netherlands na nakatagda naman sa Oktubre 18 hanggang 25. Tapos sa sabag ang magkabatid sa individual all-around kasama sina Heidi Garcia at Juan Chabizana na kumakatawan din sa bansa sa katatapos lamang ng Asian Games. Sa Nagoya, Japan, nag-uwi si Carlos ang 2 gold medals sa floor exercise at vault, habang bronze naman ang nakuha ni Eldrew sa horizontal bar, at nagtapos din sa 5 pwesto si Besana sa men's vault final. Ayon pa kay Carlos, bahagi ng kanyang paghahanda para sa World Championships ang Asian Games. Ibinahagi rin niya na kabilang sa mga inspirasyon niya noong bata pa siya ang Japanese Olympic champions na si Kohei Ochimura at Yusuke Tanaka.
0: Heart FM, Showbiz Balita.
3: Abay, muling magiging ama.
2: Oh, hey.
3: Ang aktor na si Tom Rodriguez matapos kumpirmahing buntis ang kanyang non-showbiz wife sa kanilang ikalawang anak.
2: Buntis?
3: Oo, buntis. Sa isang panayam, Ibinahagi ni Tom na inasa nilang isa pang baby boy ang ipapanganak sa Marso 2027.
2: Sana all.
3: Ay, excited din ang aktor sa pagiging kuya ng kanyang panganay na si Corbin na sabik nang tanggapin ang nakababatang kapatid na si Baby Coda. Unang kinumpirma ni Tom ang pagiging ama nito noong Nobyembre 2024 habang minahagi naman niya noong Disyembre 2025 na napangasawa na niya ang kanyang non-showbiz partner.
2: Maganda yung kanyang non-showbiz partner.
3: Ay,
2: model.
3: Model, oh, para may lahing ano.
2: Foreigner. Lahing. Foreigner. Oh, foreigner talaga.
3: Oh,
2: may mga tattoo eh, no?
3: Yes.
2: Oh, talagang hati-hati din eh.
3: Oh, so congratulations.
2: Oh, yung mga pangalan ng mga anak niya, parang tunog pangalan ng mga Star Wars.
3: Si Corbin at saka si Coda. O, baka fan eh.
2: Ng
3: si
2: Star Wars,
3: ng
2: no?
3: Ng Star Wars. Well, congratulations. Another blessing is coming on the way.
2: Pag nanganak ulit sila ng isa pa, Kenobi ang pangalan ng isa. Obi-Wan Kenobi. Tapos Obi-2 Kenobi. Obi-3 Kenobi. Oy, suggestion yun ha?
3: Ay, oh,
2: sa mga fanatic
3: yun,
2: ng ano.
3: Yun.
2: Puro
3: oh,
2: Obi.
3: Oh, oh,
2: diba?
3: Oh,
2: Obi-1.
3: Star Wars.
2: Obi-2.
3: Oh, oh, oh.
2: Obi.
3: Nako. Pero yung ano niya, si, of course, ang kanyang happy naman din ang kanyang
2: ex-wife. Ay, pero may ano, may challenges na nangyayari kay Carla Abigail ngayon. Kasi bukang nahihirapan siyang ano yata. Di ba,
3: yes.
2: Ano na rin siya? Ano, kasal na rin ba siya?
3: Yes, ay, kasal na si Carla.
2: May fiancé na rin, di ba?
3: Kasal na.
2: Oo, ang tawag dito. Nahihirapan niya yata daw makabuo.
3: Pero ang alam ko, doktor, ang kanyang napangasawa.
2: Kaya nga. Pero siyempre, baka iba ang field of specialization nun.
3: Yes.
2: Okay, nahirapan nga daw. Yun ang challenge daw ngayon. Yung makabuo.
3: Ay, sana yung makabuo. Very soon. At eto pa nga, speaking of.
2: Makabuo?
3: Makabuo.
2: Oo.
3: Alam mo ba, isa din sa usapan ngayon.
2: Na nakabuo na?
3: Oo.
2: Sino yung nakabuo na yan?
3: Di umano. Sana ako ay fanay nito ha.
2: Ha?
3: Oo, talagang nasubaybayan ko
2: ikaw?
3: Din.
2: Ikaw?
3: Ah, oo. Fanay. Fanay.
2: Ikaw ay fan. Ah, okay.
3: Hindi,
2: linawin mo. Alam mo, mahina ang comprehension ko. Linawin mo.
3: Hindi po ako. Isa pong maglilinaw.
2: Tapos?
3: Ay, ang ating pop star.
2: Pop star?
3: Yes.
2: Si Pops Fernandez?
3: Hindi.
2: Pop star?
3: Si Sarah G.
2: Ah, Sarah Ironimo. Talaga
3: Goodie
2: ba?
3: Goodicelli.
2: Talaga ba?
3: Hindi na hinina Ironimo. Goodicelli.
2: Buddhist daw?
3: Di umano, ha? Aba. According sa mga usap-usapan.
2: Hoy.
3: At isang parang may konting pa cryptic, ano?
2: Post?
3: Hindi, post.
2: Ano?
3: And comment itong si Sir Vic De Losario. Na
2: aba!
3: Ay,
2: talaga.
3: Abay, tinanong kasi siya kung totoo nga ba na itong si Sarah G ay... di umano'y nagdadalang tao dahil
2: ay.
3: Nga medyo nawala din sa limelight, no, si Sarah.
2: Ay, tsaka nawala, hindi na siya visible masyado. Hindi ko na napapanood sa YouTube yung ano,
3: mga
2: yung kanilang,
3: niya.
2: Hindi yung kanyang ano, yung kanyang commercial na dilata.
3: Ay, oo.
2: Oo, bihira na.
3: Abay, di umano, ay ang kanyang sagot ay magbabalik daw next year.
2: Next year? Aba.
3: Parang may ano pa doon eh, may mga ano pa doon eh, may tawag noon. Meron pa siyang mga sinabi doon, but that was just an interview. And sana madaming fan ang natuwa. Sana nga ipagdasal natin na ito nga ay totoo.
2: Abay, talaga
3: naman. Pero kung hindi naman ay okay lang din.
2: They diba?
3: they have the time in the world to
2: gawa lang ng gawa. Sabi
3: no,
2: ganun naman kayo.
3: Kasi no
2: gusto,
3: pressure.
2: Gusto
3: no
2: naman
3: pressure.
2: Na rin naman talaga siguro nila maging magulang. Ano? Eh, pag ganyan, gaya ni na Carla din, at saka ni na...
3: kanyang asawa.
2: Asawa. Di ba, si na Alex Gonzaga nga. At saka yung asawa.
3: Diba?
2: Matagal din, pero nagkaroon din. Dahil nga, sa isa lang sekreto dyan. Isa lang sekreto talaga dyan.
3: Pananalo.
2: Gawa lang ng gawa.
3: Gawa lang. Totoo naman, syempre.
2: Dapat magbakasyon sila din sa may bahagi ng Claveria.
3: Ay, para malamig.
2: Malamig dyan. Ay, talagang, yung ang ganda nga ng tubo ng mais dyan.
3: Ay, talaga ba?
2: Bata pa kaya.
3: Well, alam
2: diba?
3: Mo kasi, maganda pa siya lang ng Claveria dahil nga sa weather. Diba, malamig-lamig.
2: Ay, no?
3: Parang cuddle weather nga dyan every day.
2: Wala ka pa bigyanan, di ba?
3: Wala pa.
2: Boys, alam nyo na kung saan nyo dadali dito. Nangandoy kini, maka-maka-maka-adol sa klaberya.
3: Hindi na. I just, ano, agreed.
2: Agree, ah, wala ko naman nangandoy.
3: Wala naman. Nako. Nako.
2: Ha? Ah, sige. Oh. Abay, ano, dalawa na sila daw. Daw, ha? May daw pa to eh.
3: Oh, sino, Shara, sino?
2: Si Kichu.
3: Ay, talaga?
2: Diba? Sabi
3: pero ngayon
2: daw.
3: Kasi visible na ulit si Kim Chu eh. Nakikita na ulit siya sa noontime show.
2: Oh.
3: Pero may mga usap-usapan nga. Dahil nga itong si Paolo Avellino ay parang nagpahinga muna.
2: Ba? Oh, baka bundi si Paolo Avellino.
3: Hindi kasi... Maraming nakapansin din. No? Pero tignan natin. Siyempre, hindi naman itatago ni Kim Chu siguro yan.
2: No?
3: Totoo.
2: Pero malay mo eh. Siyempre, wala man siyang uyab. Hindi man niya inaamin na si Paolo ang uyab niya, di ba?
3: Kaya nga, Pero si Paolo kasi napaka-nonchalant na diba? Tao. Baka, hindi siya yung tipo.
2: Baka divine intervention.
3: Diba? Tignan natin. Abangan diba? Natin ang mga updates. At eto, mag-ingat ha. Dahil... Ito nga pag-ulan, konting ano lang, konting side segue lang tayo. ITCC po ang
2: dahilan
3: kung bakit tayo nagkakaganito ng weather.
2: At
3: ingat po kayo. Yan.
2: Tama, tama. Sige, maraming salamat sa inyong checka sa araw na ito.
3: Yan ating balita ngayong Webes.
0: Heart FM, showbiz balita.
2: Nagulat ako sa mga checka mo ha. Sige na, ito na, alamin muna natin ang checka naman ng mga kalusada ngayon.
0: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RRTA Heart FM Road Traffic Alamin.
2: Dinauso ngayon yung chika. Checka na. Checka.
3: Checka.
2: Nasa linya natin si HVGJ Tagalog Dudes ng RJ Taxi. Jay!

0: maluwag.
1: Ay, very good. Oh, wala ba? Sana na may magkaroon ng laman, ano? Kasi may sana may pasahero na makuha. Oh, siya.
0: Meron naman ako pasahero ngayon, sila Ma'am Lucia at si Ma'am Janice.
1: Oy! Magandang umaga po kay Ma'am Lucia at kay Ma'am Janice, ha? Oh, siya. Ingatan. Ingatan si Ma'am Lucia at si Ma'am Janice at ingatan ang pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong report, HPGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
0: Yan ang latest na sitwasyon ng makasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Tugs ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Aras natin, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Oktubre 15, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, defense team ni Vivi Sara ay giniit na hindi dapat magbigay ng konklusyon sa impeachment trial ng mga testigo.
3: Senator Jinggoy Estrada muling pinatawan ng 90-day suspension.
1: DBM maghihigpit ng mga patagaran sa paggastos ng pondo ng gobyerno.
3: Headline naman sa ating balitang lokal, 8.5 billion na loan ng Cagayan de Oro City kayang bayaran ayon sa dating Oro Chamber official.
1: Sa balitang lokal pa rin, magbabadabad ang color coding at zoning sa Motorella Tricycant isinusulong.
3: At mga nagtatrabaho magulang inikayat na samantalahin ang maternity at paternity leave.
1: Sa balitang lokal pa rin, DBM ay dineklarang inoperative ang 2026 budget na Visamis Oriental dahil sa mga irregularidad.
3: Ekonomiya naman ng Bukidnon nagtala ng 2.7% na paglago nitong taong 2025.
1: Samantala, Fire Chief Inspector Maria Angeline Pornia kabilang sa mga nominado sa 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026.
3: At abalitang Bukidnon pa rin, 6 hanggang 8 barangay captain sa Malaybalay kasama sa listahan sa umano'y nakatanggap ng 10% kickback mula sa mga kontratista.
1: Ayay! Ang mga balita naman mula sa Mindanao, pulisya sinusuri ang CCTV para matukoy ang suspect sa pagpatay sa negosyante at driver sa Panabo.
3: Headline naman sa ating balita, international baha sa Nepal, tumangay ng mga bahay at tulay.
1: Sa iba yung dagat pa rin, El Nino nagtala ng record high na temperatura sa Pacific Ocean.
3: Headline naman sa ating balitang pampalakasan na Yulo Brothers mangunguna sa Philippine team sa World Championships.
1: At sa ating showbiz balita, Tom Rodriguez at non-showbiz partner, magkaka-second baby na! Aras natin, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Ano ba ang petsa ngayon, Nelarsiaga?
3: Uy, sweldo nga.
1: Sweldo?
3: Ay, 15 ng Oktubre.
1: Oktubre, 15. Birthday ni Papa Ru.
3: Ay, happy birthday, Papa Ru.
4: Happy, happy, happy birthday.
1: Birthday sa'yo to ni Papa Ru. Hindi nyo birthday to.
3: Ay, sana'y masaya ang ating Papa Ru.
1: Boss, happy birthday ha. Birthday ni Papa Ru ngayon.
3: Lahat ng blessings at lahat ng mga all good things that this universe can offer for you, and for your family. Yun po ang wish namin at hangad namin dito.
1: At sa lahat ng mga kasabay ni Papa Ru na nagbe-birthday ngayon, happy birthday!
3: Yes!
1: Hindi tayo hindi tayo makakapag-apply pala?
3: Ay, hindi ba? Oh. Okay. Hired na tayo.
1: Hired na tayo noong nakaraang araw. Mag-a-apply sana kami taga-kain. Kaso, hired na pala tayo. Anong araw yun?
3: Noong ano, last week lang.
1: Last week lang?
3: Abay, kung may hiring po kayo dyan.
1: Baka may hiring pa ulit. Malugod po namin.
3: Malugod po namin tinatanggap.
1: Hindi, happy birthday, Papa Ru, ha? Happy birthday. Mwa. Grabe, bay. Grabe. Siya? Sige. At, teka muna. Yung mga nagpapa-shoutout sa atin dito, napakarami, bay.
3: Eto. Happy listening sa ating sweethearts dyan sa Zone 10 Upper Carmen. Hi to Mami Gemma Palakat Pupos. Magandang morning. Thank you.
1: Oy! Gandang umaga, Oliver. Birami do palko. Ano ka pa minaw ka rin, no? Sa may hinag. Ay, buntag niya.
3: Good morning kay Mami.

0: Fuzon Gaya Batangales family, sama ko na lahat sila ha. Si Mami Elaine, si Ma'am Jolene, si Sir Glenn, si Tatay Nicolas. At may nag-birthday kahapon, marami ding salamat. Uy! Ha. Na-hire po kami.
1: Na-hire kami kagabi.
0: Oh, kagabi.
1: Na taga-kain. Okay, talaga namang talaga. Yun po ang hapunan ko ha, Mami Elaine. Favorite ko talaga yung spaghetti mo. Gustong-gusto din ni Pot-Pot kagabi.
0: Ay, kagabi.
1: Oh, yun ang hapunan niya eh.
0: Hindi na kinain namin. Oh, tapos yung naman. Dessert pa. Maraming salamat.
1: Ay, talaga. Thank you! Ate Bel! Magandang umaga. I'm so happy today kasi successful ang eye operation sa ako, Mama. Oy!
0: Oy, very good. Amen. Thank
1: Palapakan
0: you, Lord.
1: Palapakan tayo dyan. Yes. Thank you, Lord. Shout out, Inday. Mama Inday, I love you so much. Thank you, sir and Mama Nell.
0: Thank you. Ha, Mami Amy Balumadres. Ayan, happy morning. Kay Mami Marilyn Gonzalez, Clark Montibon, Marisa Duroen, Leila Naluan Raz, si Doc Marley. Marami pong salamat. Sheila Villacruzis and kiddos na sinagab-gab Gabby and Greta. More power. Thank you, Mami. And good morning, Mayor Mama.
1: Renelon Relos. Magandang umaga. Shoutout sa May Bukid. Kina Ricky Bebeng, Toto, Epoy, Cedric, Zepan, Shanshan, Anan, Elsie, Ronel, Kero, Batsalam.
0: Marami ding salamat ha kay Mami Nimpa Fernandez watching from Tawigon. Maramang bukid noon.
1: Riza, nakuha, Jara. Magandang umaga po. Mga taga Zoom 7, Malanang Upol. Salamat!
0: Thank you. Kay Janik, Nick Barr. Shoutout po nila Ate Princess at kay Kuya Shanshan. Malaga School kay Gaulan. Okay. Now, from Daddy Romnick Aranso from Bara Upol. Ingat.
1: Day off pala nila ngayon.
0: Okay,
1: Angelo Pitogo, gain may muntang mga taga-kamamanan.
0: Ayan, happy morning kay Mami Jovi Ayo, Heart FM Family. Marami pong salamat.
1: Sige, ring katawa si Parang Totoray.
0: O nga eh.
1: Elizabeth Uba Pagtura. Bet, good morning!
0: Ano daw siya? Available daw po siya. Baka kailangan niyo po.
1: Hiring.
0: Kaya... Ngising-ngising ang ating paring tutor.
1: Mag-exercise naman niya. Handa kumain.
0: Oy, ato. Ay, ito talaga. Legit buntis talaga ito.
1: Ah, sino yan?
0: Ay, Beth. Happy morning. Thank you.
1: Si Bernard Yambao. Taga-Konsolasyon, ha? Ang dami na nanalo ng bugas at groceries dyan sa Konsolasyon.
0: Happy morning.
1: May buntag.
0: Mommy Marilyn, rainy Thursday. Happiest birthday, Papa Ru. Ayan, nasa Gitagum yan siya. Happy morning, Mommy.
1: Yan, yung langka natin niya. Hilaw pa? Gina Tomindog Ehong, shout out po from Quezon. Good morning.
0: At si Alexandra Uril, happy morning. Thank you po sa inyo laging pakikinig.
1: Magpapaalala lamang ako ha, sa mga taga-barangay Makabalan, yung mga Zumba dancers natin yan, 3 hanggang 4 na miyembro po. Buuin nyo lamang para makasali po kayo sa ating Zumba competition.
0: Yes. Ako,
1: malapit na po yan sa October 24. Pwede na po kayo mag-message sa aming Facebook page just in case nang gusto nyo na magpalista. Ay, pangalan lamang po ng inyong mga miyembro at pangalan ninyo.
0: Yes.
1: Diba? Pangalan ng grupo. Diyan po lamang po. 3 hanggang 4 na miyembro. Zumba po ito ha. Zumba competition. Meron din tayong sabayang Zumba din dyan.
0: Yes, community Zumba. Abangan yan ha. Malapit na po yan, mga taga. Barangay Makabalan, sugod na kayo sa piyaping ito.
1: Gana!
0: Sa October 24, alas 7 po ng umaga.
1: Ayun!
0: Okay,
1: huwag kayo mag-alala kasi naay pamahaw gamay ha para
0: correct
1: sa inyo.
0: Correct. Masaya yan.
1: May video pa. Lingo-lingo ta.
0: Diba? Kami mga singers dyan na gusto
1: ko. Ang dami pang papremyo.
0: Mga pambato ninyo sa sayawan at kantahan.
1: Tapos na ang habagat, tapos na ang ulan, tapos na ang bahaan. Mm. Pero dyan, sa piyaping ito, mubaha.
0: Na ang blessings.
1: Papremyo.
0: Diba? Grabe.
1: Kanadyod. Siya!
0: May humabol pa ka. Sige. Sheila May Robadilla, good morning.
1: Sige, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Aras natin! Uy, eksakto, alas 8 na nagmamadaling umaga. Aras natin sa atin ng Fresca Tuna. Go sa sulit, 27 pesos lang, SRP. Ayan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers na Arsyanga Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagsesunod.